Ai bale wa tele os football ono minito cha nei nei jula se football le loa ile nei fo ia ulu le aso lua le tatu yai fa fonga tatu wa tuno ya ile to fa salovino tatu tele me sa mo pe na ile tatu bla unanga le fonga ngal mar mana tipi au tanga vaya ile nei fo ia uli au te popole pe fa pe misi ya o le ulu le so ole ma fa ona to va tu ma mo lia tu lo mo to mo lo lawa sono la ta vale le fia fia na nei pe atali tu lai fitu na si le fia fo ile tu langa me lo tu pe tono tatu wa tuno Bawalo si fa bonga le aso ta hao dali tu le bal. Ila una fo mo tu al pokal bal madu le ta o ni si tatu telephone. Donald tatu wa tuno Samoa. Ba balo tu tatu tu tu mo le malo tatu wa tuno amese la to uba la bolena o lo vengai ma. Nga si singa fo tau ba tanga jono freina. Ba malo ti anti o tau. O tele la to lo ma fu tu tolo tatu wa tuno Samoa. Pong fong amali tatu tasi ono tesi mal tasi famo. Ya tolo mafuto ba yutel tatu marketi fungale. Malor fa malosi. Tadi mafuto ba yi. Babi wakele fa inga yo ya tatu. E fa yo ka o ni. E fa yi sa balano makik fo. Olo nga wing a soli. E de ko e kalangwa se sirkulang al melo supo. O mea ai Samoa o ka se man na ya. Ele si itio le tūlanga wa yele tamau aingo le tatu wa tunu a tatu tilo fo ilai tūlanga sa yele si ngā fua e ama pokalame le tuto atasi le sa yele ole te iloa te lele tupe le maua el tatu malo te wale nito tele ila tū malanga ati fafo tele ila tū malanga ati fafo le ngata whamanu ya ina ili telo pisi nisi po unanga company tono tatu wa tunu Ia a o la tu fo ye fa ia ia fa ia la tu fa tau na I Ia o la si la iti fo ye fa e fa tau sa bali Moli ma winda le matang o fie o lono bingo Telo le tupe sa sa arena luatu le nei masina O kala me fai E lo la wa matu amanu ia le tatu watu no sami Ma lo fa afitai Fa afitai atu le to telefon tatu watu Ia me se la tu le na malang atu Samoa Tato ina malanga tu Samoa. Tato tino tino mo tu vavai. Vavai fo ile le tino tato wa. O tau mo fainga SS o lo mo yai. Ai mese le manu yoro mo yel tato wa tunu. Ele upuna umana tua se tasi o to ina mai. E ala nga ele manguia. E ala ona ele ausia o oe lava ia. Amitala to ina. E mafua na faila utala. E te tala noa lua e whaleitonu wa. E te tala noa lua e te le manuia, e te le manuia. E te tala noa lua e te le ausia le mena te tau mawhai ei. E le mawhai ana e mau aisea. Leanga o lau tala noa. Mai lale maanga, ya. A e kalangoa ala e positive, e kalangoa e mawhai nga e te manuia, ke manuia. A e kalangoa fo ia e te ausia le mena te tau mawhai ei tono lau ngaruenga ma tono lau aonga a e maiso tono lau ainga. E te maua, e te ausia aisea, langa le te tala noa I le tala noa mahalosi. E te tala noa I mawhaina e whaia. A e a kako kalangoa ma e ia langa e. Langa leo langa ma le vai keimingi. Si e langa wakene le vai kio. A e te ilo ono unofo ne mo mafau fau oi. I falo loa sa inga ye I Samoa. Falo loa sa inga ye pila Frankie. Ia na taula meo ta tiro ya Frankie. Ia pia. O akule lala I salolonga. O wako koso so isi lala I potu. Alu wako wa sa inga lango lango le si sa inga. Waile ke leho falo loa Frankie lewa I Samoa. Momomo le ngalu lue fatasi. Ole lua kore si sa inga. Avatu lo na tau awe tutu watu ya fso sani ya I. Ia e tau mawhainga fo eri sing. Ia, kele la kampangi tatu tiritiru. E to ia tatu Samoa fo ilea nei aunanga. A e peru inga itala fo ile vave tele. O na tupu tupu le telo o aunanga ma kampangi e I tono tatu wa tunu. Awa in kampangi ke kele fa apea wa. Waka ise furu ka ilu se furu kampangi ke kele fa apea I tono tatu wa tunu. Tatu Samoa. Pia li se mea aaa. Langa di mfin tatu faya langa o tatu. Ili mfin kakua langa o lango lis. Nga kakua kuwa e sasi singa mbe abak ili. Elwal fai kio.
malu la faikio kaku. Mianga anga kelele. Babin na tupu ia mopisi nisi maunanga. Anisi tangata maisi atunu. Onga ya, ngalu la fatasi. Mole banga yo ngalu la fatasi. Aile mafoyo na tupu maola se pisi nisi masi audanga tatu sambo. Langa kelele au faikio. Kelele au faikio. Po kelele au aamu. Ia marileo ya elango lang. Aru wingala utala foi le atai doa yei se fale tonu. Karu le kakalangoi amia. Singa mele kikile kong fadile ya ti dolo unanga. Ia amia o sina mele te tau ona. Awa le faya langa ili ili ulele. Ei lo foi le tangata yona le unanga. O lai tef sosa ni ati ati. Ale mela le orele nganga fale kongwa abal saralau ola fa saralau ngala le or kako o ka fiola e da wot da tu ngalu fa tas e bangu e fot tatu wotu ya ba si tolo tatu wai ai kalangwa o ye kede mangwi e kede mangwia ai tala noa o e de mfaina e fa e kede mfaya e fa ai sia e vai vai de tala noa e vai vai de tala noa Eh, mea fo'i nae, tātou te wawail teimin nei. E tala noa tātou pokalame, unai nei whanau la honga. Tū lei nei te maiti. Lango tātou teimin nei, e wawai atu loa ua tau uti uti nfaso wha meidua, sa seo kama wala wala ngā honga. Ia pōs la wā honga asa wela ku si ikau. Si ikau sā iri maia, susuangi mai sisi ngarue ngā sisi mea whiwa. Kenele mau mea, haua. Awa le kawhia, wha'a umale leia honga nei te maiti le fātau sanga nei eile yungi. Fia lava nai ave ila na pepa faa uma le leila na fata usanga lima ka usanga. Nanga fai ngaluwe ngalo walo, e tino tido lo le manuia na e tinga inai. Mea ngai ta pisa ili pokala mea le manua le tae ole, teunga oloa na alu ainga mole lumana. Awala ke vave vave kao fia siya fangau. Awala vave kao fia. Kaimingi wa kele ia momo wa onga tamuti. Mae faina fanga vai au ko keu au ko keu so mo wala ngo so ole kampangi ni ngo finga lu nga mo factory fanga ele le hanga lu nga la tala fo ilia o fanga uri tele wa o nga tuna ave ya mau la tulu mana iman via aku ku soka kari ima soka fa finga saka kamai e se nga lu nga fa a ole nga ola new sido o lo nga winga ri ya nga la o nga nga o nga ta to ma tua tu le ya Udah ida ukam ada on. Okay ngau ngau kiri sedeng ikut pingkot. Awak fok ngau ngau kiri ngambil fak lave lave le mahu sedu mana iman wio cemai. Awak kamera kifak umat lida kuah onga mah. Yang ngau malai ya le engu fok ngau malai ya le fak saya ukam of hefe ngau yang ngai. Eh lele ide le wins. Mai mai le mana ya. Kalau ngau fok ngau saya ukam al isi alu fak mai oh lele fuk wasau sahong ngau malu eh mahu. Jag sia kam ya malo i ke popole le va kulis fase da udia ale ma ngai ya e usu ma le suki usu ma pengi ma laptop ya ai obang i usu sia kam ma i le fa pe fa ku skala te ti i le ngar ngar wenga no ole ole le le ngar wenga pat ole va enga le te tau tal no tuai ole o a onga te maiti ma ba noa ya ongai mawani la tu ngar wenga le ia ole le le fo ina ole te ma multina I want it to know now the tail on me fire the lot to my me fire aing am fall be love ya ma mel ta ofisio walo le uma e ka mai ko fai mai wa fai la to matua e ta ofila to wa onga le to ta sita usanga I see you thing alwenga fa fia e ke lo e ta ofilo le onga to mai titi ma wal tupe fai nga tana to tu le al mana ya fa o ma le alu ka mai kiki fa o le le saudola ia le Pakit ko inga malo makua, ta mamal tina, alu lo su nga luenga. Nga mawa nga luenga, no follow to ina le to finga luenga. Le ko finga luenga ko inga alo makua, nga le wa kabali. Le wa sedul faaka. Le wa kun faaka. Ay siya, alo mangwir ka magiki. Lua 10 wala minita, tiyari chula suma lua. Say bye bye, fiyako le uli. Ayesi tau maftanga mangai.

Luas pun bila jalan wajah ini ia lay jual jasi dengan tahu cua malah udang si fongar beri samoa jasi lima iva colu a mobil pun kalau beri fifi mai le nefu yaso. Lajo lo solo ngole lima malu ia mahu mule lofo mule yang ngole layo jatu matsai si dele langi. Jatu fakta ye pele ole lofo jatu wajua ya cik jancau. Wana lesia noa ia lala pui pui ngamolona lofo mulona ngole lay. Tato tilimu mili tula. Mese lava tato lo fengai tiu te manga arwen. Fa malo lava lo sai malo le fa malos. E fo li tapo inga ne tato matu matu tuwe mota malawa. Leba fo ilava fa angroino uto unungol po kalame. Fa afitai mo li tapo inga ili aso mle aso. O le afinga luenga tofi le tuwa po esunga fa fengai nga. Fa malo atu po kalame ya te uto. Lo fo li tatalo. Lo fo li sa ili leli. Ya wale upo le tuwa mola na lafu mamoe. Tato umala wale olo fengai tiuto manga alwe ngande yaso. Yon fa malo anal po kalamil fithia mai mo tato. Tato na. Lefo la tu lata na tuwa onga na itamai. Tato yeri tu la mulimuli. Fa mana tu ayel po kalamil fithia mai. Tato na na itamai ti li tuwa wa onga. Lewa faisi malu lo. Awon ifa tamala fo itato matua. Ye nati nati atu piki na itamai ti atatawa lo vavi vavi o. Su elele sa upu kapak. Fai lele ula e o lewa malulu. Alu o e nofu no fai. Ia mai fisi fisi ai. Ma piki na itamai ti laonga. Wale ma wale tatu wa maftanga mal sunga tong sia le alipula le tatu obeka kans. Fai si pisa sunga tong sia le ne ia vai ngaleso. Ia wale ma wale tatu fila inga po tatu tatanuanga lunga le tatu amalaudanga le tatu fartavali. Ayo telefoni te wala ia ia tong sia wala wane le olu atasi fafitu olu lima fatasi. Olu atasi fafitu olu lima fatasi. Ole mana ia ia ole no fuanga olu ia tong sia. Fafsanga itonu amal McDonald. Inai Kevin T. Strive. I manukau luas laula tuatus ai ti va ia tuari telo ta vale ese ese na ia ile au nanga mal tuolo mega kans mal telo ta tu pikia a fi sa ili la sta vale mole ai nga vala wana ile olua tasi a fa fi tuono lima fa tasi tatu se bai disi do tatu fasi silanga lo tonu mai tatu watu tatu fasi silanga Olewa ye na ifasi silanga mo tato ulo tano umailu ngol tato po klame. Olo ye pia tato tusi alwa fifili mal tato tusi al songa. Fita sulta alata wal tato tusi wala mal tato telefoni. Lua no lua tasirima vitolu, lua no lua tasirima vitolu. Ete wala umayai oka se fatau sa tusi. Ia pe oka mai fo ilunga upe ngat failangi. Tanga yana ili shopradiosamboa.co.nz. Oka ye sa tusi mo... Le tau o tatu tusi ya fa fun formal tatu o tenor tele o le o ngangana o lo iai. E ma fain of soso ani tele le mo tatu tu la fale o ila tau o lo ngafa ma fofuanga I tono ainga ia e soso ani fo iat o il tatu ngangana. Wala mai le tatu telefoni lua no lua tasirima vitolu. Tatu wa fasilanga nei malai malu fale alili. Tato ia fa ngalu le fati au pa ia sa usanga tasa amboa. Wata auto a o se alao, ai fa sinu tonu le fa sa launga. Ialo mtomu fanau wa malai malu fa le alili, o alala mpapa au au kilani. O le afayelu tatu filo inga le aso tona isi molitolo yoni, ile tula tasi ile auli tu atusi, fa tasi Kerry Kier Drive ina I Flatbush. I Omsten in Mankau, afyo mai tatu so alau pule fa tasi, ialo tatu fa mwemboe mole tau sanga fau. Faftai sa inia le tatu fa silanga na ele te tifono. Ainga se umanu, ili ava malifa alualo walanga aise manatu ole nei ainga, onofo mamatai ainga sa se umanu, na taupule ina, e fatanu ina le masina o yulai le nei tusanga, wafailo antu, uatolo ina le nei fatboe moe, mo le masina o te sema, asa sumo le iva. Tatu ainga uma olo alala ni usila, Samoa, Australia, Manisi atunu, waleo ona na Waleo onofo masafai, pei ona talo noina, mo yulai, ole otoloina, mole masina, pei ona ta ua ya tesema, molo utusi la fia. Waftai le neifa sisilanga, olo sainia le neifa salaunga, ile saol tatu ainga ya seumanu tina, seumanu ana teni, seumanu lafaele, seumanu yoane, wikilifi yoane, tusani, Seumanu vaosea a John, tia faftai a John, tia sione tolu, yone li antawa,
fono ia ta faonga famuina pelesi seu manu fatasia ma fawila maungotia tal sanga olo sainia le nei fa silanga taua. Mole mamalua matua o le unite masina ma aia a Sutton Park School. La ta otoi au paia ma mamalu Samoa on au paia ua uma on a tofi. Ae fa asisi lantu ili ava tele ma le fa alalo e titawai. O la faia le tatu fono na o matua e malanga o la tu walo I Samoa faia le ili aso tofi sumultasi o yuni ili afor fa ili afiafi fa tonuina ili tatu waonga. Tal sanga tuai male nganga mwalalo ya tatu wa waifa tasi ile nei fo tanga taua pa mani tele le tuai tuti ma faiva o lo to fi nga yai fa te tele o le sunga te tai o le unite ma sina wa aia ma sunga I faia onga

Yeah, oh, this is out to fast. Silanga, let's find you now. What if I found my tattoo? What's no? Missy at Oi Monday, for Fombay Lafiafian and Day, or I'm for you to in a toy, a tattoo fast. Silanga Day. That's why I'm a tattoo, I'm winning all the old tattoo for Columbia, Leo Fili, Leo Fasolo, Fasoa to Iniso Matayo tattoo, what's new ponisi for Tamali, il tattoo for Columbia and Samo, Tele, you'll have Bando and fight on five mates of Finangalu. Or man here for Columbia, let follow along for Yafi. Tati falungo lungo mai esele mana ia fui olongo na mamana to le tunu. Ai ei fo ia le to fama le utanga loto olo amato le tatu poklame. E fafta ia fo ia le fafta esele aula e mbaze fo ia le to faya vai vai mali malo o tama ia to fa lea fo ia te vai mali tatu poklame. O le mana ia fo ia ia upo e batu e faso mali tatu wa tunu. E tala tala ai ma fala utele ai li tatu pokalami. Tati fala ngolongo ma esele mana ia la ta fala ngolongo. E tahua ia. O avandoa ia. E turi turi e taufone turi turi tatu tu pulanga tala vau. Tatu te fala ngolongo ai. Tusi tusi ilalo. Langa ia I ele mone. Ai mo atai au. Tahua la na ipokalami ya mo tatu li tatu la vanga ngana. Afa apia fuila e te fala ngolongo. Ai te fala ngolongo antu. E ye seme e te sile e te. Langona ina te fia fa e te fia mamla matiri e. Tangola ia tusi ilalo sa fisiri o olesi po kalamena e viri maile fa soma iai. A mea wala umai sale aula o le vaenga leo lau telo mamla mai. A vai vai male malof so soani mai lisi vaenga lea. Io. Papena le ta uo tatu ngangana e fa soa. E fo ia e ia kemika kere ako o tatu ngangana ia ona. Ona utangolola ia lea. Ya wa a ule wa lau ya wa iwa imbali malo o ni si ya te e ta hua la tafsili wa a tale fesili foi ya e ta te le mamla mesemea a ta hua la tafsili awala ni misi al tatu pukalame lele a fia fia nanei tatu wa fil filipen masani yai ya selua wa yu asta itasi afa tonu lei leitu la itasi

e fa ye lo fil feeling ngi vai kai mi mar ngi soi fuang o lau fil feeling ha lau fil feeling ha ye e fil fil mal po ko ngi vai kai mi mar soi fuang o ta to ya de te fu wa fa ko singa ko de ke lo mer ngi la lo lang ma se se ya ko ya ma e ku ku vai ka si ya ko wa ma le si o vai vai lua ai fa malo fa te ta to what to know ile de fo ya so fa ta ta ye no lu po le to lo loto fa pe na fo ma ta to uma ta ri le upo le li Sebal te belo chile ocho se fur minuto chalo le chula elua Edi se tatu ole wang ya tu monga lu ngalan to le fia fifa tai malo la ver fa malo lo si ye le angal le yo le tu ya te oto ya nga ya tu lam tari nga lu ngol si fi po ko si malu lu ole tu alalo ayo po kalame ya tatu le tu andama o tatu ye fainga lu ngal le fia fi ma taala so se mete ya ya pe te fainga lu ngal ngol awala pe te fainga lu ngal tu no se fa fainga lu ngal tu andama tatu ma taala so se mea Ya tatu matala fo imia e o mai I mea fo I e tatu ti dope O me lei E te ilua e tofu tofu ina ai oe Ia e faimal mauti noa Ma ia e matala I so se mea Kai minge ia ua saufat tangata I si mea e te ilua O e leo se mea e le lei Ono venga ia e matala Awa fo ina I vave vave saufat I unga Awa ni I vave vave sau filifilinga I know for the lame and math of Tato Filo Lassa Tailung or Tato Pokalam Masani. Onga Total Vayaso, my Lord Follow. Tapel Medito Fire from a Mosem One Francis on a one for a win or Tatu Tatua. Say a pipe with Stamel and Fifi and Nane. I man, we are level Neyasu in a low for Lily, a low for Teleatu Tetia, Tato Filo Lassa Tailman. We are the Yasu in a long at the toy. Tatu Toma very Pesile Viva. Pasol solo yo ma fo fo ma pur pur wa ile wi af au mai malau ko ko sa mo malu wali sa fa popo yo taf taf ya ngai fo fo le fasol solo ma fo fo nga alu alu wa ifia kang kang alu alu wa ifia fusi fusi fusi alu fa tu tia tia so fo mai manu ya

E ana failo le tātou le mole meo le tau loto foi le lesi vaenga le faiso ko sa ngā o ngā kausami whaala ngā ku ua makuā le ko me faiā se mea ngā o ngā umafa mai a maraka fuala aku ore mea lai kupu e alua ku le fuala au makuā fiu le fuala au e breakdown le alua ku le meno lolo le ngā alua ku ngai kong Faila unha ki whamboi mo iei le fuala au masang E ma kua sprague na le fuala au Me le fuala au soli Ia ua umari lo malo sili e kau kule ia kua le ngā ori E kau kule ia kua ele pa umuule ngasa ua ngikong Ae ma kua le aiso nga malo si Ole mea la lea Ia ole au tamufia tule benga tai lo malo si E kau wha mingo ele ka konga ole ole upua ale ngā lua kukong E wa on tatu si Yo song ponga nga ka ko ni jokai ola wa umana famile tana le forma o oi koi koi e mawelia o oi foka e yoi foka e formale a ole wa e maka nga e ka ulave mai le nga singa sele ole mela le ko nga fa like titi le mele yoi e fa meka ko deji kai kai ola nga nga ka ko fuala yoi E longa ke roa ri ola foi e fie foi le solo ke e voilà una ko ye bo fi wa e a bo fi wa ko mo foi e ko oi an e fai ya lo fi na e a le le yo e ta lo sia e o le nine time to te fa nga ina fa tuanga ma tu ala lo e pe ona tu i le maila e ali i mo te mai ta i fo mai a e ka i fie ka usanga ya o nga ina ye mo wai le ponto e fo e ta tu fa fi tauli to ton wo ne ya tu lo Ya, ole anga voi la nga al fuala aku, kauku u mama inga ili mole meo le ngase ngase. E peyo na tanto wa afiai, ole anko inga ngase ngase. Ya, ete tau la vao na tanto usta ia futuanga, ia matima inga e peyo na tu ina mai. Ae, tala vatu, wauna pa ia lentua, ya antono wana nao mai, a voi se fainga malo longa ili aso na nafi, pea ava peo nae fainga e koma ma faisina malo longa. E pe veo no vea tu laso nafi, ya, e tatau ya I tanto umona yeise aso, e ke koma mai, ya ma e malo longa, ma se I fa malo longa, tanto ma fufang. Ole mena ua tele aile mele ka wole stress, Ona olo woso kui I failea mea Ele uma a eo so faile si mea Faia kura ngā mea Ola e whakarikani mei vo isi fongo Ma isi mafuka E umangi Skama kai mea ke ko whaate ke moe E ona wha mai loa leo lau tino ia Oe oa ua lena va Ala e wha mai o tanto mafau fau Aue ke moe mafau fau I mei Kaunga whai kai hau
ma fa fa wi me ka un fail vai aso lengi ya un disi vote ah ole o mai fa la ve su e mai tanto a wanu ma fa fa voi le ma nu la usavi ah pe yo le pesele na tant one ole save ah ilung o tanto telefon ya ke ya le wa ka wa ko ile wa ai se fa la bla ya ma fa popo ko i mal menga ka o le stress ya te oi yo ai ele isa was fa la bla ve fa mai ya ki oi ah ele isa wa fa la bla fa mai O le la fail ma ko fan bla bla o ka ka won ga ya lu ya mama ah ele yo o ya ai on ga ya lu su e fa bla bla lu on Facebook ya nga la wo e ko ko mumu ah ke ya na ye le wo fa pe ah ala ele me fi o ki so o ni ka ya le fi o ki wo fa pe nga le lo ngor ni ah e ma li li watu ila to e ma li li ya ai fa popo mo fo Ia le fa o poponga o fana Ia e ala maile ia tato pepe fo Ia ma pepe mea e fana da I lea aso, ma lea aso, ma lea vai aso O lea ma sina, ia ma lea fo I tausanga Ae ole ma li e o tono ni usila Ole wa amantana au maitua le afo I le lipoti Olo fa pe mai e Wa amantana fa I titia Ia le maua o tato pepe fo Ia mai tangatolo wa mauni usila A wā o le siva enga le whapopoina I le tātou population po le awha inga o tangatai tono New Zealand. O tangatai e malanga mai isi entro e wha mautu I to tono New Zealand. Ia ele o wha pēla a meo o lo maua I maripepe fōu le nāte milei. O whainu merana o tangata o le wā avea ma tangata anu o New Zealand. O na o le whai mai pē malanga mai isi entro. Ia e wha pēna uma isi a kung eile ai o Iapan. Nga. For my life, I'm a telling I know Matamata, I know Matamata. For my one toy or toy in a man or man to dwell in no for is it a sin out Peter Lou Tono Yapan. Yo, or a land too far now we in a yay. You were a safe for ye, a vying or land to do one at your chamber, easy for you to do. Or a man or lela or the antup. A woman to law lamb and to pull and now toy in a man or man to. Yang leko ye lo le ni sing over ngapi ko o ya pat ah elena o ya pat e fa pe na wa esel dei vai ta yo wa esel dei vai ta wa ta le na na tanga ta e a fo ya e fa ni pepe ah ayanga ka ko le fi fi fa me yo pepe ai oni si da o tanga ta le dei vai ta wa avele na to fa mumu ele sa ele nga o le manuia Ah, sa ilinga leo le manuia ili vao le tamaloa Ea male fafine Epo le tamaloa malo na toa lua Epo le tina foe male tamao le ainga Ea na tau feyo wala Ea le fenga aluenga Ea famaila ua ya Ele isa kem Ea ele ae mosa makem Ea e faa alue tau si efa na Tangata lele ilana Awa olai tau tino mai lava ila tau ya Ele faa pefo ilele Ea foe Ole a faifana Yonda oa ya le fenga aluenga Ya ki ya il fanga wil fan ya ahli maka o yar kan kan ko ye ola ka ko me ola ola ka ko fon ya ku ye e poule stafune ya il la olon sha le me ta wolada afa pe ola afa il pip ya ko anga ko sil pip va il tak pa yo va il nepi ya va ka ko fangu me ai va il a pa susu wa o ma fa fa ko nga vai ka usole o ka fayer nga nga arwe ya ole nepi yo o ka ko fangu me ai fo ile le fa na ya ole a pa sus o le susu e inga o sai so ofo ka mik ya o fa pe i me la o ile ri vai cha ya ole o langa dai pe yo ne ya ya mai E alu fo yer ga ka ye ka usi danga ye fanga. Ah. Ole se singa na tanto wile de ye tunu. Ye malu tanto fa si no banga isa mo ka ko jam. Ah. Se kele le ka usi kama kele le bibi sita. Ye mai kele fo ka mike ka fa o ye tanto fana. O kungu. Ya a o ya malu fa. Ah. O ya malu fa si banga na iwa avele fana wi o ile a onga. Ye ma ave o ile a onga la a onga sambo le a onga le faifia. Ye pole primary. Ah. Ya. Paunga vaenga me fiu nao ontu ye. Ia nei e tanto fanda. Aore ke le aore kai. Ia e ngofuar ka kaieva. Ia nga ye fanga ule fan. Ia ma tanto tausi ye ili mea lo futa uo fo ina mai ai tanto. Fa uaula tanto fa talo fo ili rivaenga lea ule. Fa talo fa antu I tamama tina ama antutua. Olo fa pele ona tu I maile muli panga I tolo mao tamalao. O amai o lua. O amai oe. O amai o tau.
Tāro si ole rawa, mau fwi se tau singa, ole ne ia wauri wās wha singa mālosi wha wina le ole tāntu māfutanga, e le tau tu ole ne ia le radio Samoa. Elangan tu fwi le ole mālosi ole nuk, ole fi tai tunga wā ia se manuia o ainga, elangan te tono ni ia tunua mamau, pefo ia ole tāntu wha sirumbanga I Samoa. Tāro si ia, ole naolo awinatuna ia tāntu waloma wha nau fwi ia onga. Fellow one to initiate our own Tanta SS, elegant to Willia, or Nisio Tanto University, or the Dafo Sauni, a Swenger, or the Nasi Mist, a little to Umi, on a five wheel of man or longer Ilatoya, tunnel to Langa Foilida, or our own Tia Tanto Fanawa Onga, or our Ongali, our own to Langa Mumua, Makolisi for tunnel day and to do. Tau sisi ya te oele matua Ia lo tau ngapai u po a mea lai whaile au Po a mai mea lau laiki ngai whaile au nga Po ole mea o e whaingi mea au nga Ia po ole mea ngai o iki ki e pas Ia wai whape ngā ale mea ngā Ngā kupu fo iaso la e mwhi when kupu rgi vai ka Ia oi Toi wha whangatoa ngole to na I po lea sonda na fifa ngang

Triple Malio, Mojo, Jassy Ass, Wow, EP, on if I for me, Livang, Ola, Woli, Emerpesina, Fim, by Oifu, Nice, Weird Damal, Ola, yeah, or Faisi, Liva, Olipo. Ole singa me ngalo ya tatu o fa yo le malo lo a mi sian tatu ye tele me o e pisi ai ile taya wa u dia via fi malo fo yo ya ai a wonde ngalo ya tu o e te tangu un fa mo fa si na malo lo ya wa si ranga na o e te la vo ile le ma a le ma ale fanga vo ile le peo le tavle le tisin ya nga ya lu le malo lo ya le fa pena. Ele ko e popula fua ka ko le vai gaming e popula e rungo le se le ni tanto. Ya una wa ese se foi ya ya le banu shulti. Pe a ele ki ki pe a fu foi le le ve o e matanga tu tu e wi. E popula te mi mo mi le tanga tu tu a e le ave ai o ye matanga tu tu. Ya le te mi foi le le mo mi lo ntino e malo lo le ye. A ma wale o ngoi kula e ke moye. Ya. Walava makukoi. I have a pair of oil stomach, Lano e for Sfuma Vanco Sangamaku, and Eda Okamanga, Evanua is fully cool. I am on a man I'm umiena yet to Walumafana. Yet Langa for your Raya, Luilla, so aqua, Elena Tangle Pisio Banfo for we may honor. Ya olha no mano sur king o ka longa lo away in chi ya ole bela ali nga shawa fola la api ai moelo ah ele nga tala ile da emma kwa ai ke kele a men yo ko ma kisol ya ai ngo fungi ma ba ai foile le ya ah mai ka ole an ku ole mu kuk so su e fa fie se furu le pusa ais ah e fa longa ko ka poki nga ka kana ka pungi ka kana ka pung yo Or the men and boys down to fun. Yep, I've a bell, I away at two laugh. I went to really many you talonga. Yeah, we will hang you gank of fuck yet. When you turn to few way, it is a matuele no. In a yay, umalmaria tongue finger, alona, to leap all on a fin. Yeah, if you feel like a cool, like a making many you talonga. For my ko anga yalu e ka ele fu isi sile mika pe a shine mailona tali polona fine me na utalo ai a o mailona ka usinga oi ya for my ko kur me nga ai ki a e de we ko markar nga for my ai ora ai o eri ora ai ka kari e lu fur fai ku la ri ai ai ai a Ya uninga lo ya tantu ya olo mo mission ya tantu walo mo fanda ya le mea ai I taimi uma ona olai ya foi ya lulo la komalos ya mai mo miang fanga kurkilur kan ya fa malo antu ya arona sila ya melanto o finga lo ngai dai otara Michael lu tua lunga e hoi e ye mer mea nga ka ole malo lo ai masiles kan Ya e pia no fayetu. Organga ka e koe fa maya we lufur fai kula ka ke pula ia. E po pula ka ko ilung or seit. E leo ko e po pula fua vo ise si ringi vai ka. Le uso yan ki tio na entelea vai antul pa yen suafa. E o e wasa ungi mai li lako awari ili vai ensofo. Ole awa ni usa we le se leo te vai antu wai on paper. On paper. E o e. Mole vai enso asau. Eles kama I wale au leo filfinia ele li feya o ngaya lari daily ya malana pulenga e yei masuinga ye we yei o lo o fa manua liya ye le alo le tatu tunu o le li kapteni foi leo le au wale bulldogs le sunga ya Stephen Crichton sao no le li feya o ngaya lari daily le tae au na lila o se maduanga o le tau au o le li o Stephen o aleva na afiai ya peitaila Na joy manu ai o ia I le talunga lea le bulldogs na fai ilfai ngole vea sun team vea tuni. Ia ona mafua angala na wale mfai ai ona filifilia. Ia lele Stephen Crichton ilana talunga le sauni e tui ai le vea so asau.
Yeah, mai ole fu o choi piki mai le si choi o chai o le chalo ngolo la kapili ki le uche baba ai e tuwai ole ali I o aifo api kori sam yo le afa le po le amin le huka le a le West Tiger zolo yai I le teimi nei e lunga la le pepa lo ke baya kuai e le toa lima le ae mua mua mai lunga I noa o lo mua mua mai ele li o James Tedesco. Ya wa la ela vea ya yo la vea ya ni se fu pic ya on a so me le le anu tan tu tru o Brian to ya on a fa so no tu lo le le tasine so yo le Panthers soli e se le ta anu le tanga tan le e le ta mu sangol NRL e e se fu I la na ta anu manus e le te milena mo wa ya no mi nutel ta lo mo state of origin le li yo Casey McLean le e senta numero 5 ele aulea ale Panthers o le la la talo ele numero top ai numero falo yai el jasileu pontu ale Broncos le li ko Tony Stags along a winger o le makua fainga kala o kula nga yelo pe afua jile te mi fai talo on e fai simano lo siu a ele nganta ele pui pui ya fa pe fo ele o sofai ya le lina le tua au tolea ni usawe lesi. Ya on fa popo tu no le ya I Malaysia wing I sao sao le iPhone alle si Eagles le ni tolu wa kola ya wa kiriai ole te milini ole fa I long of Sicily la pe anto tole malu si ole li o Moses le ni o Mitchell Moses mai le kana pu ole Eagles ona ole na fam no le yo ya tapeda tu tano mo mo ya le fu ko sao le ngole numero 1 ai fa ye kula ka Ava apeja alo Moses ile vanya solen so so ma le li o clear hi ole makwa fa inga ka nga breakdown ya ole so fa ya michel pui pui mai ale a wo do le new sound le se ba ba yo lo wo kwa ngo a fo ile le ya ke ko wa e lungor pepa ole makwa ma nga yor ko fa po po twa ya malensi pur makaule ale Broncos le li o Payne Haas ina wa toy malo si mai oye se mrukanga sa fa pele ona umi si taimi o malo lo ya fa solo tuna ile ya Rhys Robson Mitch Barnett Hudson Young Dylan Lucas ya maleli ka tini ya isanya yo ona tantu wanga ya tuile lungo no fola fa le le leli o Cameron Murray o Victor Ratley kanka le swa fa ya Victor Ratley le ta anu mai oile au le ale afo ale rooster sole e se le kuai ngā kanga kasol e fai o le mā losi o lana pui ai a o fui la I ngā mokuru kanga kamarapolo e le ngā kai le mā losi o lana ai o le sao sao o rga kasol eo e kanga le suwa fai a Victor Rally o lo tu mōpea I le li o Adam Funua Blake I le au ia le wawfi e tutonu le li o api I a Coroner Sao Ethan Strange I a malau kama le o Maka Nawa Kanita Waze eo e ole olo wa faa paua kui kua longkulanga ya ole li ileo mole olo kauta le ta alo ile aulea le si Eagles ole tangata lea o ola kata ese le malo si ola na ta alo pe ta alo ni ilana kalapu lea ole manly si Eagles pita yan a hoa kui lunga le ka lunga leo le state of origin nao mai tau ina le tau sangat te deima le tau sanga fu ilere soli e kele ngā mkua I pa upolo ai mai se a teimi tā ua o le tālonga o le kaimia ngā I pa ua ili polo o le kākalea ai a o mai lang karapu sorry e se a unga whaira kakase mese ea tailo ye ai ona ele I anto tole nei ia lana tāpe nanga po langa focus foi lele e whaisi mawalunga anto le state of origin nei lo le tāpe nusanga le nara au le whanga sol ia ai o te whai atu masano o leisi tau sanga le la sabu ya ole aka ko va ye lor kama lo oloko oloko ya ole ale ko pa wo che polo pe fyangi a ni me se lu ngol malai ya danto se erula ye le ile a wo kele kele mango wa yang champing kele ko san a ona ile ole le level ja no le o Rhys Walsh ole mafu angana ole la vai tulang mo muai ya le filifilia ole le yo Kalen Ponga mai le au le ale a fo Newcastle Knights. Elanga tailea ya ole fo ilava tulu toto le lio Selwyn Cobble. Ile team nei ile tulango le wingi Robert Toya ya
Just leo center malosi le aule rooster samiso double e fido ya le fu joy fili fili mai jojo fifita ile wingi numero lima le ni captain ya Cameron Munster numero uno Sam Walker Vasilon Dwight yas Thomas Flegler le ni Harry Grant Tino fasuam le awi ole ni Britton Nicora Kurt Capel Kasi leo kangaka uke ka ua o le toi ina o le taalonga ili temilirei. Leanga ua fwisi lewa o taalo o le taalonga lakapiliki lea li o Kurt Capel. Lefo I taalo ile au o le Warriors.

Fagisanga mai tamai chile pai le divang o le a wuli da wa lu se fulu fa ma na fa miruche o le uche ni ya le julai tolu toi fa ma lo ma fa tanu fa tuai e ma tua ma le fa na wa unga le da wa nga yan tu foi a inga i le tu wa yo a unga i le ya so lu ma lo tamai chi o a mai o tu nga mai le unga i le ya so na yin so me unga na di wa na nei jong na ave le fa le a unga po le fa ya unga ole na wa e tango fa ngalo il fan ai afi fu wa e ma yo la no nga singa ya e o e fiva e fulu o ti nga no ulu ti nga no manavo e be o ti nga fu yo man tai lau telefon ya e ale le yo e si e wi ke fa pe nga fa malus awa o ni ta pe na twai o mo lo lu manat Eoi, a e to angalai te alu le aonga ma e mawala poto. Ea on faa solo solo ntu ile iluma ma le aonga e te aonga. Ea, mawala avanoa le universite I se aso mua mua. Mawa se faa ilonga e mawa isa unga aluenga lele. Ea on na tau lia leo le tau ti ngā lo jambama lo tina e faa silisili e lava oi. Ea wa mawala tongi alu antu alau tongi alu antu yante oi. Eoi, E dei se se faya ko ila ukare pula o ila ukare bal me fa nga ila ukare ah le le to me ti fa ma one fu spa tono tanto ta vale a wanga yan tu ya ngol o fa mo main test steve of telephone china e can bright o stan lia le ma to me le ri vai ngol awo so le e se le ko inga ma walunga le ma ulunga ili e mo me o a uma e a po nga lufo Olo mwta wina I le pito lava I lalo le motu nei I mantu. Ia po o ina I le laumua I Wellingtone. O lea la ua fa I loa mai ai ia le tulanga fo I lele o le state of emergency. Olo fa pele ona fa tuma wina mo nisio vaenga o Wellingtone. A misa lava I tui saute ma le tui sasai. O fa pele ona fenga ia nisi fo ia pito nu mani ia ngalu maululunga. Ya mai le ngata ingalu ai fa pe foi ia savili ia e tofa tau tau fa mai o isipi tanua o antu le sawa sawa o le savili ele se lau tolu sefulu ma le fitu kilomita ele I tula le sawa sawa e lua va lele nga fa pe lea o nga kae le savili alu I au kafa le si va lele foi lele pe pasasa I leano le apa o le si va lele le tu ina ele mle va lele Wellington O tamai va lele la inti fui la yele fewa I tamai pi tonu o niusina. O le si la va lele, nga pasasa I lalo le apa apa I le tu tau nga vale. Ie pe wakau wafe fui lele I lunga vayo le va lele o le si va lele. Ia sa va pe ngang o pasasa I lalo le piko I kua. Ile ma lo lo si la o savili. Ia a o pi tonu uia leo lo fontuaina. E le li I pulenu o le ayo Wellingtone. Olo fa pele ona la matia pe I le temine ye ngalu ia ma uma mo lu. Ole ana lo afia ia o Fido Bay, o Island Bay, Houghton Bay, Moa Point, ia ma Breaker Bay. Ia ole fa mele fa mtalanga I tau wana do nofo ini nofo anga saunga le mu. Se ia ulia le tae au o le aso lu. Lono winga o le tae au le a tae au. Ona ole fa ifa mai ia ma tasua le tae. Ya amantan tulea ile kwanta ile se fulu ile poa na ne ya ole mele fianga imantan toni au gilan ele kai kai so so le malo si lo tofa tau tau so vili le tofa tau tau ni au gilan ile mele lo tupu ile la muay Wellington ya ele o yini li poti o le tulanga fo ile le tau fia o nisi o fainga malanga va lele ile temine a fai o nei te fua fua I temlanga ile la muay Wellington I se temi o la fievine Lele toi siaki ma makoe siaki ma fa mautinoa. Ia pe halulau fai ngā malanga pe le taunu ili reifo I a solua. Ia, onisina vahe ngolo tūlai mai. Ia, ma le tātou tala muli muli o se tala fia fia lea mole awala o le pelekia New Zealand. Olo o fa pe mai iai, o lea o le antoe tali mai. Ia se tasi nei o toa manumanu o le awala o le peleki I tausanga ua mavai. O se tasi fwy o Tom and Manuel awa le Otago Highlanders. Ia, ma o se tasi fwy o li I whaia o ngā longa longa a I le teimine. Ia le li o Tony Brown. O ia lea o lo o whaia o ngā langolango I le teimine I le au mālosi a Afrika I saute. Ia po o le Springboks.
Ya ma olela e fa mai ole e fso swani le au Afrika I subte ile tebi day. Ia na tampe danga ia mole malanga si atu. Ole tatu wawala ole pelekile fa yelan talonga ma Afrika I subte. Ya mai wa yeile fa moe moe ole afa pelea ona joy fo I mai ni usila. Pe a mai a ia le ipole lalolangi. Ile chau sanga fo. Elu o chau sanga lava pelea ona fa konkarate a ile sunga ya Tony Brown. Ele ole pele kia ni sila, ele mai aile ole cha msanga, ole ipole lalangi, ele cha longo le lakapi, ele cha usanga a saule talibalo, ele antro o Australia. Ya, o tatu talanofo ya Australia, male ipole lalangi, ya, o ye isau fua fuanga te malanga ya Australia, la cha usanga fau, ya, amu ya fua ila kouia le oi Australia, ole a tele ta longa manta ina. Ya ma tele au lelei ole a fapele ona awe yanto. Ele tatou tam sanga na ole ipole na lolanga. Lea ole a jali malo ai Australia. Ya ele ganso I lea olo o lau tongia pe olo o anga vaa I fo ele tatou au le manu Samoa. Ele fo I tam sanga pe a tatou au le antu le ili datou sanga fo. Lua fe luas folo male fitu le lofa. Ya maleanga lelei ole tua. Ua a fatono le itu lai tolu faa wawina tatou faa fifianga. Ele tu waio a onga. Ya male. Shall you to foot you tanto la ungasis? Polasiku call it if yes. After you never fat, mucho engola son nafi, ilia son nafi. Ya long oi, epulia oi pe, mafa pe, mama evai, olefa imamaluru, olono wingal, elebanga miangi kakomea inga ovili wava vina to. Ya mang ya singa supo hoile. Ah, kaufa ki aina maluru, I may say. Olefa mayola maluru kakungani. Eono tikeri. Eo. Ka ule ono tigeri e makwa ele fiongo fongo fwa ifa fovoile lel poana.

Su fong mali ina mali yele dao le sunga ile fai fi au. Yeah, we're in fala fitele fala fantu e nari la waki e la ngona pia siyo wi uleo. Ina wote su fong mali yu amiru tano tale ole itulai fava tala fantu ilu so ya pasa. Yo e ole la vai yafu. E pisi yana ngarwe, tili lupo ala me pisi e pasa. Tae le tole pangye li pele, vape voi e le tlinga ya tapu so. Ya, po le tlinga ya palo. Le po o mana vanga rwe ngol ri ya wouni ya, e le ase panga ole a. Ole fa kope kope voi le le fale a wali, no manga fuala a wile tu lai fa e le vivine. Va vivi antu ya vansa, bailante male, tomaitai ya tomante. Ea, ele vai te mi voi lelea o la umo meo, ah, mo pusa hipo, pa mea ko king o la ainga. Ea, e tau faa iloa tuai sou la ngonda. Ele te mai tae o si la ainga la kouia, ah. Ea, ele vai ke mirangi. O la ele mea ngawa ave.

Ya, fatalofa ya te oe ile pese le da a lo tau au te mapu ya isa boa ila ufa foga mai. A matai fuan tatu por kalambe ile dei aso fe mai ole pese mua mua le na na tusi e Jerome Gray. Fatna na Jerome Gray. E loa ai ile tangata ele iso na ainga. The first ever official homeless man in Samoa. You know, e pese lale na. Ya na umalola konseti na faye ya Amerika ufatulo iai amaita kitala amaita kitara ole atata aina mausu le pesel na na mai alo fa mai do ufatulo au taunu ulo ni usila ola tulo to e usu le pesel fa mai alo e fai ai fa mai le tala sio natali o tini lau dad e ya sili atule usu ina e ankolo le pesele lo oe ai ata e fe mai la alu ankolo fai fa li le pesele na e mana tu ai le afo I tamali I fa na Jerome Gray tau au iai le pine tau loa ale atunu o mnatu tatu te amata vave ai nei te uangalo ya tau le fa alo alo matau tia mawa lunga ale malo sa more tuto tasio le neitu sanga the legendary Jerome Gray. Ia po le alo fo I o lilo mai hawa. Le afionga ia fa na Jerome Gray. Waftai le tua wawa ia tu suru le tino. Ia lo mawalo na malo si utu le lata. Tausanga fo, fa ailonga le valu se fulu tausanga. Ole matua, ole neita mali I ia malanda ta leni. Watatai uma iai mafate itai iai le to tele. O alo matama fadau le tunu ma pepese ai foi yana pese o le fafifia le loto ma le anganga ya ai mo mo na fatalo fa ya te oi fafilua I bo fo lo fatul po ia ma volunga le tunu me mitsa ma fafita ya ele anganga I lo tatu tapa usili o le ale tele o be fetu le ni mai I le soifu o le tangata ia ya te oi lava ia ma lau savalinga Malau fainga malanga, ya te au, wapena fo ili tō whai ha seu manu polifteleinga ya funga mua. Ai le, vai vai ai le alofa, muri muri loa o le tātou tapa au sili, ya te oe ma, leanga foi, e wha maa ngalo ina I tātou. E le tau I masui le tua na o tangata e tau I masui mai, ma tau ma fai e tau ai maa mai. Ai le ma fai I leanga le fai vale na o le tua, a e wha oa la le na vale tua. Ala la me ale tu e fai. Yo no wingol na e fai. Ia le fai unga. Ai le se fai unga na fai le tato tapa o sililan. Ia ona mi milo tu lola ia le o le tua. Fai la na fai unga ya te. Oi, Afo ya ute fam sidu mai ni fam sidu ina oi. Ta o toa tu pa ia I sa ma fai ngā o le tunu. Ia, o papa le ngā e maupā e le solo. Ya o wauma na ta oto atu. Ya inga ma tapa au fa pio fo il fa fale upolunga. Watu mua mapule o itu au ma la taua a inga le taima le vaa o fonti. O tamma le manu tele ma to oto o le fale ula. Le la au na amotasi ma le nofo a mapu ma to oto o. O le fale ula a wa le manu tele. Ya ya le fale angafulu ma le nofo a mapu. Ya, ai mai se foi, o pa ia ba mambalu fa le tala le lei, o malu fa le tua, feo I le langi. Ya, ai mai se foi le pai pai sina o le tala le lei. A inga sa le vi ma lau tō ngā ruenga e fai fai pēa I asa uma, fa no no manu I le au ma le pō. Ia maua le fi le bua o Samoa. Ma maua foi le toa fi maari, ma se manu ia o Samoa. Ya, ai... Ma wa lunga se vi inga. Apia na fo I ima malu. Fa'a lea nganu. Fa'a lea tunu. Fa'a le malo. Ia fa'a pia na fo I. Ile. Pa ia sau o Samoa. O loo fa'a fonga fonga mai tafa e fia o le lalulang. Pa ia le nai le tatou tafa tolu ta oto atu. Ya ai le mafai ona fangaloina nai ta mamti na matua le tunu a fea tu fo I mafata lofa I a te oe o fo lofa I a te utoutu asina sina o le tunu I mauta malawa fale o tangata matutua ya ai maise fo I ya o mauta ngase ngase o lo fata o tuli ai ya ono o ngase ngase le apurusia ya male falaefu pa muimboe o lo pa I atu
au fa mafana fana ma au fa balo lo le tatu tapa au ya mamawai se file mu tafi esea ti nga ya maise fo yo ma iwo o mai ina ua pula pula la ngoto le soifua ya ma ua tau o fiafi fo ile suru la ilo utou soifua ngalue le soifua tautua ma le soifua au auna au utou te pole o lo ile langi lo utou taui o lo sila mbio o sila sila utou a inga mea le safaya ili nu umale kalesia a o lo o sila sila alofa fo ilo tato matai ili langi iyo ena iya le na fatalo fatu ya Malanganga faalualo ile asia ayo itato ule. Nei teibi ole tausanga. Eo tato wainga mai Samoa le Pasifika. Ya fapeafo I Australia maisi ya tunuu. Ole lalolangi. Ya mae nonofo lava I New Zealand. Ya malanga mai lalo. Malanga maisi pito nuu. Watalo fatu. Po fea lava le tafo New Zealand loo. Mai mō mai ai, ma tāpua I mai ai, ma nōpia I ai, ma whai ai a inga o ātina e, ma ngā luenga le lei, ua tutofi ai o tau. Whātalo whātu lei ātau sa vea, sa yuli, le urua I ali I Muritalo, Al Harrington, tūmanu vau la vea. Ia te oe, malau au nanga. Ma lau leo nasai, o leo ua sa furma lima minute ua te aile tū lai whā, ia mātou. Iau ki lani I New Zealand nei. Whatalo whatuai, I lunga fo I o le tātou upenga ta whailangi Facebook page, ia whapea fo I o le tātou YouTube channel. Ia ai mase la. Ia la leo o lo o I Samoa o tautuai nai le tātou o tunu uma whalau tele le au au nanga. Le whamo tasi o ono tesi ma le tasi, FM 106.1. Alo le soi fo man ria faf tai lo lo le tato to do wa fa o nga ina fo ile na au nang o le ta wa la le ye yo o le fa la utele ino le o le au nang le ya ya mana tuala a fa ye ye ni pisi ni sima company e fi fa sala wida la to au au nanga ya malato o lo ya e wa tu tanga te ni New Zealand wa ino le ya fa le o lo ya nga ye po fe le fa le insinia a fe le grocery shopping le supermarketi au au nanga o tupe lafo o ta vale rentals o fale ainga o mea uma fapena aile ngata foile o lefa uta tala tu mo services le malo au au nanga le malo fasil silanga le malo ya awaye ya paketi le malo fatino ya la tu fala wiloa ya ele ngata ele media le malo lava la tu outlets Ya e whapena fo I isi private public media. E ma whai ona wha o ngā ere mālo. Ina ia wha soa ai, ia vave ona soo le atu lau I le whi au ma le sāwali ere mālo, ma le tōwha ere mālo. O lo fio mamori ina ia māna malama I tangata uma. Au alavane, na wātasi la me o le atu lai mai nei. Ia e mai le sāwali ere mālo, ma le tōwha ere mālo. Se tau popole I ia I la tau o loo momori ina le tofa ina ia matua I sao ma faa maoni ma lelei ma sao upu na momori I maleanga nga moni o loo mana o le malo ia tau nuu le fe au le na I maota malawa e mala malama lelei tangata uma ia anyway, and that's why the government has to be so accurate with their public broadcasting of the messages from government and also from government departments and also from the Prime Minister himself and his cabinet. Tāuolena ole tātou tūtū a aile whātino ino ole tātou ngā luenga wāre. Mealena le utula I mai nei wāle yuna pa umau lalo I ale tūlanga o Samoa I le lima se fulu. Wiva, mai le se lau valu se fulu. O atunu umalalagi, aisea, se se iyo le sāvali o lo mamori, mi milo mafa se se e isi tangata le sāvali o le malo. O na tau nuule I mauta malawa, I ta maama tina sa ta tau o na maala malama ele melea. O amatua sipa sapa se se I sini, I le tele o le awari, I oku le awa sa o arme, o le se se a nga I sini, nisi awari I e,
For your mere talent, below fake news, misinformation, or disinformation. Anyway, I'll tell you now, I'll fat tell you now. Hello, yeah, yeah. Oh, and this is your own mind. Ya on ole mafuta fo I sounding of ale ai ngo ni si sa pele lotto balanga ole uto no fo ya le no fo ta vita in wa fa mana va le tua na ngarwenga ya moli atu ya fa misenga fa mafan fananga ya on ole loi mata malingi mai la to lo tangi mai le ala ya on ole fi mafuta I sounding of ale ai ngo pe au fa ma vai Ya, ma sauninga falila wasi po toi sauninga foi. Ya, wale usui ole fono male tuua ole malo. Tate wawa ia tu sole, ile alu, ole wala au po ia le tuali. Ele fo I lava. E fai le moto, toli le pula, fata fea pulu le vai, tele onisi. Tate wawa ia tu le tupu langa tala vou. Vapena fo ila to wele ausia le tai fase fulu tai lima se fulu tai yono se fulu tau sang. Ae, ole mea la vaitas. Ye leo se fina ngalo osis, po se loto osis, se to fai a inga matapau. Ye ae, ole fina ngalo fai to tasi ole atua. Aolisi fo itemi, e mafua mai le tato ufata mala. Yoi, tato ufata mala wa tato ule bata ituina. Mama taala ile mea le oti na matua mamao ale mea olae kaukuri ama ima sapo polo mamao mai ai. Aya, walata mai, waelwa oe e farakalaka e ile oki. Ne mea mamao ele imana oe vavetongi se fua la au ilo fatafata polo se fua rosa ilo manava. Aya, alwa oe e aisi e oele. Ile kunga mau ma le oki. Ya talo le suanga ya lena na uto baba ya tu yai ya ka kamanga o brother ma brother I, le tino to sanga you know what to tala ina le lipine na or se au au danga ma se to tu ali ato se vea I Los Angeles I California le luafes malfa ma le luafes fu malfa ya le afionga ya fana na Jerome Gray ya msio na fine ya ma le ato se vea ma le Fofonga le nale o le malo o fai ilangi fo I le fo launga le sunga ya Vito Meisake. Tasile nei fofonga o le atunu. Le ngata I le itio a o mea fai o le atunu le au tau sisi le atu yai. A fafonga mai le uso ya John Meisake I dai Compton, Los Angeles, California. O le alim fai lava o na ngalo I si o tama. Tasilea tabali o le atunu. Sa fai mafonga o a me fai o fafiifianga o MC's nays. These were masters of ceremony in their days. Ia o le sunga a Vito Meisake. Ia fapena fo I ia le to ina o taupa u Avalongo Ripley. I le mafai na ngalo I la to. Ia o teimina o fafiifianga. Ai o le wingo la utala se umano. O te faftai I le tua sa maua le avanoa. E mawhai ai, o nga amana ia, mamā pepese fatasi, matala au fatasi, malineita bali I o le tunu, ia ma o tau mulimuli ai fōi. I lo o fōi I tala vau I le nāwa I tau. I mea nei o musika. Aina o lo le leilava. Ana whapea e tia I umaisi tā leni, ma isi I anga vaa ma isi, mea a e tate alue, e tuli tuli I a le. Ia le foi fa mun yang ol talent va pene wo live na fal pui pui le tong yo la chao support kwa ma si fia le chao support e ko ye yo va foi langa e o fa ta si bene yo fa fia fia yo ma tu langa fa pena wo to masani ai o faita anga ma meo Ua masani ya ile bea le na, o atu matamaitai, o e vanga, o alu I fape na, fa solo atoa o le ise, se ki kapa safo, ile le mea, e fafitai wa toe tatama I le mole ala. Ya, ma fape na, fa o ngai musika isi mea, ya, ae o mai, e fa o ngale tale ni na oa o ina ai, ma fape nui ina mai ai, ya oa onga ma universite, ma matata esese, e ya ile neito mai,
ya mo le nei vala angwa o le tala tau longo longo ia sao mamanino le lei I le fa longo sa mo mana tuvo o fam talanga a o le malusi anga le na information is power you and that power makes fine and good decisions le malusi anga le na ina ia malamalama yai information is knowledge as well o le tele o fam talanga o lo ata mai fo le nama le o wina le le yo lo ma fo fo we fai ai fai unga le le to make common sense decisions and judgment ia vai o le tau ata to le fa ba o le tau ngo le mesa e se se fo I fai unga I fai e tangata ai se ya langa fo I wala tu le mal malama ma le maua le to mai ma le poto e fai ai fai unga le lei. Ta ua te le tato unga le wenga. We want the truth, and the truth save lives. Tato te nanau ia maua le mea tonu ma le amio tonu. A wā o le mea amio tonu le nā. E ma fai o na whaasa wina mai ai, ola o tangata, ma pui pui ai lo lātou sao ngale mō, ma lo lātou sao le tonga ma le ai a tau. Yeah, and in this time to fa solo fu le tatu teleno. Yeah, mama na tu ai le fionga ile alo rilo mayava. Fa na na Jerome Gray. Yeah. Malana fu I taleni. Ua ma wulunga ai le tautua ya sa mo. Oh, va va yatu. Le wa lu fu liba minute wa te ai le tu life fa. Potato tu la lata la le mana vonga wenga. Nga ngai fo faiva, ma le polo kalame ali atau svea, wawi nantu ya te oe. Ona ole lango lango mai o tatou fale mai fa apitoa nei e lua, I tutonu ole atunu o fiti, ole fale mai mua mua I Nandi, Pacific Specialist Healthcare Hospital, patino lava, I le tongo fitia o ngase ngase ole fatu. Ya, mata o tongo ole fatu. Ya, a olesi fale mai. Pacific Specialist Healthcare I tonu o suwa. I le a ai o suwa, lo o iai la le whare mai wha apitoa le nā. Mō le tonu fitia, o ngase ngase o le kānesa. Ma I nei e lua, wa whai ma meo, ni fotuli manu o le atunu, ai mai se so se atunu, ai mai se fo I tātou I sā mua. Ono I tātou ia. Fato a mua nei a le atunu I nei ngase ngase, Ona ole tele o mea aitu apa, mea aitu aisa. Ia ole tele ole le ave e seo ole nga o mai le tele o anu manfasi. Ia ma ua anga I lava le ai o manfasi. Tau ma mafoi a anu manfasi. Ia ai ua leo e kolo soko mara. Ia ile ka pisi. Ia vao fo iena toe saina. Ai tali ye I eisa mo. Ai aku. Aku ko ingamalo makua. Usulto ina male loma tua saida. Eli eli va ma vele vele yale to nga vau. Ma tuto ya me vatu. We, ese a vau I ko mai I singa. Ah, vaku wa fua mai vau. E fua lang mu mu isi vau. Ai le lo ka mako mea nga. Ma isi mea la umi umi ma. Ma la po po va vaya kue. E ka o ko mai lungole. Ah, wai o mai ya vau yana. O ku kama. O ka loki. Ile tele ole mea tāua na watu masaina. Mafaa o atu ia I tātua. O saina mua mua ia na watu mua mua ile ngalu mua mua lena alu atu. Tā whenga mua mua na saina. O saina sao ale na sā manuia ili tātua watunu. Ka sao. O mai e fo isi saina I kupunga mai. Ie kupunga mai I kākoma. To titi ale isi si o tātou ele, isi toto saina ila ui loalanga ole yenge. Wa kasi alo wa kufo ya se umanu lo tātou producer. Pe tau pingi mai me I o mata wafa pe ae pe ya isi. So kanga ole li ile isi. Se koya inga saina po se lo matua saina. Ai, e ala na fatu la utala ile mea lena. Le ala uto I wha malo sia mai nei. O fuala au toto ia. Tau mafamata, faisua, le tāua tele o nāwha te ita inga le lei, e ama sā tau si aile soifua mālolo ina o Samoa. Aina ua mata na nana lo Samoa,
fatali tali lo e meo au apa fala o le tele o meo me aitu apa maisi atunu wala u atu o tele ai ia ngase ngase sa le masani ye samo a wautanga tsamo sa ia ile fatulunga ina o le vaenga le soifua malolo ina o le lalulangi World Health Organization WHO ma walunga yo o le meta o le life expectancy la lengo le merna o life expectancy e ma walunga e o ilunga ile ta ivalu se fulu e o mi o se fu o tangata yo e o le ta iva se fulu ya se sila la i lo ta ma matua ya so alu le sa fa yene le vai le tu se sila ba ye inu inu tu ai te mo la ise fang va ye inu wa fa ka u li sia u li ila ilo lo ya sisila I soifua no o yito ina ya fue lo grandmother ta I se lau pasi ba le se lau o o lunga se lau ba le ono tau sanga healthy ma lo losi o la tutino ele ai ini ngase ngase fu le mo wai a wai ai le le wa tala to ina le wa te fai atu wa tala tu ama tau tia fa mai lo ta mama tua le a so alo leutele ele ioni ao Malato mawai se maram lama anga fafo ma ifa pia sa fa ye ya lato me yo tau la se ma ma o ao mai ya ma o mai ya lau o la au o ka o kaile tele o ni bau la au e au mai e ta ua ma fa ilo e lato I ngō la au a o le ale mai le ale au ngā o le sua o le lau la au I le tino o le tangata o mai ale nei mai te mia o le anga ata mai wha na muale na leo o tufa mai I le nei au a ngā tupulanga mai mātou nei I le tom whai ai wha au au ai o na wha tino le fau amana I ala I le tula fono Samoa le asosi o fō ma I tau la sea wha ale anganu I le fau whai ai nei le Auckland City Council amana I ai I a fō ia wha ale anganu wha ale atunu Fatasi ai, ma medical herbs, traditional medicine. Wawa ai I leo unbewo il tulafono. Afe mai tala to inane, ai maselo ta mama tua vai. O mea ai, o le mafu angale na, o le tele o ngase ngase. Ai o ta pena fo I mene yo lau la au, o pa uo la au, ya o fungo la au, o a'a o la au, o su'a o la au. O ina, o lo tāpena mai e fo'i, vai la au e ao ngā I le tino o le tangata, o no o mea ai. And food is the number one problem, and one number one cause of so many diseases that we now face. Tino la po o le upis, ia vapena fo I le suka o le toto mawalunga, o le ngungu, o mea umala vapena. Ia, mani mela le ta o le kaukalakala, vapena me wai kaukalakala ma piu kau autulo ma fufau. O longa o bingo se anganga le angara uo, mouru fale ia oi, Awaya kunga ida wari ielele yo akui ielele yo akui o le famo kuingo o le kuko kasi masangi o le kuko kasi kasi ala ki kilo e wau lufia o mele anganga ki apo o anganga lang kamala nga e kaunga po e mai e mingi meo ngi fue fue singa mingi avava iku fue lele se imiri ele kingo ma fa kau kala mai po le ale meo o leo mai e ngei I le fai ngā loku ma le kapua inga o le kuko kasi o Samo O alai mou mata, ola lo ma fau fau. Ia ma fai fai ma lia tua ilo sa ele a wala. Ma lo le ngā lue, ma lo le tau atai. Tiute ma ngā lue ngā le leio lo utou fai ya.
ia o tatou le na mo outou aua i le faapea outou galulue mo maua ma seuman na e fai a outou ia mo le lelei o outou ma le manuia ona i outou aiga ia o le faamalosiau lana le ataua ma seuman fai faalelei o lagae fai mo loutou aiga mo oe ma siutoalua ma laufanau ma le aiga atoa le aiga potopoto ia faapena foʻi laumonotaga i le ekalesio laumonotaga faamatai ioe ae maise o le faauau o le tautua ai taumalele atu ma ia tunuu mamau tāua ia o lenā mea e lē faapea la e te faigaluega ae manui ai le atou pe faigaluega au ae manui ai oe ae lē lavā e laugaluega ia faisina simoko faisina koma malolo lelei ae lē faapea o le ae lē lavā o gae faaliʻi ai la ia le sisi tagata e te ita ai le fafine ma e musuā ai e te ua e pai ei le taeao foʻi lele ua e lē fiausu le galuega ae leiloa o mea patino lava lenā iā te oe ma e o lou tofi foʻi e te sau ua māeʻa ona taoto le faavae femaia i le faasalaga o atamu ma eva o oe adam o oe Adam Schiff e te ai au mea ai malea e le fai mai ke ai malea ka aka ai ma fai ngai ai alai ke aka aka wafu e le ke ai lou lava afu ai am o oe Eva oe alenga mafu e me lea oe la lea le ngumere kasi lenga mafu e ngere me lea e ono mele nae oye e fai anau au tama male tinga e a fai loile ngaka a o oe la lea li e mai ka ngaka e fai mai snake e fai mai oe le ka ngaka e le koe fiang iu vai e le koe fia fo imang iu koko a le mele a oye oye ola e so solo a ile me masang yona yele snick ola ta yola nga bela nga le weba vai ka miki nga ka nga so solo solo a i me alwe na ufa ya tu le vai so tu yona tua ina ua ta ua au ya le fa longa le afionga le tamo le ta ua ana ya lupe matasila a nai a for nai ile te ufa ilo fo ile a tamali tele foʻi lona sao ma lana foʻi tautua na fai e foʻi isi taimi tatou te fesiligia ai e le taimi sa iai foʻi tonu o le national ia poani mea lelei a sa mo ma le pasifika na maua mai ai lanā vaitau ae ou te molimau lelei i le mea na maua mai ai nā na fanau ai ia le faatulaʻi ai o le tatou alaleo o le siʻufofoga o le pasifika the voice of the pacific people le leiti o le 531 PI. Ia o mātou fu ni o tangata mua mua ia na uruai. Ia i tutonu o le whaavaina ma ngā lulua i le lima tolu tasi PI. I le tele o tau sanga whatoa alu atu ne ia le tamaititi lea. Le snake leo ka o ngaka. Ia o mātou nei le sunga le whaafengainga ia lui Bonifacio ma le whalitua ia ane. Ia e pastor ane Bonifacio. Ia, mana isi uso, le sunga e ta vai, ma le tō telefoi. Ia, ma tele o tonga, ma atu motu o le Pasifika, le atu kuki. Ma tau nei na mua, palua fatasi, le manai, le ua manui ai, le lima tolu taspi ai. Ia, na amatalo lea, ona mātou wanga i mai mātou ma le faifeau. O wanga i au, e newspaper. Ai anga i mai le faife au ya lui Bonifacio. Sa ili se tatou wala leo. Al te milina wa bea umafa tunsini o le tatou nuspepa le manu Samoa. Ioe. Ta ue ele nava i tau ina ua. A mata ona fou le tatou au le manu Samoa. Ile afeiva se lau. Iva se fulunu na wa amata iu na fata bo e bali tatou nuspepa na iva tasi loa. Alu lo male malanga mo mua ale manu Samoa i le ulu wa i ipo le lalulangi na wai Samoa le nawaitau. E se i le tā ua telo. Mena, ai toi fwoi mai lala utala i le
Le fionga ile falo longa le swafa. Ya lupe matasila afo nai. I've worked with him in so many years and so many other projects and had a very good relationship with Anai after Anai. My disappointment, my nafaya tuwala utala ilisias, ya imea au te fifie ngalui fatasi ya ima Anai. Ya ifo imea au te le fifiai, elango lango Anai. Let avatu sao ilumo letunu, afafonga letunu, waile ya ima sisi, ya ima sisi. E alu alu sona fia mae mae a, li liu mai e fapea, fatali la o Elisavel te mitate, a wal melna e pala ai el tangata. E te tau folo folo se mea tate feilo ai ai. Ah, au te le tau fai atu langa ne yo soli tu la fono, o fasa launga, ma tu maanga o le vale le yo samo. A wai le la mae lisi tangata, e fai atu si leanga o lana ambio. Malele mfoyona ona sa iyo wingo meutang. O se tasinao o mea yal. E te tawono o ngalue iya ya. Iyo, ina iya mawale on sa ima le fatu oto. Ona utele la vata upu masetangata. Ma umi yona. Fe fata wa ile na ngona malala ngona. Ale par kaya le baka mal kalianga ya na uba foi la yele oi sorry so wa ya na fat foi ya tu wifi ya ya na le na foi ya tu ole tu sing ole va le anga la le be foi ngatatele ale la u tu foi ya tu nel te milene la u fionga le ta mal ta wan ai nga ta wan o te lo fa tu la u tu foi ngale na fai. Alfala me lave ala e ona o le fie fie te isi. Ona o ala o mea. Le fala longo le mea lau li fasa lau ya. Ka na tafa penafo I le uso ya iti. Ele o se teimi mua mua po le lua lona lua le neu au fai atua il mata apu le neu. A sinsila mafafonga maila wa fionga nai. E se se le va ale nai te ti te aiku. A we manatu ili mata upu lea, ili fina wina ole malo ni usila. Ili tato free visa fato a o omi yane ili malaiva lele I aukilani. E tele le ngaluenga e tabu na fai. Tele au lape. There are so much logistics and the things that we have to prepare for before that is even. A blessing for Samoa, the free emergency visa. New Zealand will have to be convinced to determine that and what's there for New Zealand. If it's going to be something that is important for Samoan and the Pacific, what's in it for New Zealand in terms of policy, protocols, and how are we going to change the mindsets of our people? Because our people simply are the culprits and simply don't care about the policy, legislation, and law. They break it all the time. New Zealand. Tu watu foi le famnyanga le wo mna mel famnyanga lua tau sanga lua sfulfa masina tato te o ele stala mafai le tato application ole 24 months multiple visa ale la wo la langa mai mal mata pulea o te lango lango ina ai o tanga ta ye to te nga lu fatasi nai le wo foi atu. Ele fatu tuina mai inosia ele atunu ele o atu fo ilale atunu e lango lango le mele e matala le porcalambe le atu se vea I so se taimi e te fio mai ai ta te tala tala ba fa so se fa fonga sa mo because it is logical, it makes sense, and it's important. Lalo wingo lo tala. A fio mai ile vai tele le neyo Samoa o lo yai matou nei. Leo o lo yai le fono fautua le vai tele le nao Samoa. Le lalo langi le nao Samoa. Malona malo si anga le nao le o yai le teimi le nei. Le ofiso le consula o Samoa wao.
malona au va le au fainga wenga le na le malo ai mase o le sauva inga so fa tasi fai fe au sa bo i to tonu au kilani aia e la lango ma apo mai ma a apa mai ai e fa malosi atidi ai ta i ta i o le Pasifika Pacific Leaders Forum leo lo yaitele ai to vilau va pe na fo i le fiongo i leo lo li i Puleai, Assembly of Puleai, Malfalitu, Yasinima, the Totel, Lissi Vangalina. Awa, Favitaila, Leotato, Wone, Yetawa, for me, Malpasfica, Ne, Manatu, and Malos. Our Lissi for a point of the Manao, in a year far from the Silla. Awa, Anna, oh, Asa, Mora, to your final lato finoa. Matoe, Tilu Tilum of Vanga Vangaya, Le Fangang and Osi, or the Treaty of Friendship. Le fea ngai nga wha le wo. Le a ya seisi atu motu le Pasifika e yeisa na fea ngai nga wha penama New Zealand ua na o Samoa. Alo o yaifo i tonu le wha vai. Ma upu tu ua le na fea ngai nga. E yei le teimi e fai e yona tato o mai. E toe lo tea ma tango fia ma toe va ili ili. Ma mai yoa pe yei nisi mea e tala fea ngai o ni mita upu e le leie manuia i New Zealand, manuia i ma Samoa, e leo ta ua me le Pasifika. Se manu e fai ngofia e a New Zealand, ona mimilo mai ma apa mai. Fai le mea lea because Samoa's case has merit because of our treaty of friendship. And I'm telling you, no fionga anai, you're sitting and you're sailing the wrong boat with those wrong people around you. Come to the bigger stream. This is the lake and the river where all Samoans are bathing and having a jump in and a swim at. Amai le ta elenga tele lea. Le vai tele lea lea. O lo utubai ei lea tunu. Le fono fofautua Samoa ua malosi. Ua mai au na toe. Ta pena whaalelei. Wautou sinsila iai mea te tele ia watulai mai. Ana e a apa mai le fono fofautua, tau te vava iai I le mea tumu tumu ai pe o le mele na whai nei Samoa. Nea fo I sa autou sinsila iai I ata I lunga o penga ta whai langi. Ma le lolofi ma le sau sori mai o le atanu. E le umi ana whaata moe, saini ngā lima nā o ovatu I lunga se se lau wafe. Lima sala wafe. Tangata Samoa la tute langlangoina le mea le na. Yoi. Leanga o nao silifia la wafionga le lau tau watua. O tangata silina ona inosia le mea le o yei nei. Ona la tute fasanga tau le malo. Yeli inga o kangaka fapenafo I maluso ya iti. Wailo mamawa tuwa e tangata le mea la yolo fasanga tau. Nale mewa lani na fasanga tau fape le tunuu. Ao tangata fo I nei. Mele tatou te iloa le le iai. Ona o latu lava I a te tau ma le sa ole tonga le tangata. Ona o muri muri I ta inga. Manisi latu te lalango fatasi, ma felelei fatasi. E peia o le upu poto fa pele tania ma le alanga upu te avatuso. Birds of a feather flock together, eat together, swim together, fly together. Iwe, nanga tutusa lele ya le lanu o lato fulfulu. E momoe fatasi, e aai fatasi manulele umai. E fele lei fatasi, e tau musu musu ma tau mui mui fatasi, ma tau fa leanga fatasi. Ae ola le teimi to ulu te itasi, e yo lato fulfulu, e tutulu, e Ta ulu fatasi u mala to furufuru. Ile kaimia kasa. E vapea sabo e toi alo I mea nei wa tato tala noa I ai. Leanga ole lumana I o Samoa la lea. Wa whalango lango I aile mea lea ua. Whama ite mai nei o le tato free visa. Ia vapea fo I ma le tato emergency visa. Nea nau tau fafonga I ai. Nau ama tala noa ma le fionga. Ya vavasa manaya. Sir Winston Peters. Come on, Al, make your mind up.
What's in it for New Zealand? How does New Zealand benefit from this? You've already been given 24 months to apply to have your passport stamp with the multiple visa to go and travel back and forth. And now you're wanting this emergency visa. O le tali la le nā he te tau na tali e anai. Ma he te tau en e sau le vaitele. Teach us how this is going to pan out and how we're going to action this motion that is right in front of us now and even in front of the New Zealand Parliament. Who are the members of Parliament over there that are going to sponsor this bill? E pei ona iai le tātou sitseni, le e tō rua tātou whaipule, o le Green la sponsor ina, le pili lena tongi tonu o, whanana, le ua tu malone, whanana e Fesu Collins, whapena fōi tu yono te anau. Ao na whaamanino ma whaamamlama lemta apulunai lau fionga ili whaalolonga ili swafa lupe matasila anai afo anai. O lea fifia o tātou te ngata ila lango atu. O lewa sisila yai. O e kale sia lewa itoro I. Now, o lesi bela nā leo te fatua ne. Ia mana malamba ili awala tātou te oa I momori ma tā upu. Momori o tātou sui. Momori fi naunga whapenei. These kind of issues has to be endorsed not only by the church, but also by the people of Samoa. You will find them in churches and also here in the Samoan Advisory Board and Samoan Advisory Council, all of them. You don't have to look so far and very far. You just let me know, I'll come. And do and make the broadcast and also the public announcement. Tele te misa u fatal doi le foi mama ma futa ma fai tala ma lie ma. Ma tala fa politiki ma mea fa le anganu u ma mea uma fa pena. Ya ma te tato fa I fa I atu fa pena. Ia fola ma ala o mea e fa ingofi e aki. Aso lua sfulu le vai aso lea. Ole masina le nei o mea. Ole a fono ai maulu fao sa mo I le wala ulia leo a watu nei. Tatala atua I le avanoa ma tatalo atu fo I le mamalu o sa moa. O leo umua mae o na feiloa I le fono fofautua a sa moa. Ua mae a fo I o na feiloa I le aso ananafi. Susunga I fafia ngainga o le mafutanga sofa tasi a faife au uma. Sa moa I tutonu au kilani. Lea lala tātou wō I le vaitele I le aso lua se fulu. O le masina le nei whaelonga ifo e lau. I lau kalena. Mai aso lua se fulu e pa uu le nai le aso tonai. Wei fo pesao. Aso tonai nā mai le tāo le tasi se I pa ia le tū lai tolu I le maota Samoa. O le a fio mai ai la nā fionga. Ya vavasa maneya, Honorable Sir Winston Peters, ole asau noa vapitoa, ile maota o Samoa. Ole a mumori ma yeila na tofa malana fa tofa la inga, ae fa fofonga Samoa. Ala yo mea Samoa, ne ale no fayatu ule, le fionga ya nai, a fio mai ile maota. E longo tala lo Samoa e manuia
Ise mata upu masitula fono lo e tau mafai yai a wafi waifai ono leanga o tangata nae lipo yai la wafionga. Ma mata upu ne, na e fio mai lea. E o wala watu male nganga whalaro le atou savelea le atatou yai o. Ma e o te tula I fo I e wha leo le launga mua mua e wha whenua I la wafionga. A e wha fufonga le atunu ule nei. E whai ma fonga tau mori o le fono fau fau tua. A mai se lau fionga le teitei fono lau fionga I le li loia sinia. Lau fionga le alori I asiata. Whapea fōi le whai lautusi o le sui teitei fono. Sui whai lautusi le mamalu o le tātou komiti wha fōi. A fio mai la nou tō wha fonga le iei. Nā fōi e le fōu rawa. Sa auto sila sila fo I le aso o le whailoa inga Samoa, male New Zealand first. Oina tula I whaile tala. Sa whaitala I aso ia I le teimi, na iai I ti malalato por kalame ma le teine o le profesa mai le lo. O upu whai o malo, Christine. Christina. Lea le tala na whai o la wari ia. Wa I loa malongo tala, O lea lea fio mai wa wasa mane. Male baenga fau pfai o New Zealand first. Ile fanonga le ta fatolu le nei. Le fono fau fau tua, le fionga le konsula malona ofisa, o sui nao le malo Samoa. Le Pacific Leaders Forum, to fale unbuenga, ta pe foi to filau, ma le fionga le alorii. Ya fe pula I semi pula I mal faltua mal no fal. Le fono fo fo tua Samoa male maftanga fa fe auso fatas. Fa le le ia ina. Le ta fa fa le na. Na tu tu fatas. Yo. Ai lo le le. O man ta wa nau. Le to fa mal fina ngalo. O fē na nau iai malalafo iai foe. I se fina ngalo o Winston Peters ma le fionga ia vavasa maneia. O le upu muli muli le aso le na mātou te taliaina. Talia New Zealand first, malana vaenga fa upfa.

0: and the intention that we don't need the national, we don't need any other people. Bealu esele act male national ayamato moa. New Zealand first, le leipa, le maori, fapena, le green, wa lava matutoe le na. We will get the majority of the house, and we did. What happened? Nana le no foyat. Nana umana pasio tulafono. Talia le parlamenti New Zealand. Sa lo foyat oto umala fasa laudne. Tote tutu ma mau. Tote le yo o mai me faya le tunu e tote tau ai maa ma oto fai talamata ngā mai. Ta puni le ngutu le tangata. Tulau alfa fonga le tunu. Yeah. Tote maa ili me kau fekaui le wala. Wa maa maa fee ina wa. E mo ifo le ata. Ta lia le pale mene. Maa tau fele lei umai le loo. Fa pena foi lá tu blango le mele le wa la yo fo yat ah le wa la yo fo yat tu temile ne le ata to wol malo longa a wa ata to telefone ngana peritania
1: o mo mi ninga lo nga fai ilo fali o le living space o lau company if so so ani ilo fali le yo mau te malawa ama na mi se pa pui pui carport canopy be fa

Ya, toi fata lo fatu male nganga fa lwalo, ya. Mo fo lo fatu fo il tato to do ul ba na vo nga lwenga. E le dei fo i aso lua. Afta i nga lwenga le sa fatino. Nisi na o to nu u moto malawa. Ya sa ki ya twali ti o lungo le awal. Ah, ma kalkili ma. Ai, ave fo le dei ave do. E fata lo fatu ai. Ile uso pele le tofa ya le atio. Ya po le fionga fo I le fasina ya to le fo. Lapa matamua. A wastasi fo I le dei o tamali. Ma fale upolu sa mato tutu. Ma so so tau au I le fono fo fo tua sa mo le tele o tau sanga. Se ya o mai lava le finaunga. Lea na tato manu ma loa I neili. Ile sit sedi ni usila o sa moa. Wa toi fa fo I mai. Na avese ele afev se lau valu sifulu malua. Aso sifulu malfao se te maile mfaida ngalo ye tea. A ole toifi naunga mele neima taupu. Lea sa matu to tele ai ya mafapea na afoi. Pacific Leaders Forum. Le fono faufautua sa moa. Le ofiso le consula. Le fionga ya afemata palusalue faapo le lua. Malona au vaa. Le mafutanga sofa atasi ya faife au Samoa ya ukilani nei. Ua musuia ya uwe leanganga. Faimaile musumusunga leanganga. Le ata usavea. Le nawa umaona na e faa lele le fulu. Aya uwe ete tota ma. Yoen. Awe ete ita ma e fulfulu lele le melea. Ma e ma e ma e aai. Lea la ua tasi ya ili ta u ila musumusunga le nganga pa ia. Ao fafonga mai lata ngata nei. Ai mase le fionga le tamali I le faalolonga le swafo ya lupe matasila anai Arthur anai. O te vala au lia male nganga fifia male nganga faaftai male nganga faaloalo la ua fionga. Ile aso lua se fulu leo le masina le nei. Ai ai fo'i, ma se vaenga o le vasenga lo o lātou li poi lo fa moe moe, a wā o le langona uma lea male mata upu e la walunga I a nganga o Samoa uma, au mai la I le vaitele. A fio mai, I le aso lea o le a whelua I ai ma Sir Winston Peters, ma lana vaenga fa upfai. Se I tatala mai le tō whamale a veia le fionga, Ile vao vasa mana ia. Se ye sila sila fo ila ile vai tele lea uo mai umale tafa fa lea. Tato nuti mea ai ile aso lea. A fio mai la wafionga. I cordially and respectfully invite you, Honorable, Anae Lupe Matasila, Arthur Anae. Mark it on your calendar, the 20th of this month of May 2026 at the hour of 1 p.m. until 3 p.m. in the afternoon. And I think it's a Saturday. And it's only fair that I askly and I ask you respectfully and invite you cordially to join us on that day. And let's face Sir Honorable Winston Peters, face to face. Ia mai mato nei o lea tali tali atu. O lea tato feilua ia ina. Ia, a ila nisi al komiti fo ili na. Ia, o te wala au lia fa pitoa fo ili to. A fio mai. A wa o I le asu lea. O le a fatu fatu ma fau ai le titi o Samoa. A wala savaringa lea. Ile mata upu leo le free visa, ma le emergency visa, fato a o omi mai I ile le malaiva lele I manukau. Le fata nanga te ulfale mai ai tonu o le atunu unei. Ele eto e tau faya sau application. Silsila e yole mea matau tia le na. Se yo maila tatou fale ba tilo tilo la ile anu fale e pe fa pe I o le fata oto au lape ia. Ise mali enga ele va o atunu unei e lua, ni usila ma Samoa. Toi teu teu le fa vae, o le mali enga
o le fa wonga lea o le Treaty of Friendship of Samoa ma New Zealand. Fa pefea o na fa tiu tala loa ma tuk la fwa yatu Samoa mai Samoa a utofi olo i New Zealand olo i Tokito Pasese ma olo i olo malevalele ele aini outou police clearance e faya. Olono winga la fa fena fai. E sa usoli e male usoli tu la fono. E o mai ele faya ni kilia i Samoa. Fa fifeo na maua tangata na inei. Ai fa pe iyo na pui puia ni usila. Ile fai totoa lea ole ata tala mai. Mai ei loa le lei. O tatou tangata foi. Na solia le tula fono awa ele fou le yai o le tolu masina o le visa asiasi ma le visa tafau. O i tatou lava na tatou solia na yainga. E faa pe iyo na tatou matua i faa mauti noa ile malo ni usila wasui ya tatou wamio. Wa tatou liu lotu ma liu Kerisiano uma, wa tātou wha maaoni le tau singa, o le tū la fono. Awa o le tū la fono le, o le tū la fono wha vāo mālo, i le vāa lava o New Zealand ia ma Samoa. E le tau tata ia ma iei le Pasifika, le angai le aise fea ngainga a New Zealand ma le Pasifika. E tau le nofa manino ne iei le mea le na. A o le mea le o te vāva ia tū le imai ele a fionga ia nai. Ole Pacific Justice or Justice for the Pacific, the whole Pacific Nations. Ia e mana ia fo'i le tau a fai o tangata umol Pasifika. Ale fa'ala belafi. Ole fo'i e fiu e tau a nau tonga la tau e mafiti e fa'a maapopo mai ni ala tu seini. Sei o le limas fulu afe polo se lau afe, na o Samoa lava, e manino loa ma malama lama ili mata aupulea, sa usoli lo ma Samoa. Whether it is a written or a verbal application, o mea umana e fai e Samoa. La la la le nao te fai atuai, fa maula e lau kalena, ma au te fa manatu foi. Ile mamalu o Samoa yona tulanga falupe. Mai maunga tetele se yo o i maunga iti. O naao se yo o yona i. O mamalu faale kalesia. Faale atunuu. Faale anganuu. Manisi lava fo yolo o. Nanau. O yaini yola tutofinga faale malo i lela vaso. Laso lua se fulu le naa. Yoi. A fio mai la ia lea, matala au mai. Su mai, maliu mai. A fio mai tātou whenua i manuti mea lai le vai lea. A tātou whalongo. E au ngā fo ili nā. Po le ala sāvali wai, ele sāvali tāua le au maia. E le fionga i a vauvasa mānei o Winston Peters. Whao popola i e ma le sāvali a Samoa lea e tāuala mai. In the Pacific Justice po le fionga ya anai. Asi tatu tilutilu la iai i mata o tangata iai isi tangata ia olo o iai o. Ai o te fayatu i lau fionga anai. Ele tau nei fatuto ina tangata nei. Ai sau le mea olo iai Samoa e to tele. Le vai tele leo Samoa. Le mea te sau noa iai e te sila sila. Ma e whātuatua ina e manuia i Samoa la lango uma Samoa le mele. A wāle vai tele lea le a e fio mai ai. Tā wā whai e le tāwha whā o mafutanga te tele ia. A le atunu ulewa wha maupopo nei. E le i whātu a wha maupopo ina nei. But I've always asked and wonder why, anai, you haven't come to the bigger stream. The bigger lake where all of Samoa are having a drink from it. Lea, e inu umata si mai e Samoa le vaitele lea, le tafafa lea. Mau tantonu foi, e taunu u is e taunu unga le lei,
O le wa umana e alu isi tamai pockets ia. Na i tamai vaenga ia. A o lea lala atawa lunga mai lo wa fio mai ile vai tele. O lo fala lanu ai Samoa. O lona ta uane na. And I'm expecting a call from you, and I will find your telephone number and an email to send you an official, respectful, cordially inviting you, of younger honorable anai, to that specific date. As tonight, as a Luas Fulu me, yeah, Luafe Luas Fulu Maleono, Tauli to Lai Tassi, Ile Maota o Samoa. Yeah. Sounds good. Ah, mana yele na ton. Ah. Los ful mana tasi minute. Olea. Wate ai nei yele tu la. Elima. Tau pu e fio fa mal mal mal o fio ngal fon of the like. Ah, ta to wo le mo to fon. Ah. E ile tu si le o fa sala la fo yele si a wadi ia. Ah. Ole anu fale ole tusi leo lo au maya. Fai mai. Ole tusi ufaya ele malo eta wala atu le minsta. Ia po opu lenga fo iyo fono fa vae. Aitu malo e lima sifulma le tas. Ua tatalo atu wai I fale tupe. O atinae ma fale tupe o fifata wa inga. Po fale tupe. E fai ai business. Trading and commercial banks in Samoa. Lale wing ole tusi lea. Fai mai ule se tupe. Ma ule lava se tupe ole fono favae. Ma ua tatalo atua I pulenga o commercial banks ia ma fale tupe. I faa mole mole. Faa tanga I fole mea ta ole OD. Ole overdraft aile ole overdose. Ke ofo le le overdose o ngi kangaka e o moi ma fai ngi mea wa ke wa kwa e. E mi miki mai a isu I kai mi umai fai mai a la kokala e lunga le mea. Faa maamala ma leile mea le na la ufionga le fong talai ma le mambalu le atunu ma le pare mene o Samoa. O leo sao noa le fionga ile teitai o le malo tawala mai foi. Ile tali ya le fionga le minstao le poloketi. O le tasi le miliona fa peafoi le minstao tinama ta maitai maanga fa sotai. E ono ia le poloketi lea. Pe mai le sunga le flufi mboi fa uo uo. Ele ai se mea fa pena. E matua I se se I sini le na mea. E lua vaenga. A fai ua fai atu. E se fono fa vae, se tusi fa pena e talo sanga ai I se fale tupe po se commercial bank a Samoa. Ole ai a ta tau lava le nā ia a le fono fa vae. Po o ai lava le fono fa vae. Ai le o fa pea o se tusi wa faya ele minsta ma le fionga, ele minsta o tupe ma le pale mia, ma le kapeneta. E avatu ai se talo sanga e lango lango ai le overdose le manna o iai le itu malo ma le fono fa'avae o le itu malo. Mea kore fai kalape pelo kangaka sole ma kau kia au. E le ai se so tanga o le malo iai le o fa'amanino le pito la au o le malo. Ai a fai o se tusi mai lava le fono fa'avae la tau ye yo. Io mea na ia. Patino lava ile va o le fale tupe, ma le fono fa vai. E se fo ila wala lai rana ile pisinisi le fono fa vai la tau ia. A ole so, ole ole ai ai ta iala. La fo wa ye ile tu stau di mai o. La la la na, there is no government involvement. Se so ia se, ta itala pepelo tele. That application, whether it was by the constituency or the district itself, por fono favai, that's between the fono favai and the commercial bank. Awafo yon mele ini, there is so much money. Yoi, ole matua itele le tupe olo yainei.
tele le tupe ele yo o le taimi e faa so so le le yeise I pasia le tala le tupe le o yei nei ai wata oto I fo I na maleisi lua miliona mole paketi lua afe lua sifuru maleono lua afe sifuru male valu a fitu se yo lua afe lua sifuru male valu there's so much money yet to be distributed in the budget of 2027-2022 with the extra 2 million for the funo favai. Ane yo le mta upule na e tau na fa manino ma fa maal ma lama le le. Tu lo ma le tai tai se ina. O la ngona o tatu tangata. E a ma le si vai nga ta ua la ufionga le fong of the light. Nga mta upule ne. Ole mea fo ye fia fa sao ma fia fa manino ma fa maal malama. Ona e mafua e sea. Ole tau la fonga lea na fia I le vai asuna se I ma vai atu nei. Ale e fionga I le li ipane mia. Na ia sao no ai. A fai e uma le tala o le tupe. E ma fai fo yo na toi o atu I tua. I isi I tu malo. E fa maal malama atiri. Na oso ai matu le fefe o tu le epa ma fai pule o le itua ngai. Fe mai, ose tu langa mau lalo, ua tuu I ai e le pale mia, sui fai pule uma o le mauta. I le le fa tua tua ina o I la tau. E oe momori le savali, a le winga o le tupe lea, ua fa soa nei ma le paketi a le atunu. Ai, fa funga fo I, Samoa, malau o fionga le fong of the line. O le mea lea na sauno I ai le fionga le li parmia. O la tu semina e faitua. O nu u mafio anga e maise o itu ma lo te itasi lea la wafata o to mai e lima I a semina e fai. O anei semina. E le o oe e tau faa matala tala. Mau ili ili mama yoa le tala o le tupe o le tiute le na a le pale mene I le latou felafla fo inga I mata upu nei. A o le mele o tua I nei I tua le malo ina ia faa la wiloa ta yala te tele mo atinae. Atinae nei mata yala o le District Development Project. Ole ave ile la tau faa ma mafa. Ile tulanga ole soifua ma loloina. Tu maanga I fanua. Ai maise. Ole ngangana sambo. Anu fatasi abe na elua le taiala muamua lea. Fatawa ina le soifua ma loloina. Ole tau ole melea. Ole e pepese nei ma vevesi femaini. Ua tutulu le whanamai. Toi titi pa uane le tāwa lunga o le whanamai. Ua le sefe fo I le whanamai. Mea umalava nei. Na umalona fausia I le telo tausanga o mawae. O ese le au fai kong kalate. Mai la tau o kā muta na whātino ina le whale le ai maise lava o saina na whaia le mauta ngasangasa. Toi foi awa umana fatu fata oto au lape ile fainga malo tu ile epa ile navaitau. Ina ia fatinoina le me tau le quarterly maintenance plan. Na le ungo le mele na. Ia siaki teimi uma le le lei ma le ato otoa le lei o le fale na fai. Ele yo ese atu kamuta ma leo fai kong kalate. Na mea na oye. Le ai se mea na faya. No maintenance plan all this 40 years. Le ai se mea tasi. Tangata fo iye le ai fungi ngā ruenga yo mai vava. Ai pa yo ini mea o ni ete po o ni mea o vaa isi ai le vea lea. Pe wa mata o na mafoe le lanu, ma le vali.
po feni me o tutulu pe o ta e fo i nisi ma. Ao ni fa malama po o papa ni paipa ma lele lei i al fesota inga. O me o waia eletisi. The whole system was left without no maintenance plan for 40 years. Fase fulu tau sanga ngale ngofo msitu puliti. Fa mafana fana. Ma fa lua il na fo le min stama il lato umo su i min stama le au fai ngalwe nga mati ngata umo. Le ala fo il na watutulu wai ma ua vete le si mama le tau walunga wale sefe. It has become very dangerous and the protection of everyone in that building will not and should not be compromised. Le saunga le mua tangata umai tutonu e ngāruru e imata oto ai mawhewa i ai. Ua matua la matia lava i le tele o le whata malama le le whai o lātou ngāruenga matiute tawai o na siaki taimi uma. Kuata taifā masina o le tausanga. Tasi lea mafuanga. O le mea foi lea e anā laio na ve vesi le lea io ni fua la au ma vai la au e mana umia. Na toi lalo loa ma ti tō le whainga malo atu le epa. Whata mala foi ma tangata whainga luenga sāna nau malalango i o i le HRPP. E feita ile le malo ma toi tu malo tu le epa ma le HRPP. Ai whata la le ai ma whata uemu ma whata mala ile whai o lātou tiute o le mea masani e toi ono lo masino o le sapalai lea o lo tutoe o ka loa ma fuala au le teimie tas. Anale me tupu. Fata mala yo lato tute, negligent of not ordering pills, medicine, chemicals when it has become known that the supply is now less than 6 months supply. They should have ordered that straight away. O le mea le nāna sa wai, aina wa sui le whainga mālō, wa o le mālō tuai, ma ta taia tuai loto ma mafau faunga o tangata nei, wa vanga ai le tō whā. Aia, whata mala ai e whātino lātou tiute o le okaina. Fia tangata na whioti ai. Fia mātua na whioti. Aile rupa na whioti ai manisi o mātua o lauri, i e whainga luenga i. I le whare mātua. Nā mea o le wha putuputu wha lei maise lisi o e na māli liu a fien tamaiti mani tangata wa le maua mai a lato o. E ta tau o na matua wha masino ina o tau. A la tustu sirima matu wai. Tau ili tala patele. Tu le tau tu wai. Tu le tustu sirima ma le tau wha leanga. You failed miserably to maintain and to carry out your responsibilities and be accountable for all this mess and chaos. Nanga, ele ni tala savea. Tala na sao noa mai ai, le wha ulu lunga le wha mai, Dr. Alec Ikeroma. Le fionga le lau na fau sia wale ai ngasa tuala, le fionga le ai ono. O ai leisi na sao noa mai ai, sao noa mai ai le fionga. Ile means ta. O le soifua ma lolo ina. Honorable a fionga. Yalo fipo, wa awao. Tele miyana miyana mowa mailu temi lan matala noa, tu sa otuwa male fionga ya ayono,
mai tala ai un. Tau noanga ai un. O I na mawai fo I le ova Mary pa le paketi siria I le ono le sifuru miliona aisea. Le faio le tiutio fo mai. Walanu fatasi, mafulufulu fatasi, manulele nei. Ea. E fulufulu fo ile nao tu le epa male chapi pima le teita inga saia. Wo ese alau felele ya tuai betau mulimuri ya tuai tua tangata ne. O leo kaina fuala au anaita mama tina matutua. Ma itu mau. Liquid medicine for cough. Yo. Tele io vaila au le faya. Tau tu wai. Fe mai ngomai lola wuni ile sioki fuala au. La mena le sio ki fola au le fast food tau sanga na tau yai. Le anga sa fai ale u tau tiute manu ta fai yo. Sa au tau ngā lulu e ilalo. O tui la epa. E tasi a le tala tau wō la toa. Ta mbo e loa. Ale ai wa tuli mafa malo lolo tangata. Me ala nana tupu leo u toi avatua nei. A light to pepes about laini, lain fala au, lain fala au. That's the reason why. Na le mo in fala au. Ona ala yale, ona oka my foila yale, tuai. Yale na tato we oka fala au. E isia to know, e otu e file kiu malelinga. O ava noa mo mua, first come, first serve. Fai fa yanga tu sa mo, tuai le te mi fa yai. Aisia. Mana o lava si ta uleanga le ngō, o le whainga malo fōu. Ai a tau nuu mai fō ila ia lea. Ea, e tuai, maha fua isea. O la tō kengi ia, e ngā lue fatasi the middle man. E sau e okale mele e mua mualu e le tupe fatua o I o. Au mai le tupe o le tenders board. Ale mea moni e le ai. Le ai, le ai lava masamea o ta uai. Le sioki o ni tupe. O lo yei tupe. It's the process and how these people ruin the process. Yon. How these people were so careless. Fatamala. Fatamala with the intention. Careless malice. Intention. Fai male mala mala male le ya ye ye tanga to la fiuti le mele. Yo. Negligent and failed to do the best of their ability according to their oath that they sworn in front of God and in front of the whole of Samoa. Te oto ye to kirisi anu. Aile niu, inu resua, ai male aano, ai akuai male pa'u o le niu. Ta fifi iu tau winga mata ngā male pa'a a. Polonga le atunu, hoi le atunu, nua le mawala na fuala au. Ta tongi la ia leo le middleman, lan me le fai ne lau. Tau mafai, tipi leo, tangata le o ngā tonu. Cut off the agent. Let's go direct to the pharmaceutical and the manufacturers of all this medicine. That the wosau. Ko mea fa king king inge mo e ko kickbacks mo e ngai ko se lingi ko ke mai ko fai kua. E mata ngā o lai lo umaletunu. O mai fo mai malatu ta mai api fa penei. Tingana le o le fare mai a mai a Tusi lava e latou o latou I tū lā. Ma tupe. E mea nā nā lai, na pāle pāketi. Ale mtanga wengon soi fuol mālolo ina. Aya. Wala umaifo I me I le warehouse. Aya o atu ta ino inoe. O atu ta pē uma cameras. Ai wha solo mui mai I latou lori le pō. Tangata whaingar wengon. Tangata ia e. Na o ye le sao noanga ale minsta fata siai male fionga ile sa faululu ilma tanga luenga le CEO.
chief executive officer. Ngoi, ave, pusa fwala au. Wa au mai fwala au mo tangata mamai, ale wa au mai e palu, e ingo aile au ngā hoi le. Tolopo ame o mixa ai o manufacturer vai male, aisa mamea fapena, pole, mole meth. Awa o meo fwala au yo aspolo, aspirin o meo fapena. There are other components that are used in the chemical mix of methamphetamine and also ice or cocaine. Out of a vaila ye, Samoa. If I toilet to study my am familiar, I will listen. Lele ayo se fuafuanga in a yasiaki ay le taua malilei or fale safai. Because of there's no maintenance plan. Amata ayo tulu le fale. Leanga le sapalai o le suavai. Leanga ia le tulanga o le taina o o moli e le tise. Amata lo na pe le paua a. O isi tangata kau ai mea fai ngā luenga mameo, maama mameo u a mea i tutonu o ngutu o afi ia sa aola i tanu ngā manono. Ma fianga ma le tele o isi na fuanga sa ye. Tau tau se sila lai ye. Mele ta ole pule le ola. Tulau sa moa. These are self-inflicted wounds to the public assets of Samoa. Sele uite ta ino I noi ni ya lilo. Oya ya inita ngata. Tulau wa Samoa. Fa aleanga mea. Fai male mauti noa. Tau vavai. Ti ngāo le loto le mele fai ina. Langa fo I wala tau masani e yai le leo lea. Wahalua yai le nei system. All their lives, they're so used to it. They will not accept a new authority. A new command in chief. A new line of order. Umusu feita wabave o mai leoti aile I lava ta pena ilo lato faya ina mal malolo ti ngā le loto a oina faya ina itu lepe faya ina ya auto auto umaya ya sa to se ei malipo yai le maota malipalmene malifenga malo tu lepa. It's all of your fault. All of you. You should be ashamed of yourselves. Ye uto utalieina. Ye upo tangata ila lafu watu matu wa yatu ya te uto. Ne mafu ango leango ni me umu ale tunu. Ah. Ana uto wa mai. Ma tau ma fai e tau wāo ngā ngina o tau, ma tau wā mea o tau, nuina o tau mea na fai. A leo la o tau tilo tilo nei. Lea la amata na maala ma lama sa mo, tau te fiu e toi fai mai. E tu wā I a pai, tu si lima I ai. People are not stupid, lea tunu sili na po poto lea tunu le nei. E oi ya fo I a te o tau, ma le me leo I nei, lau le vā leo sa mo. Lau le leo oi vasenga, ma le pā, ma le pā. Ya vane nei la, o feo I eltou popoto. Feo I eltou tikeli pe o na ta ue lo ta maula vea. Fe mai fo I tou te ata mamai, e fai tou tikeli, ma tou MMA maha ea mea. Ana tou ata mamai, tou te manu malo le palota. Tou te loa faa vasenga le awala I momori eltou faa. Ia ngā wai mai le loto sa mua tu watu le avanoa ya te utou e wha waula utou pune. Ai ale me o ye. Musumusu ngā le anganga, le poto sili le nā I le tua. Wha pupula ma wha matala loto I loto sa mua. Ngā te le le wha le tonu. E mana o mia se la veai. Dea na apa I le tua. Ta uli tu lai. Fia me... Tulai. Latinu, tulai. Olo, tulai.
Le fau lea na fusi ai malo. I le tō fale. Aia. Ina ua tala ese ese tuila ma ape le la tō lava faa tō fala inga. A o le lofo le tuo na fatu ma wina. Ina ia toi fatu lai leisi vaenga. A fai lava uo ese atu leisi vaenga. O. Oh. O le mea na u tō filifili iai. Ae si le fie le tuo le lango pea loto tangata. And the majority of the people to the 20 that was gathered and grouped by La Auli El Marietoa. And that's it. The rest was history up to now. Anyway, tātou te whi nau ai pia whapena. Ma tātou tala noa ai pia whapena ma whapmanatu. Wautou sen sila iai. O le tō tele ia o I lātou. Ma salo e lata I se meo le faa se furu wafe tangata sa lango lango I le HRPP. Alea wanga iese. Tele o wainga HRPP. Tele wo mai masani HRPP. Iwe. Tangata matou te mafuta. Mai te sila fiesa vea. Malo tasi ala ufinaunga. Iwe. Tangata ata mamaia matou te talanoa. Mafaisa matou mea aima. They have finally see the sense in it. Wau vatule ala utou na lango lava. Ua vai atu awa. Leva na sasale me ola ua pe ma mate ai faya. Ia alu kari. Ia koea kurunga e whakau musiska ko raun. Ma ugeri fasia se se oko. Ia renga. Faya ina I whinaunga ala mafau fau. Ai le ngate le na. Ole vava ai I mea I e fatino. Tau tinsile le mea ua faya le atua. E fiu tangata nei e fie ei atu I ala. Sa le kou le benanga. Ai le. Ai fai ala auli. Ma atini fie ita I lava. Oh. No one. Because Lauli is now unstoppable in carrying out what is supposed to be done for the betterment of his people. Ala le nā mō matua wha li di ia ia ma susua ia ufu vai vātul wha fonga ele o ongo. E tali I mai fua isi taimi. Ai tau te sila fia le leire me ta o le ata le tangata. Oa matua maua taitaia I le tulimanu. Wale ai se mea feo so wha I ai. Pa wale mea o le maulu lo I wha fua male maia. E maulu ai fafo male mai ai lua kuale panga kakaki I vula au vai mei fafo le lua ko I fafo ia re na maulu ai fafo mai foul e kala kua mkua kaki a kule au vai fafo toi ngā mena e fai mei ufusu wanga fo I pe am fusu le anga skanga ka e mawanga lole. E ale na. Le me ale na. Aso atai au. Mai mongo tolu. Ya, la tato woe. Se isu sunu le aulo a. Ha? Kako wo sunu le aulo. Mai au te teltonu. Au te letau. A vatua se fai unga le mta upulea. Mua lau si la fia. E oa I pili I e o mai fikolofi mai lunga lo vai. Me ka fifi. Taku e, wa uma ina leo langa fa au pu fai o si nausu. E le ole malo si o se mori mau e fai atu e tai o seuali
tai o li seu. Ale malosi o mori mau alonga lava ainga. Yo, e fatu ese yai ma o mori tu. Uma tupe alu waku ma pusa e lengi ma pusa pisupo. O la e tofo yai. Ae o aufo yo e tai o li seu. Wa lava mori mau na ale ainga o lautimu ia. E fa pulo wa isiri. Ya lo fa fa la tu yo se wo mai fo mole. Au lava na ala na ma fo la tala na. Au te a fia is a tangi fo le fa sanga tau ia o. Wa lava mo li mauna le sful fa ma na mo li anga sful fa. Ono lo manatu ina ia fa sa o ina mai oe. Inisi tu wa inga e fa sanga yau tu wa inga. Ona sau lola ia le toi ta pena lo ala ema ma yo ala las fulu to sanga e fa malolo io ye silaus ele fa pela. And these are my own predictions, despite the fact that people haven't gone to the polls yet, but I am telling you when I was in Samoa, the whole constituency has turned to re-support Tai O Li Seu. Whamunui atu le tua, I lou whamui moe tai. O tātou le whilua I le taumafutanga, le mālua o le tai au, ia whapea fo I le tani ngā sua le fiafi, ina wā ea fio mai mali while tua. Ai o le tatalo le iata wa savea. Whaftau wa umana whaita upu I o. I no tā malaya I mātango fie. I tau mea sina. Ma ua whe maram la ma I I fo I le tūlanga. O I le whainga pānota le nāwai tau. Ia matoe li ua I lau wha a tō wha la inga. Alofa tele mo oi le uso. Whapea fo I lou tau mwhai. Ia lava papale ma tō ala tai. A tā lo fātu I le tāpe nanga fō I ale uso I atu I āwai atu. Le tā ma ale fale ma mamalu e tausia le ainga mālosi a wāsa atu ni mafono fa pia fō I le fāle fāo le fāo ngā tangifa ma le mamalu le fāle tolu ma le ala tau. Ia manuia lo sāka I atu. I le tūlanga le aiai le whamwe moe. Sanga iane ai o le tai, sanga iane ai o le langi, sanga iane ai o le whanua. Ma ia tautai le tua I le whatoa whalaingo. Ta te alofa atu tu ya, nea lava e ou, ma ua ua, ia meo puaa ma mai le vatu le whafonga le tunu. I le tupe alo tu malo, a leo umana e sao no sao mai ai. Le isu tau fi au. Mio, e le snake lele le ngaka lelo e o falla wasi. Mio, a mio a le ngaka. A fitai le nātali pupu au mai I la wari I. Le isu kou fi au, a misi a oi le li I leo. O snake, le ngata. Kānata. Kā ngaka, kā lako. Yale nā, le stofi au ye, pule a mātou te me whaa. So a ele mātou tupe se I taoto le leipanga, ia au lape o mea tauna whai na ia mautinoa. A wana I short change, se tangata e tō tasi o le tū mālo, e o as tamaitite le ia leo. E I lole le a whai kaukupe. And we all know one favor. Ia, ae tau wa lunga mai loa. Ile, e te sida fia la lo uso seo manu. Auto iaia ata nao le tau uso ya. Brother, big brother, whana na Jerome Gray. La ufionga le alo lino mai ava le whana na. Whawhetai le telo nei tau sanga sa tāwhi loa iei, mso swari mai fo le tāleni, ma whātanga ina fo iau tau suia le telo nisio au pese, e peio na iei le pese lea. O le loo tau au e te mapuai, ia ele ngata fo ile nā. Ia,
o le tele o tausaga sa mafuta ai ma fiafia i le faatinoina o nei vaega o musika o le po tolu alenā na matou iai o i Los Angeles i le fusuaga David Tua i le po lenā faatoāuma mai le konseti ma le show talo fai a Vito Meisake tabalii aogā o le atunuu ia faamaise le atua ma pai atu le agaga faamafanafana ua e tusā po o lae le umi ia ae manatua pea ma manatua lava ia galuega lelei sa faia the legendary faananā Jerome Gray I was grateful to have your you know the authorization to re-record some of the songs I must say la pesel ne ya ta te tau ma vai ile ne yafi ole lo tau au ete mapu yai ole toy fa vsenga ina le ma toy fa tu langa ile ya tau severe ilalo fa tangana ale fionga ya fa na Jerome Gray le pesel lo tau au ete mapu yai E tā walunga atuai, mai le mwhaiona whaangaloina le neita maali. Ia tō lo wodo, lo walu sepulu tausanga. I le tausanga fau, ma au te aluatu au te pese whapitoa ai, i le whailonga ina, o lo walu sepulu tausanga. Teitai atu I lo sui fuama se malosi lao, nei whapea fuelu te lenga ia seumanu. Ma te otu umama seumanu. Rio tele le tātou utunu, whamangalo se leo, tātou whi loa I le aso a te hapu.

E o whanga manu I o lulu o la au, a wā e whawhanga I funga o la au. A o le tangata, e whawhanga I upu matala. O le māwhi leo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona whaapongai, e a fua I lona sio sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa wha le aso, mai le tautua se ia oo ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanu ina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fi tau muli le atunu. E le o se mea le lei se tangata a e tangi a lao. O le upu tangi a lao, e ave I se tangata ua whaalaila e o, ma ua mana o tele. Ua le whaamalia ina I mea e avatu iai, ma o le mea e o iai, o le ino sia ma le fia fia iai tangata. O upu e fau fau tua I le toa tele ina ia awa ne I tangi a lao. A wae I uai I le malaya, e pei lava o se tasi o upu. Ia ngata ai o utou manao I mea ua o utou maua. E le o se mea le lei se tangata ai tangi a lao. Pe manao tele. Manuia lau vasa usau.

tun te fa fetai. Se po mani ora kane si pa bo tonga ke salam rek samo mai worry. Tanto pat pati ai per ma tonga fio le lofo le yes uma ai mes fo le nea so. Le tono pe la masa ta ra i ai le mano le tuno le urpapo ma le urpale o ta pe langa ai masa ni ai le tono le tuno. Ai tu asin sin ai moto manao le opinga le mena stofi. Ora na yalon pa na we pa to tolia ni sol mano le atino inga se nga se rutino ma otra nga se nga se mo to mala la to tu di fa sananga ta to nu e le se ni ele no foreli ma le ya se me li lo si fa nga ta to tu lo na lo fa ta mul muli ba la wa to ta nga to ta ni lo na lo fa mai a o ye ta nga to mana tu mai ai o ya pa ma o ni le lo foreli o na fi mo le so yo lamba nga tanga ya mo lunga pe ar bi inga fo ile tu lo na nga le le ya so ma so ma ya me se fa pe lo ya tu na yo ma tu pa le nga nga su nga to ina ya ma tanga pa le nga ma pa tu ya la ia pe on le a wo fo e la nga ina la pe nga le nga tanga le nga po le nga sa ni ya wen to le ma ki la ni ya sa pa ma to pio le pa ka sa si ni si o ma tu to ma pa le nga nga ma pa tu ya la ia ya le u to e fo i ma pa nu o le vi inga fo i le tu la pa sa la mo le lo le li lo pa po ma lo pa ni tātou pāna mana i le manuia o tātou i whenua i le mātanga o pia lo pate le atu. Sunga to ina, mahapitanga pale o ngāmaru tu e ala ia mi no whalo e maisi o tātou e kāre sia i ainga rotu. E maisi o le atofo i o e kāre sia i pia mara upangarunga pa ia le atua. Te o suina le mai o so i fua i so sto vini. E o alama ni a nganga mo i am lona ma lo. Los pu fitu minuto o te aile tu lai fitu. E a nai minute tātou se i asto i fua le maro le tātou tunu nao silfia. Le tātou i numera tolu fitu tasi lima i tolu i numera. Yeah, Monetato email on the air at radiosamoa.co.nz, Facebook page, Male Radio Samoa, Lungale YouTube channel. Fabono, or Mkwamangaya, Nesqueco Kule, Igako, Padarbatu, Fiona Pilione, Marpetua San Masina, yeah, Manora Map to my, yeah, Pepo Eletina Yata, Ellis or Paya Li Pele, my senior Stalia. Ya sina leo masi ona tu atina ya no salia no maputa mai alan pai la mo Wellington pe fo ya turisa emi masi ona tu atina la to umala mo maputa mai ya lo patela tu la to lungo la wala fa mnia ne ne pui pui lo to so fuanga nga i moto mo la fa auto uta de nei ma tala awol pole telefoni tangi telefoni sa nga le mo to no i moto mo la tani yo ta wole lo le mo le pasia moli. I want to realize why they low point and sound come a cow when I'm a bunny. Come on, I feel at the bound and langy man or langy too low. It's a pang, can I feel? I come on, come on, a bunga. Or if one out pass, I know they have our own. Yeah, my tala tato, lunga, while I'm too long of a penny. The what to money to your mind. Yeah, tonight, madam, not my final. I want a necessity lunga or two lap on matang of him. So I'm a dear, my own. Ile matang of fear, my musica. Yeah, that was it. That was falling out of town of Banner. What about Philly? A police officer, I read to the other town, Lumas, to what I'm about. Say, Maya.

0: Manga kulenge ya fiafi. Kulea wa malu maunga. Wa malu foile kaufangu. Wa fisokai foia kaka kusivio o Samoa ilenge ya fiafi. Mangufa ifo mailangi ile ingo aipu. Ale kamalo ainga salvalasi leo lua isao. Leanglelei fasoa le kua. Kala lupelele le maoka le ainga saa kuala isa lafai. Pia le kua. Ia longa anglelei le ngeia fiafi waka kumawa mai. Opa ia o Samoa. Ile po kala ole akumuu. Ua maea onga mamangu fakiki ua sofoi onga kayao. Mako ki fakalo faku maleanganga faalualo ngei fiafi. Pa iyo lau fengaluang kofi ya liakua. Malo kakalo. Huko ufaiva alo filima. Oa umma e fafua ngalu e fafaki le lao lao.
1: Yeah.
0: Ole pelu e kaufaima ayo nga iku. Lako unga aluenga. Hia leaise kasi nga ke fala vela veinga la kaufi au momoli. Faka faikaulanga e fia o Samoa. Ma ko ki faka alo faku ma leanganga falo alo. Kaimi masangi ol porkalame. Vao filfili o Samoa ilungo. O le radio Samoa ipoa so lua kai kasi. Le a kako kalar ko faa ma le faku kukango o Samoa. Ya ol ma ko wa faa mangaku. Sufil ko faa ma le faku kukanga. Ya e mawese ese ma kalalasi le akungu. Ya e faa moe moe ya. Il ko fa fa kamali mal fa ko kanga fa falu polu ya ma se vai vai el por kalame ya fa ma ayo le ngi fia fi la ka ko fa so a fa yo la ka kale le ngi ya mangwi la fa so ngi fia fi ya fa kalu fa ku le la ko fa lu po ma fu kamai mel ponge ya fa per ko ko sa le aula ya fa per fo
2: le lo sa se rua
0: yo ngi ka ulang
2: ngi ka ulang ngi pero la ka ngi ru bueno ya
0: yo ngi
2: o kaulang ya kaiko
3: ai
2: lo un foi warka ko por kala berge fias maror so fo mo merlang en ba
3: maro ka ko foi fa malolo
2: saro po kusa ka ko ka ma ko le o ba maruru ke
0: ei e fa penga fa ka ko
3: ah
0: o se mele ngi le fia fia di wa wa ka sauli wa
3: ko mo ingi ingi mai
0: Ele mfaya nga kuwa ya. Ya kako foi vale winga ya wa foi kako por kalame pe nga masang ya. Ka poi fa fong mai le ku i mo ka malao.
2: Ya le.
0: Mai pe le ku lo ma fang fang ai. Lungo ka vale me lo. Fio mai le fio nga ka ulangi ma. Sunga ya kai kolo. Kai de sol kako por kalame. Ya langa oe yo le ku ke le nga ke ma fuka mai e ku le va ola. Le
2: ku sa kako.
0: Kaulole, con quien eka Oscaria, con quien eka Oscaria, ele...
3: Como la que lei.
0: Malo, no, ninguém fia fiwa.
3: Ya, malo. O le eka fue la oficina ya, ya cuisa venu. O es el fia fia, ninguém fia fia. Ah. Wafo fia fia langa o siampingi le au ole engi usam. E mo ya wa umaku ka longa ole kukokas. Ai le mo faya uke vaya ilu ngolo penko failangi. E ave alfa malo ole. Al kusava ilu ile au ole lako fia onga. Me le mo moli ele ufafika ikele ele. Fukala inga ya kusava ilu. E mo ya ole mo pia ifafo ngei. Ya ele mo faya nga vese le anganga ele. Ile fia onga ngsoi fua maolo ma yai. Alela eva kupeila eva ngose so ni efe fio fio fio maya wa be fio fio le ile wa jumping ile wa ngi jump
0: eva kulo la nga saka ko kalongo ai ya makanga o faile liki sambo alof po il kele u pu ngambo mai fa nga kamola ngo ele ele fa pe fa ko jumping ile le fio wa kaulang ile le fo si le fio le kai ko yo wa kamol malae
3: le la
0: po lua fes fur kolunga jumping e fo inge ile liki fa sambo mong Ah, sa faivo inge in New Zealand. Ia sa pefoyonga. Mako mangu malo e foye mangis kausanga uma vai aku.
3: Ah, rola.
0: Ia le ka longa e kapu ia.
3: Ka leia. Sa leia. Or ka longa le kilkiki e yong kapu mong sa
0: ani
3: ya wo ya kapu ba e mo mo pa kile apa
0: ani
3: e fal kapu ai ya mo fayole mo le upo ko inga ya la ki ki e ya makor ka longa sanko sori se sile le mo kapu yo a vola inga uma ya ko pa ki fo le apa
0: ya
3: o nga ka ko ki lo ai le tapo ia kapo ia o le whaanga kamale o le kilkiki ia o ka longa fo ia o inga misa
0: ia
3: e le hai la e le kele a se piko langa o le ka longa pi o le ka longa le lau ilo a ia le kaku wakungu ia so ia langa o le lakapi ia o le me fo wakungu et
0: ia
3: o le kilkiki o le me sa fe loa ia ia ngu mai kumaro pa o inga si au.
0: E wak foi lo fonga fiongar kaulangi ma e ki sila fia foi o kasi le ka alonga kulanga ese lo kaku wako ngu
3: maria lako
0: a si ile a ma si ile au kilikike se ngu se liki kai peol mele e fai le leile loku le malai e saanga koe soli le malai le sila fia le leie ya e waku ya maa se ikulou wa lainga le malai auange i solia le malai au alo le au yanga ka alonga ya ale nga kaile ole fakung ole farka po e ma ku ai faile le le farka po yor kilkiki e le pe yo isi ka longa pula po feme ke ngofo mai pe ke ku mai ai yor kilkiki ya ya ole me ma sangi ai ya ma se foi so ma ku ya wae ole nga ka ku kala ngoi il kemi go sola e fa ngoi au kilkiki ngu i mo ngo e va ngu o ngo e va ngu e fa ngoi la ku kilkiki e ia e masi ia i whaanga kama. Ia kapo ia la e ngū ia. Aore kele ia o isi upu o le vāonga ngana e maua ai i kikiki. Sa kāko kalango o isi upu mua mua. Aile umai upu. O isi upu ia e maua di kikiki o le se e vae. O le se e ulu. Ia o le polo mamao. Ia o le pākas. O le mulungu.
3: O le kaloko.
0: Ia kaloko e kokongu.
3: Kong.
0: O ngai upu ngā e maua mai kirikiki ia e mawhangi whainga whao ngā i kāko ula unga e. So leso so mai kongu awa le polo ma mao. Wā, wā ka ngaka e polo ma mao ia e polo ma mao alonga. E hako whai mea kāko ngu e polo ma mao ae.
3: Polo ma mao ae fiwa kau amu. Ia mai o ngā fwele upwele lelele awa le pao mao so le whakau whai la unga.
0: Ia.
3: Awa le pao mao se wanga koe fwai mai kua wai ngō fwai lalu.
0: Ongo leo wae ka ua kako kele ise no ka upu ya emo moli le faafikai kele le au kilikiki esu kako ngu le ka kengi le fionga ya le malu ongo vea lea mongo e lunga le por kalame emo moli e kuai wae sa uwanu fo isles kemi saa moa maver kongi ngal mako wau i saa moa maa lor ka wivi nua liki yanko ka wivi ya upu wa saa mako wavaku ye kapua yaku fafo fakua ilalo lo kokiki. O lalo ai mo wai malo e fafkai o leanga wa ai lungo o balae e o ianga I ngai fale kongu ya lea sa fakua I lalo la kou pesa ya leanga mo wai malo o kako haufa mongu ye le kua ia le fiangwa su kako ngu wale fio suafa uso li masa lea li e kaingange le ia le kumalo fio sa kuala mo le la kukama or kaulangi mo le makuo sa kuala malu ya kusa vailu upu ili fale anga. Onga o lea la o le vayaso lean ka ngesa ka kukalango I maunga
3: kofa
0: lea voi la nga ka pungi lea suko nga I le le vayaso nga nganga inge yau kilangi li lofpo na ukofa ia o le kele yo sa unginga sa fai nge ikau yau kilangi e faa kau wa I le le kako wanga ngu ia male au kusa ia e afua mai maunga ki kele le mangu yo ngu ele nga ko e kalesia wa onga fo ya le so sa ka ku fa ka sia I male se ka si fa ya onga I ma sa malo ki er ka ku wa ya so nga nga I dungor ka ku likio ya or ka ku nga nga la vale au nga I nga ka lo ka ku ki ki ka ka I ku pulanga ya mo se wa mo ku mar ka ula ya ka ku nga ka ku nga ngu o umala le lava ya so ya mga kule po muli muli fo ngei kako ke kalangoa I ngisi o maunga le I o yaida kako fasoa O nga kapungi ai foi leo kako por kalame kako kalangoi mbunga se e kako va pe yo masangi ai kako masengo kako fanga solo mai ai e ingisi mbunga lo fio ngal kaulangi ma lo po nga ke lu si le fiele yo ai kako faso a le foi nga isi mbunga ia nga o kawangi ai ia e ma nga yo foi le faso mai le kungu ma kako kalangoi la fiafi ia
3: la fo kul falo lo in salau amo kame mai.
2: Yeah, telefone o pumale nga no ro fai fon nga mo mal kala fa sul piccolo tuno
0: lilo
2: ala inga
3: ya lele e nai mo mo ya no cha fai fon nga su su nga ma
0: ali
3: pele le ka o le pese fo lele maunga loa, mamua fesili ya fao. E, wakele ki ngakala ke fao nga ala nga upulea, e fa maile fao nga nga isi, maunga loa mua fesili ya fao. Ole ya kia waya ole sa ole fukaulea, maunga loa mamua fesili ya fao po uao, makwela nga fao ole maunga mawalunga. Maunga loa mafao kama I maunga po iye, Ol pesele ole viinga ol ka kwele sa se sia nga nga akawa
0: na dir
3: voleva le fa lu pour vole le yelo fa pe pour le bon lo mo mo bisidia fa po wa fe le lai o so ile ka ya po fa wa vole mala mai le ba a bele mali fa e kalo fo ai wa ngoko le fo kuwa la fa singo le ko ingo le kawa. Ole bi inga sko inga kaimi o se siaonga.
0: Ole.
3: Ala fa pela le mongo la nga e mawalunga. Ya e fiu kakali la. E pupungi uma e fau. Ya ya se lo nga la kaunga nga ifule la ya fuka asurungia ya isi. Maunga la iki foi.
0: Ole.
3: Ya ole si maunga. Maunga foi lele o se e moe maunga o salafai. Ah, malanga la ku foi la ke a riso vai la ku ku ru wa fu mul fango se a solang ile le. Ya ngai ba ya kulel ka oko ma ya sala fai pe ya ka oko le yo foi la ka oko sam.
0: Se mo e mongo.
3: Yo. Mo e mongo foi le sala fai. Yo. Ya ke la ba mo sala fai, mongo le ku olo, mongo fa sale le ya ole ala ba ka u ka wai. Ya al ngai kul kuli lo ale u pule ole mongo. Ah. Ngai olo afai ngai ole singwa o mongole kuolo
0: ah
3: le la le

0: Hei, hei, ho. Maunga ni aku wala lea se, se kala anga ole maunga leo ni aku. Lewa waka faa longa lepese lea.
1: Ya wa ole, ole, ole vailuanga, ole kolokolo I vailuanga o ili mefole I kusivi. Lea ile, ofiso leo leo, male aunganga I kusivi. Lea nga ka ole kolokolo vailuanga. Ole maunga leo kuolo e faa pele kala ukawifoi. Ole maunga leo, ya, e kawalo alo. Sa fu se fam kalanga ya langa fa pe o inga nga ma fuka ia le yel kama ka fu le sa kwa fa ma langa pa nga fu le lor kama ala pepe
0: ya tama le
1: I ka fo nga fu le nga o le va o
0: me ke la ka o a
1: yo al kama ka I ma longa kenge ia ma le o li fo ia nga o a ver ka fo nga pe o isa sa ka fo fa o ia I le mo la le o le o le kuolo Ya, masa wala le isi maunga ya, ngak pei ngak si filo po, kurili a maunga ngiwa.
0: Ali.
2: Kurili a maunga ngi.
1: Ya, apo apo maunga sala fai wapu o maunga mangua.
0: Ali.
1: O mo ya kufiu maunga fikiu.
2: Ko fikiu.
1: Ay, kasi ala le maunga le.
2: Ngak pei ngak si kumwa, si ya moe maunga sala fai.
1: Ya. Ali maunga la le ngak makala ngoma malo ukolo. Fefe alma me aifa malo ukolo ake. Ted. Ko kasi ale maunga nga ko kele mau ako mau wa le maunga nga wa uma meo ko ko ale mau o le malu malu le tua o le malu malu le ko o le mau piko si di alang o le maunga nga le kafe mai mangui ale ako ke mau nga o langa ko ala longa e kia wa ia le maunga nga alang o le maunga nga e
0: maunga maunga
1: maunga maunga Ele é escama e mongol, mongol, nga. Mongol, nga, le, café, mai, aí, mongui, ale, ka, kouke, aí, aí, aí.
0: O novo seria, mongole, que ele, ka, kouke, kalangó, e foi, mang, aí, aí, o mongua, mamé, nga, kukupu, mai, você, é, mou, é, moi, mongua, o salafai.
1: Sim, é, moi, mongua, o salafai.
0: O fé, mongua, o salafai, é, ah, o é, mas, sangue, nga, fa, nga, aí. Kelo folo sanga masanguanga ile anganga folo le e sufi ele fia fia
1: mali mali
0: ya onbela nga fa pau e ise mbonga kasi fa ka kau ye ke pio le mbongo le alunga folo le a kalinga fia longo le mbongo le alunga le alunga lo unga ku mbongo umo sala fai e
1: ku mbongo umo sala fai
2: pero se e e ma ko mo ya a kilkilo ku I e mo fangua ka kia mai ia ia ia ia ia sa vai ia e pe o lele le piko le I le kusalenga se o le ku fasalenga ma le ku kangi pe a makamai e ma wanunga le kilo aku e palaugi a le aru ngai le ku salenga e fai foi foi laro le aru le I le ku kangi e pe ia la ufa kau ko inga ia so le le ka kia mai o le moko sa vai Ese ka kio se hi a vole le lawa moi a. E a ngā forole ko inga ma whaku leo ku vapea. O maunga uma o sala whaila e pe o ka oko peo se hi a o ka kia mai o moi.
0: Maunga, oh, ma rei a.
1: Se hi a moi maunga o sala
2: whaila. E pe o le merenga pe o le whakunga o le kele o muang ngana whai ngai ko inga ia so mwai. Le whaku sa kusanga o le, a. E wa, o lau kilkilo ngai, pe se ka kia se hi.
1: Ai sao le sao ni pon denga o fa ka we ko inga pe sei ai mai
2: sia so fo ie o mai langa mo ko sa
1: ba ku re ka oko mai le le ia le ia lai mo e e le ka mai bole le a ku mo ngol fa sale le
0: a mo ngai e pe ole ole lo finga galo le nga mai mo mua O mounga loa, o mounga loa ma mounga mua.
1: O ma lans, mua, ma mua.
0: Ma mua, o mounga ia I, o fea ia I.
1: O sawai.
0: Fisiri ia fao. O fao pea o, ah, se meo.
1: Pea o poru, ah, pea o poru.
2: O fanga loa.
0: Fanga loa, ah.
2: Neku fanga.
1: Pea o poru e mounga loa ma mua.
0: E. Wa pa pa fa ko ya fa
1: ko ya fa
0: ya fa so mele ko wa mose ya la ko lo ngo fu ko ngui
1: ko ngui le fi onga le pe ya o po lu ya ya e mo ngo lo ma mu e wa nga la ngo e fa o foi pesen o falo ngolo ngoile fa nga nga le nga upule e ko o foi pesen le la ko fa ku nga ma nga ro a mo a mo a fesidi a fa
0: ya ta
1: a sa ule fa ku nga al pungi ala ba
0: ndi
1: ma nga ro a ma mo a
0: ma mo a
1: ma nga ro a ma mo a fesidi a fa
0: lo ngo nga mo nga la ikia
1: yo mo nga la ikia e fesidi ile mo nga kelele
0: mo sidi a fa po a o laka o ngao.
1: O laka o ngao. E o le si mea nga fesili mai lo wa fingi ake. O le pulea o sei e moe maunga o le fasa lele.
0: Mali?
1: O le abafo lele, o kwa le fa makalai, o le upunganga mo mai le abafo lele pulele ike ma mamari koa.
0: Mali?
1: Le nga koso mai le fola aba e ka ofi pulele ike fol fola.
0: Oli
1: ya ngala pe ngala ma moile upunga ole fa pedio le upopule ah se e mo mo mo fa sale le ngol ma ki ole
0: ol fa lav
1: ol fa lav ol fa alwal ma wodunga ma wolunga ole ol fa alwal ah
0: ya
1: ngo fa lo ngol ska kan fa nga fa ma ole upua
0: pulle ik
1: ol pulle upo mali ko
0: mali
1: mali ko fa ya le ngo fa pele e ava pe mali ko malanga malungu ngari kaya o
0: ni
1: ya ilo wakar kong wae ai longa fe kawil ko fa yese sio ska mali eri kaya o sola ko ngu se upa pe ah
0: ni
1: kawanga ave ole il for for abale il malanga le for for ale abola ko fa bi ya ya abole kaya o ma
0: ni o upua favivi sufi ai la fanga e kula fale ma a o upua favivi ai se mau se fa lolo maulu
1: maulu
0: ma a ya ya fa so mo foi la kumu e inga i monga i anga o mai a o ma monga
1: ya ya o ma
0: ya o monga la ia o monga o le kala fa mangua a
1: ya
0: o ko si rafia foi mangua e aku mangua e a
1: me ala ko ra ko me
0: e ile le ala nga upu e mau mai kala fa mangua o le lia mangua nga yuku mangua kalu le fa suanga e o le mangu ma fale ulu a
1: ali
0: o le lia mangua nga yuku mangua kalu le fa suanga e o le mangu ma fale ulu e po fale ulu foi e masalo o yuku mangua ya o mongo mongo ah fa king o ya fa singwele upule o mongo mongo o mongo o lo mangu ya fa peo o o lo fa kwe na kir kamale o mangu ilungo mongo ile kai mi le kau ile va kau fiki uka maka u
1: kau
0: ah le swengo le aur ku mongo
1: ku mongo
0: o mer kai mi nge ya vangele kau le pa iole o le fioanga ia kaingange foi ale. O le fio le launga mokasi. Ah, fa kulou foi le fio le. Kui mungu o le launga mokasi. Fa pe foi le a fio fa kui. E ma koko o le fale ula onga. Ka kuka ua ia. Vaifangua onga o mea o. Wala nga upu le kaku fa soi mongwa. Ah. Nea ka kuke mongwa o le. O le. Sa makala ngoa ma se koko o le fale ula. Ah. E ila le. Langa mau lea, o le mau fa mangua lea. O huku mangua, o maunga o mangua.
1: Mm.
0: O olo mangu, yo olo nga.
1: Nga
0: aki ila kama leo manu ilunga o maunga. Ia ila kaimi o kaua fiki uka ma fiki uka. O fale ulu. O fale ulu. Ya ole vai le mai kafe lungo le mau kafe kafe ole vai e ya ile fale lau vao ma liu le koa onga kipi mai vangel sva fonga sa mo nga mai le ulu ko wai kafe kafe ole ole ma fo angala nga ole upu pe akil kilo le winga o le li mau nga yuku mangu a kalu le fasuanga
1: mai fale ulu
0: mai ole mangu ma fale ulu upu mo mu nga Ekele kala le Kalau ke vakole kai kasi kai mi. Te kako mai olesi upu. Ua malu maunga. Ua fiso kai ya ka aka o kusi vio.
1: Yeah.
0: Ole ala ngā upu e maua mai kala lea. Ua malu maunga ua fiso kai ya ka aka o kusi vio. Ya. Yeah. O kusi vio e whapea o lunga kumkumu o maunga. O lunga ar kusi vio. Lunga ar kumkumu o maunga ngai ka ua kusi vio. O isa ka mo e solo aere ka mo mangu. Le koa I ua kua malanga fusi kau e sulu I longa pākua. Ya lela e mou aile, lela ngā upu le re kala lea. Ua malu maunga ua fiso kai a ka aka o kua si vio.
1: Si vio.
0: O lesi I ka kou maunga. E ilonga maunga maurulunga e koa iai ao le langi. E leo maunga uma e koa iai ao. A iai lava maunga e koa iao le langi. E va aia le lau si usi. Opunga vai e kafe I fai, pol melanga, kala iai sa le au le vai asong kia kongi.
1: Yeah.
0: E iai foi maunga, e le ingi la au e o la inga o papa mama, a e mwise au kako vai e iaku maunga yo, o kungu e fai mai kaua,
1: Yeah.
0: Yeah, kake vai akunga o kaua la e fai mai lungo maunga, kele vai e kungi.
1: Nga o ra, mabangu.
0: O lea la pe e kalango iai le, e le upu lea, e ilonga maunga, o longa winga ele o maunga uma e mangui aika ngaka. E ilonga maunga maurulunga.
2: E koa ia ia.
0: Koa ia o le langi. Ia aku maifoi la ia ka kou ia pe a ka ku falo lo koa le upu I kua. Wa lewa koa ia le, le uku le vai asoro nga nganga ia o lewa kia. Ka kou, kai peila le melenga saungo ia ia lofi po le vai asoro lea. E ilonga maunga maurulunga. Aku maifoi la iko kongo le. Le loko I fale au loku e ka le sia mainga. E leo maunga uma e...
1: E maua lunga.
0: E leo maunga uma e maua yer ko fa e koa yei ngu, koa yei a inga, koa yei e ka le sia. E yei a ko fa la ku ke fa ko koa inga fongo e ka le sia ma fongo ngu uma. Me a inga fai. E longa maunga maululunga e koa yei pe a fao ngā e se la unga. Ole ole maunga lea walilia maunga ngai uku mangua kalu le fasuanga ngai olo mangu mafale ulu. Ole maufa mangua e fapea o kangaloa langi a ia o mangua longa ngofuanga. Ole la kufa la lea mau o kangaloa langi a kui mangua lea. E lua la sa faila masiofo arkama ika u. Failanga masiofo I fiki uka.
1: Nā lia.
0: Ia nga mā vai leo le li yon kangaka. O aise maua e suri ya ke ia. O le mea langa kupu. Ua ola faa kasi ya fale kua o le li I kile masinga e kasi.
1: Ia.
0: Lenga mā fuwai le upu le ilunga. Kakala ngoa ngal kuringa le upu lea le ilunga. Ole. O fa wa wa ola fa kasi fa kuole li nga mo mo la ola fa kuole li I ka u e ole masangi la mangu fa pe a ola le o nga e le popo e mai e u ye king ole o nga langa le o a ku mangu a
1: o le king ole o pepe a
0: o le mela wa kupu o mo mo ola fa kuole li ka u ye wa o long ai nga su le popo e Ia ai kei loa ua ola le wharekua le li I fiki uka. Ia maua ngea le popo e...
1: Kope loa.
0: Ia, alanga lo mao.
1: Alanga lo mao.
0: Alanga lo mao, ia.
1: Ia.
0: Se e loa le kui mangua I kama le fiki uka, ole ingoa le wharekua o le kui mangua I...
1: Ika
0: u. O fua le lea. A ole ingoa lo ngā kali inga maua I a fua le lea ika u. O ka u whakoa lia ao le masinga. O ka ufa ko lia ao le masinga. Ao le ngō le wharekua o le kui mangua ngā maua o I fiki uka.
1: Moe.
0: O moe ngā vasa. O moe ngā vasa ao le ngō o le akali o le kui mangua ngā maua I long wharekua I fiki uka. O a ngā e whaasangisangi. Ngā e whaasangisangi. Ua makukua la kama wa maila e eila le ngā oleo kama e sāwari vali le maa ngai o le lau ongi ongi o fiki uka. Ia o kama kau o kulo I le ngiu. fea kuloka u ile kamale o onga e se wo kafia ingwa e kulis kangi ah ya musu wale ri le ya or ku mugu a ka wanga u wale ri ya ya e kulis langi u yo fai fai ya fea kuloma le ri le a fa fenga wa ya fa fea o le ya kya ya ka wanga u ya elo mas kamale ku eslo ya e ols kamale lu ngoring yu la calling you fa mai lalo wa alu la kole li le mave ao a or kalale a
1: alu mave ao a la
0: o ila le nga mafuai o nga kaur kaua a le la ka un wakur kamo mangui i kuku ila i kanga kia o le ve vesi le kaua ka u mafiki u mafua le mele le nga le yonga kango au loka u ya mangu le nga le yonga mangu ma loka u a
1: koe mowa lo leo a
0: koe mowa lo leo a i ka u le la e upu lea wali li a maunga nga yuku mangu a kalu le fasuanga nga yolo mangu mafale ulu maua i malesi upu ua malu maunga ua fiso ka ia ka aka o kusi vio a ia
1: kusi vio o leo fiso ka ia ka aka o leo wali ia
0: ia kusa o kumu kumu maunga leo ua fiso ka ia a fao nga la pe a fao inga fo ilele ia ua ia la fao inga ngole upule lunga wali lia maunga ngai uku mangua kalu li faso unga ngai ulo mangu mafale ulu a pe a kakango e faisa ka fola sanga ili me fao nga iai e fa kakau se mea fo ilele ua ola se pango ka a ia e fa kaika inga pe a fa pe masiro ko ua inga po se ngu se ifonga masalu wan mo se mea se ifonga a
1: ia
0: se ifonga fo ilele se fa lave lave ya failo esa e maingi sole a inga vesele iye voilele olenga pulo waiwa upula iye kaunga faunga ele a inga ne oleo wakalia le ifonga a sa popo e ama a malilia le ngei ngu a e peyo le kalanga ile maunga ya kumbaunga le kumangua walilia maunga ukumangua kalu le fasuanga ngeo le mangu mafale ulu nga omai mali fefefe a malele mau kongu le ngei ngu e fafe kai le kofa alofa leo wakalia le ya o lau lea fa unga ka ilo elua fa unganga le pe a fa unga i kako ula unga vo iye ua la nga ya ulpu lea ua manu maunga ua feso kai ya ka aka uko sivi o ya e fafe kai e fa akau fo se feilo inga mas fa mwe mwe a inga ngalua umalole fa ipoiponga e vapea li ya leo wa marumonga wa
1: sokaya kaka
0: o kusivyo ngai kuor kaku ain ka kupu mani ngai kuor kaku wain ah ya kailo ya isi lua fa winganga la unga ngai upu nga sa kapenga penga fo ilka ko por kalam ya mo se upu ya nga
1: ngo le we ka wo le fong ah nga lu le fong ar ma ko ngu i pakamea
0: mali
1: ya e ngao e lua pasi malori a o kukongo o pasi o ala o sapelu o mea fo ye ave e wale e o manilo pe kalia le ifonga ike uo waku waku a ele kalia pe waku fasia a
0: mani
1: ya ele ya se mea nkupu
0: ya
1: nga waku wa nga kalia le leia le ngu umalea koe wa ukaba isi ifonga e fiu koe kia umalea so pulo lo uele ele sa uskunga ka e su e maabil fali
2: maa mai lo leo mole bye bye
0: ya
2: i kaule lo nga kulo si fon ele lo pole ale
0: moi o kaule la ngom mai
3: mai ki dia mai aro po le voi ki dia
0: ya
2: ei
3: aro mai
2: Opolo.
0: Ngai kilia lau sa ngwa mairu po. A kakova aila i fola sanga iewa, wa ufaa longo inge i, ufaa nga e fale upolu mangisi fo i o, ufaa ila unga i mefa inge i, ah, ufaa nga i monga. Yeah, ah, o upi yeah. Fo i e sufi aile, se faa lalo mbogo lunga, ya mese, ah, ya i upu nga e, se wa malo a wa e fuli monga wa nga ngaule a a o punga le o ka fa longa nge o sufie o ma ma yalof po
2: ya le ko Oh, was say Lord was out, Bole Mawa, Kurkelo, and Pauline Melena Camayo Falo, or the Holy Leo, or the Boyole. A long of fear among a mole, Luma Coy, a hour lung.
0: Oh,
2: Mahoma,
0: yeah.
2: A man, you were there. One man let to know,
0: ah,
2: a volley. A co man, ye, our lungy canaka, ye, labole. You don't of fear, a lover co farmer for cocang, ah, the acu sessil and none of a thing of fear. While in Caco Calamo in Monga, ye appear on la coe. Ukangaka ula fale ngu ma ari ngu faife au e ola ko mongo mauru ngu ko ye au langi
0: lilo
2: mari ai fa kusa la mongo nga pe yo pole wa ngu fa no ngu ole mongo mauru ngu o sa vai pe au sidi
1: mongo sidi sidi ah
2: Ele mongo sili nga e wape o le mongo a piku sili nga
1: Nga
2: mongo nunga sa vai ukele ilo po ise mongo a piku sili nga mongo nunga opo Ia e peia o nga e peia o vai a aila o kiwkiro ye Le erwa nga e a fia malu e a mangkua la a mongo nunga mongo nga e koa e a o le langi a e faa kusa la ele e ngana faa le tunu e pe e aveiri Ye mau lungo I konga la fanga e lava ko fama le fanga ko kanga e ko file moi me mau I fa fanga o mua e kalesia e o I fa I fa o nai mazangi unga ko fa longo mo ko fa fonga voi o poisi ko la fa le o va pese longo fia mo o kele ko ye ya o lang longo vida o la ko e o moi me file moi le kumu ne Ma wai ngō fu fair fun.
0: Nila.
2: Hmm. Au kau le mau aku ia te leo isi wopo se fale kongo lo ke fongi lango. O isi fale kongo lo pisi leo o fa ngā koe lo ke fongi.
1: Oh, la, o ke fongi da le.
0: Ia lea fainga kongo e ki koe.
2: Ia,
0: lea. Silsilange e nungar kako por kalame se kaimi. Ah. Ia. Langa leo umbang fa makala kusi upu ia e peo.
2: Ia.
0: Le ai mo nga yuku mangua kanule e fa so mai le kongu se kaimi nga e se le manga yole le mele nga sa ngo ya ya kala yelo po a e longa mo nga mo lunga a e longa le au fu singa le kongu e sa ili e ko fa male
1: aliera
0: o kanga e mo ko kongu au loku e mo ko kongu ainga e mo ko kongu malo Ya masuk se me ya kangaka ya pe foilanga ya sangwa
1: ha omonga foinga omonga foinga kalango se me le si so yo ngalango fungo foam mai kau e aor kai me e momoli mai el kofa ya ele fishiringia
0: Mongo yo. Was out of clay of po mongo. O mongo fao, mongo mobulunga yo por. Ah. Ya, okay, lo po fao, po via mobulunga. Ah. Well, ya, calacu for masangeda, kung moe, mongo via ya. Ah. Ya.
1: A kongi ke ufu faa so mo iska ka kuri mangu Lele ma senga kuri mangu ilungo ku mongu ya Ya ngu faa so mo ile se mongu
2: Maro
0: Alfa nganga la isi fo iyo kula fale waka faa pe ile I upu ya nga uo faa longo Fo ile le ngisi o Ya Ua malo faa fukai ua e Fuli le maunga wa e nga ngau lea au. Haa. Ah. Ufunga ye. Ye olesi yo. Ole fau kaukanga e so lofai maunga e ai vang.
1: E ai vang.
0: Fakwe le ngi mea kako iloa e le mafaya sesi nga nga fuli se maunga ma.
1: Nga ngau.
2: Omeo le muangana le tunu e fa kau faro loka. Haa.
0: Moi.
2: Ya ma venga e le fuli.
0: Ia mga ngau lea au.
2: Ewa, fulil mongo wae.
3: No, mtaro tato laina sa amore tolu pele tolu fitfitu ta si lima iwa tolu numero e na umani no atul paso at mani nei po so le tlinga lo po mai merpone al stan lia e al paia topa fiona topa mali lenga ya vai vai mal malo e lo mato na lua tonu le studio i au kirani Ya le lava pa kan se o solo por que me con uma yai. Le gan fa no alo sa mole tu no pere na uta na tanto leina.
1: O o e fa ya sin o por kan kan fa u pole. Na ave le pole le monga, monga le tu. Ah.
2: Aja le.
1: Ile poco kan kan ma le fa. Ya. Ai po ba mai monga ho ie pe o monga lai o monga sinai. Ah. Monga fo ie o horepa, ia. Monga umanga lewa mai ar ngaka koso mai, ngaka koso mai ama I falsa. Koso mai a.
0: Lewa ie kako wala. Lewa koe.
1: Koso mai au mai a umai falsa.
0: Manko fo inga kako kalangoa ile mea nga mafua ile ingoa leo le. A anga kulanga kasi ma... ma moa anga ah ya o lungo le mbonga fo ile nga mafuai ah le nga mafuai o lesa o ngo fo ia anga kai mi fo yo kaua ma ya e o mai ka kai la lo mbonga sia ki aku ya o mo e uma ya va nga le o lo fi po ma ai nga ma ya le nga le nga so ya mo wai u pui a lungo le mbonga lesa ya ah o ma ko lungo le mbonga lesa ngo fo ai Ia pe e fōringa mai a o e a sulu le maunga, a. O ka ngaka ngā e whasau inga, a. E se foila maunga e peila kalangoa e desi up, e longa maunga maurulunga e koa ia ia o langi, a li kai.
1: A li era. E wai le wha pe o maunga umai maurulunga. E a kupu se mai kua kakso sora le maunga.
2: E a lewa me wharu poru le, manu manu le kua, a le pe o tango.
0: A li.
2: Aungo le kua.
0: Oi foi e faleaka ia fa peor ka mai ka yo ke sa malonga ngaru kenge e ma sangi ngo ngo foi lungo le mongo nga uko faleaka ah ei e longo fia ia le wo ye ka ko vala au fa ka fa ko le ngang fa lo alo
4: alo alo
0: ai ai
4: men alo ngo alo ngo
2: ei alo
4: lo
1: Alô,
0: se não for falar, não
4: lembro. E eu falo com ele desde que eu fui para o caminho. Eu falo, olha, uma eu faço sair ele, de mão, olha, o alfarçá, mandou ele.
0: Ali?
4: Manca o filho. Não foi o limão, mas é pior, é faço sair ele a rua.
0: Maria la
4: ole akuma e fio le mon e pe a de fo ila e fa mo mo le la lolangi ma tanga ka ka po ile akua e o e ka po ile mon amanga ko fo tsi lo inga yesu ma singe le vai sa mal e sing sa maria le na ba singe
0: Alô, vai ficar em molho, filho.
4: Alô, vai
0: ficar em molho, por calame, vamos ver, faço. Mas
1: ouvir,
0: foi lá, filha, filha, anga. Ia, alô, vai, tá. Alô, vai, tá. Alô, vai, tá. Alô, vai, tá. Alô, vai, tá. Alô, vai, tá. Alô, vai, tá. Alô, vai, tá. Alô, vai, tá. Alô,
1: vai, tá.
0: Alô, vai, tá. Alô, vai, tá. Alô, vai, tá. Alô, vai, tá. Alô, vai, tá. Alô, vai, tá. Alô, vai, tá. Alô, vai, tá. Alô, vai, tá. Alô, vai, tá. Ima kuvala le o maka le popo le e fa kusa o isi o maka le kunga. Afa pela o leo mafkaria e malof po o leo fkla e malof po o karia ku ya po ka ulua ia le kunga le kalenga sa le aula a e le fea ngai a sa le aula ma malo ufa ka uva ku sa le popola po a mal popola kiki a o le winga leo le upu le ka ulua le kunga
1: ka e pelo po le kuspa yo le fankuanga le kusa
0: fankuanga le kusa a le angelu ma le a
1: a le angelu ma le
0: ya kopo a
1: ya
0: Ma a oile a la folie si upo ale
1: mo moe ma le folie
0: mo moe ma
1: o le folie a
0: soli le folie
1: soli le folie po le mo moe ma le folie pe o le a uka u
0: ya a kongi fa so ma ingi si o le a kongi ui si upo ya ngar nga fa so ma ya ile il fale anga a o le al kalan nga ile Lenga kau inga uko faleaka le o kasi nga mau ile me mafuele upu foile le kikele ape senga e makuele o a ele kai me engongo foal kengi po feala o kai le sami e ui foi va a foi e le po e lo maialunga le maunga o la laku ya kere sa malanga ngaru kengi a o lar kai me o mai la le maunga e o e fa malu le vai e fa longo inga ka kan mang mangu wa ping peseng ya mo wak
1: ya mo wak
0: ya ko mai fo ila u mang fa malu la ko mai ko yo lungo le mangwa ya e fa longo inga ka ka ya ye u leo ma pe peseng ya o fa lungo le mangwa mo wak wa e fa pe lungo le mangwa le inga u ko u ko fa la ka
1: u ko fa la ka ngo fo
0: ya u fo ya ya ke sama Yes, yes, yes. Eh, le fa sole ke va le. Mbonga lo mu afsilia fa.
1: Ah.
0: Wa ye ile o kwa i fanga lo. Ya ke ke le nga fa ingola ko ki mongwa. Ah. O le mongwa malaka. Ah.
1: Ya.
0: Ya o le mongwa fa. Nwele nga Nga leo nga ofisiri yako fo ilele pe po maunga loa maa okuwa fo I o I ili vaa fongkia yei maunga ia a
1: maunga loa mo ofisiri ya pe ka unga nga uwe pe nga unga ufawe kui I upotu a awa anga faa pe kui soba iya maunga loa ma muro inga ela inga eri kai kai wala lema ae pe o maunga po la ofisiri ya fao po wao
0: e
1: Ola esang kuku umia ele si fa ka fa ifo ese fa saudela.
0: Oi ifo ile nganga

0: Limerick.
1: Right.
2: Hello.
1: How am I, Psua?
2: Hello, Palamay, Lau. Fiong, Psua. Kelly Akako, Upunga, like Faso, my yay, Psua.
1: Pamsua.
0: Talofa.
2: Oi. Oi, PSL, Kakale, Fakalofa.
0: Kashi, like, Uma. Okay, if I want.
2: Yeah.
0: Yeah.
2: Suola sou finga ngalo il pel pese lenga mai fion ya kofa pel pese voile le la fo pese kofa
0: bon ma un oro
2: ya male le fale mai de ka ul fale vali pol fale mai
1: oi fale un ku spaia
0: ah io ke vino va era le ing fale mai nga ya va fale mai i u mai
2: fale vali ah
0: fale vali
3: Ali. Ya,
0: lo fue lo sumo la, okay,
2: ahí nada, ya le pia. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, Hello.
3: Yeah, so four.
2: Hello. Ole kule ng fa so mail farfiku. Ile ile uku. Ah.
4: Yeah.
2: Ola fo ile mau.
4: Ile vela.
2: Ile ai ile ya kaufau.
4: Mm.
2: Man kole uku e uku ye fa mangu yanga. Pe ole uku ka ukai. Sa sa fa o ki le uku ka ah, alfa imea.
4: Alfa imea.
2: Ah, ole uku la. Ole me ye mangu ye ko kong. Ah. E kai pela ole me fo langa mail farfiku. Ola ola kaufi ne me la. Ole upula lenga nga faya nga ia kaufau. Ilo ula kaufi nga oa. Malau mau. Ele o se uko.
4: Ole uko.
2: Yo, akako ema faifua nkako avir kafea iso se mea. Ah, ah ole uko. Ua kafea le uko. Ole mea o faa mangu yanga. Ah, ema isi ole oku ulanga o kaufau yanga iai. Yo, ua kafea. Ah, kai pefo ila pe afa kusa kusa ile. Pefa pe ke la ko ke la ke su e pa ku ya we ah mai ra risa u pa fa ngo ka so u ma u e ya e ke ka ngo ila u ku sa ko ila no le le fa ya le se me ai le lo lo mo nga nga e se le pa
4: e ka ko lo mu e ka ko lo mu
2: e ka nga nga pa sa sa nga u si me ya la me nga pa fa le ko ya nga mo fo le si u pu u sa sa fa o ki le u ku le fa me ah o ku sa sa u mai la pe fa la le u ku ka u fa u le nga Ilo ule mga, ah, kai ilo ngay lufi ngalo ma, kakal kalango ilo upu lea, wala, kai marka kau kai.
4: Kau marka, nga isa?
2: Ole uku, ah, wala nga uvaifu ilfa asoa is, ya, ole uku, ah, misi ale sila uma kukua ma, ah, ula ulea fai kau.
4: Ola uvo le nga kau fi.
2: Andi?
4: Ole uku, ole uku, ele ole uku.
2: Andi?
4: Ah, ewa ole uku, ele uka kau fai, lefu nga ma ilfa asoa nga ilfa leang. Ewa ole uku, ole mea kafka fedu.
2: Ni?
4: Ah, ya ole uku, ya. E ku umai e lea nga mai rolea se saa. Ia nga filifili leo se pae aluma. Ia e abel pa lengua longi uma. E lea mai a I. Ia o le si ufo le lenga u kakarango ere lo.
2: Ia.
4: Wa lea e ngo faa longu fo inga faa nga e. E le soe fea fo mei wose e di lia ia. Ia ulfo ngose.
2: Andi?
4: Eo e. O ai nga se e di lia. Ulfo ngose e po sabesi uleo. E wai la ukala afo e, o lai faa se e mai ulu fongo se e lengalu. E mai kauri o lai kuru ngai. E mai soi me, a e alu se fongoa e se. E le se kou fongoa. E ke lia. E ke lia fo ilele wafo e ke le masangye. A e pe o le mea nga le ke le nga faa ingoa faa ngak ngaka. Fumai wa se e di lia ia. Yau fungus ia sebesi udah. Ya, kau fikir siapa kamu?
2: Ya, wah, sahaja perfilen kan kau faso, faso. Jadi siapa kau? Jadi siapa soleng FC itu? Ah, faham mahu mai lemah faso tu. Ia orang orang aku lah, eh, no kalau. Oleh faham oleh alme oleh asyik dili ay faham ia, ia sebesi udah ia, mangku perfilen kau kalau. O uma on fa makala e maku o kama ia ya kama le ya ufongu se ya e ilo nga uso le ngo fo sambi ha
4: ya
2: o uma onga fa onga aya onga ko fa finge mo ko ngange ya ngi ke iwa ya lu kai le sambi ya we ilo ya le ya luar kama kai le la wa ya luar kama se ya le ngalu a di li onga kingo ngi ke iwa ya le nga ko avaya ko lole le pusi ko alwa ko lole kam fa ye poele yo la un fa la fa ka wala mo la se e fo di di esa vesi ule o ye ngor sami
4: ko ke fa longo e
2: o ya esa vesi ule o ye la ngor for sami se van ar kan akela ku fo ngo ye ka yo finga lo no po i menga lu le u ko mal se ah o lo ke va ku ko e
0: cosa lo vo ile o lo vo ile ma o le utu o le lo e se le u ko le ka fe fe i ngo ni
2: Yeah.
0: Ah, leu ko fa imbe ku so le me ole. Le ako wo ile le ku wo pa pa singare ko kai.
2: Ni.
0: E nga na fa ku sa ile mer nga pe ol kala nga. Ko fe le ku. Tau fa.
2: Ni.
0: Le fo te nga fa m kala e to fa le wo fa m kala wo ile ko fa.
2: Ni.
4: O le si pu ngo fa lo ngo fa nga ka nga ko ile le la ngo. Nga fo le. Momongo kayo le pula malvaya fe. Yo, ngofa longo ye. Ya.
2: Ya.
4: O kongo fongo fa le.
3: Ele
4: ele le. Ai fa fa punga en bom bom o kai le pula mal vai a fe. Ya, va pe o ya. So ya ira nga ka ofi se se ale ku.
2: Ne ne. Yo ele le le fa ma alo ele le le le fa ma alo o fe fa pe nga ka pola me a. Ya ole ole ole fa ka ule me nga ki lu fa ka ule fo wa. Ke lope kusa lo fa ka ule ki nga ole la fa un ye fa nga. A. O fanga ule il mele ole. Ah. Kula mal vai a fe. Ah.
4: Ya ma ko fo e a rule le ka ka ifango. Ngara kula ikal ko songa ba ila la ule le pese lo ki kere ya un pe la un ira pa paka. Ne la fo ye le ne ki kele ya un la un la. Ma e avela le kamanga e faki mai nga avela le ba. A ola inga vela fo lungo fo nga fa su le sami.
2: Ni
4: a mai le ku lungo lungo fo ai ngofo ai ah ku lungo lungo fo fo le lungo fo le fo va fa ma lu wa ya
2: ya
4: ya lungo fo nga ka sir nga
2: mau ah
4: ka sir nga mau yo de fo ke ka wo le si mau
2: ya le si mau nga ah
4: yo
2: le si mau nga o ke va i lungo le si ku si nga o va i o le mau nga le ku pu le ah
4: yo
2: fa ka ka wi I kinga foile le la sa un eku ese markanga ah
4: ya
2: mo mo fa sa le vai va kur fa fonganga sa mo ya ma mesi ku fa penga ya pe inga le ka fa ka u ile upule ya pe ile le ya ise se fa yo se forsanga
4: ya e fa yo forsanga is
2: ah fa foile la
3: ke wa ile le le se forsanga
2: na ya ya ka pe fo le se forsanga wanga u makki vai loa Ah, ya kasin nga forosanga e fonga le pe e fa akala fonga. Ya ka kilkilo le menga. Ah.
4: E de fiko. Ya u fa ilangil kul nga si ala ing sak ngalo ala. Ya. E kale a fole ya le jenga e se se ale ka fi se se ale. Ma se se le tnu.
2: Mm. Okay, lo of ka fo marka ko kai mi a kai ko. Pa kusai mo yeah. Singalo kaiko
3: ai volka ko volkarat
2: yo ya malol fa so ngi fiafi va fka ya kusai mo ngi fiafi ila u sila mai mo mai o fe lava i ku e fa o le lalangi o lo e mai mo mai ai ma sila sila mai ai por kalam o vai filo sa mo yo le u penga nga le fa lau ngi fiafi sa ko so le fa lau le penga ya wa se i o le ngi fiafi Ale a foi sama ko kala wale kaukambali wale kusai mal fa fonga ya ko fa fo mail por kalambe
4: yes.
2: poko ar kaukai ya se se ala nga kuyama ngi fiafi ya ma ko ke fa fka ya ko fo ye nga mo mail ava ngo fa so ma ya fo ngi fiafi ya lo fongi ele ku fenga malo longo ngi ya fka la so fu amor le lava ya so le aso lua ka ko ko fe lo ya ilungo por kalambe ol va fil fil yo samo Mai le fionga ya kai komale ko fai alof po sunga foi la wa o lo kai makali ngai por kalame ya mai se so vai vai ya ma ko ke fa ko fa so fu ma ngue le fiaf
4: ba lo tai
3: ya aje foi
4: ya te foi ya sa mo

0: Fafi fianga o tai au na wanua se fulu male lima le wate ane le tu la e ono pe ale tua inga siwa sa moa le ia so la ngon man mana tere loi laua si le fie malau mana tua a siwa sa moa le ia so ala na mua e pe foile le e siwa le tau sala ia pe ia ae kuule vai o le au o yuri foile le longa pakua a ai mino fenga ngā siwa sa moa ia so la a ai pe ia nau kau kirikiro vai kaimingi wale o koe
1: Yeah.
0: Ole ko fa ye anga fa pe a. I mean lang ol pese yor pese na fatu le taimi. Olanda pe olanda ta wo fo na va nga ile. A pe o swing ole ole ola nga lo ta tu ye. Pe ole ole to fa ta ina le me le. Ne mai tai bio. Si fa sa mo a.
1: Sa ole le sa no nga. Ya wa ngo ka ola fo ya ka ika ka kilo kilo a yo le fa inga le sa fa ye. Ya si fa sa mo ila fo I tau sa nga wo ma vai. Ya pe sa o ai ina wa nga mai la fo tsa tsa fo mo o te wha alongolongo lama fo ita ita ia ele o toi wha atanga ina lea fo itu la
0: sao ia o sui ngana leo langa nukwa kui ngi vai kai mia
1: I wonder what rationale fo ilele ia wai maanga ia la mo ma kou ia la iki koe ia o kou koe inga malo matutu a mātou la la iti mo mia la fo ilele ia le awa o hina lele fo ia meisa tupulanga la iti ina ia maalama lama because o lea lava tativa ai ai ai ai mi fo ia e tupuai o la lava olo o faya ni but it's a tawla va foi ia ona mala mala mala le ia wa onga ole ta wala le nao tala tu fa solo fo ila le ia ole wa onga le le la le na mo tu pulanga ole e fa mai le nei vaita
0: ai sa le ia wa pe au te lo ye le pese le puni la vale fo e fatu ile a bangle o polifesta a ale ye le le na na te fa no longo ai mai ai ai uri so so ese ko so so ma no sa uri lo ver au te lo tanga na lo fo le nei vaita ia siva mana wa Julia ya ku war kau po o jelo por me na ole na na wai la nga siva lo tau po ya awangi ko fa le la ba si si ai le sa sa ale al tau sala lo tau po wa ma na ye fo nga swing on ne bai chai me a ma lo Warrington ma lo si fo maria se fa tala fo mo mo ta po kala me pa ango le wa fa fe le ma fa tala fo mo tala po kala me ne tai fo ba lo la si fo mo ria fa tai le fa tala fo mai o lo tau fa fe lo ai ma le fa ma lo si amal ne tai a yo mo fo fa si nga ma lo si lo fa nga ro nga si tau tu le tunu ni ka maru du a ba ya la ko wi fo mo ko e pulo u ko e pulo i en maru lu ke ba ma lo si fo we ki ya fa tala fo ma lo le tunu ala lampa pa a lo mo boring tone o te lo nai ma nai tala na ma wal tam po kala me o lo tau fo lo mai le tu langa sa ye ile a fa ina fo i ya ma la chelo ngalu chele sa fa ti ni sho vai nga tu mata fanga o lo bu a
1: o la o sa no fo ile le la le sunga le mai ya Andrew Little ya mai ya fa la wi lo o la u ma fa yo na to e se ya le tapu sa ya fo ile mo ile to ya sa fa to ina fo ina ya evacuate but o tu langa le le o le utangia la fo ile la to ai e wi la fo ile ina o le fa pe wa tatala le sa le fo ile sa ya o ma fa yo na to e fo mai tangata ya sa evacuate ma malanga ese mai o lato ufale. Lela umfai nito fo mai pat o lo o iai lava pea lapta inga mo le tulanga fo ilea I offshores po o matafanga ya mai so tulanga ta ula lata le sami o na o la lava o lo o mai ta wina ilo ulo wa lava fo I ya ma la ye ina ingalu la aisi isi ile taimi le nei ai ai pe fo on tato lausi la fia fo o Wellington e piko si lang fai mai o Wellington e piko si nga makangi e ilale va alele sa irka ma imalai va alele na fia Wellington lea nga mako ima alu elu ele ai fai ngar savili ai fa fe tai fo ilea e tupul fa alave la velo ia ini pase se fo ie ito tonu ole va alele so o lalana anga iatu le ofisa fui mu ma o lato tau fia fo I ia ma mauti noa e fai ngar luenga ua a makang ma osi osi ai au kafos va alele le ngkau mafuli fa fta ye mafuli angele ia ingi si ito tonu but o tulanga ia fo ilele mai tawina ai e la lava sa ma alosi lava fo il matangi ia mai se lolo wao le ngatai fali I Wellington ia e faftai after you la lava fo I wa matan to to fi ma li mai fo li nei tai
0: a jalo te ole lima na na fe tu sai mali potina ma wa fo le le te mi le na a vesina I le state of emergency a le na a ya il la mo Wellington a so le la wa ya a olo ya pe na lam ta inga mali pulin no Andrew Little a ya le le si si le pe ma va masa tato le alala iba nga yesa yelap ta inga lesson laf and also le situlang olo jitila ole bait swa bait swa bain wa ye iba nga yona fai nai so olo ye pele bang fole le mane pe fa puno pele vai mot temi ne ye se mai pe ya nai fo tuanga ma bang olo confirm mai wa to to de ya le ya le salai de sangol le mu mare awone ya fia I tulang fa pe a jono nai bang na le olo o fo tuai nai so mon tato winning tone and mesela lama nai pito no ia sa sirena fa tie fo inga ro maro losi da son nafi yo tulang na man update la tamai vi ile no fo le tu
1: e mane fo ia sia ki fo ile le pe fa pe la ta pe na fa inga malanga ma sa ni sia ki wasa ia fo ia a wala ia sa ta punia na nafi ia e mane ia la vale sia ki mo mo ole fa ta no inga fo fo ngola
0: a sa le le le sa tara no al pokala na nafi is it tasio sui ole wa la ve ile lisi o candidates of labor party mole fainga palota ile a sofito november to sangarne titulo to o lo o ia ile vaenga o to ilo ilo ina review e tona fai pe na sa ole process mare tu langa na fai e naidu a ole I fai ala na final decision e to ulon swafa as a candidate to the Labour Party.
1: Well, it's our words to Engale, Ia Moutino, Lea, La Safa, Atino, Ina, Foy, Yatu Lang, and so on. I wa afa apel, I say, Sianga, Isaisio, or I myself a Foy, Ile Tule, Tau to Tonal Palmene, Alue, Mave, or Yositangata Foyle, as a politician. Eh, Yale came me fat too long. It's our own of I law. Ia ona Avesia, my Lea, my Amata, Ona Avesia, my Nisong, Alwenga, and myself a Foy, or Vanga Yatau Communication. Tonual Mtanga Lwenga Lulu, or the Sunga Rakish Naidu, or Yale Safa Ulu Yape Manager, Ilvanga Taupas Fika Mama Oli to Tonulam Mtanga Lwenga Lulu, or the Puipuinga, Awang Yang Fam Kalanga Liki Mtanga Lwenga Lulu, Ealuanga Ole Labour, Ole Masalusa Longa Lavalena, or Lea Lo Wakam a file of a 4 year Lem Tanga Lwenga Lulu, it's a tau on a file Susu Enga, Ungaya Awang Yesa Vetu Valua, Ole Manatuaya Afa Apelo, Ole Aangaio, Ya Eleko. Unga koe access pe yeso si la fia I fam talanga ma me confidential matters itono mtanga luenga leo leo pela ole ole o fata un uina le so so nga penga sa ole le o na fata un uina but el nga fo mo tanga tala utela e maise ole mtanga luenga leo leo ina ia toe fa ama natu ai a yai lo se tulanga fa pe what happened ye se si e kakawala o nga uia fo I lele ia la to fo I ala wa uma na fata atitia mo taimi fa tulanga ina ia inga ia pui pui a lava fo ile integrity o tangata sa ito tasi a mese mtanga lwe
0: so ole ilo ilonga po le review a yei been involved as a senior police leader in the on fam talanga fo lele sa mafai on na fasoa il partio lo oye nei ya bari sia la baba nga tawo na ilo ri no foile le ina ya wona ese ba nga ya fa ina ilo na tofi as a superintendent foile le ma tu langa fa pena e lo na awai e declare lo na tamo es candidate to Labour Party yo ya ba nga ma me tawo na ya la nga fa si mau ngo tele lo tofi le tanga tai tono le tanga lo nga lo winga tawo la na lo ile le Yeah, make sure I sat on the lea, I wala na yawia. A ole e. Wala ngale pe fa te iale, le fa fong bayole, ming skama le, komsin. Ole wangi ngatulon suwa fole, ole candidate al lepa. A ole e, ina isi vay ngale e. Le sirfi am. Ya ola e, manino a vay ngoma la a se I titilo a tili pepo le antu lango. Yai ae, ole, lao titilo le, ole fifili al tangata lea. At the Labour Party. Kele kele le ngwa al janga tafoli le tele o ni shiba nga o ya afu aku le pe ales fu koru ele le shele le pa o la ko candidates le namai e jele tele lan ti tiro le pa foli le le janga tai lo na silfia ma le a ma shela foi o lo sota inga ma maoli ya ma shiba nga o ya Ya, ole tulanga na iai, ole fai unga council au kilani leo fai mo fale, tulanga fale fo I, ole ua maile green light I lau titi lati unise fai unga na, talanoa ia le pule no umba hanga councilors, ele tulanga o ia fai o fale fo I, le taula lata I, baanga inu fuafi, ya mai se bae e tonu tau langa o ki lani ya
1: ina ua toi faititia mai ia le mana onga fo ile lon ma lo le sa talia ina ai le toi fawina o fale mai le 2 miliona le sa ele u fala ititia mai le sa si te si malfa e lua la options ia lo tau ngā lulu e nei ia le Auckland Council ina ia mafai onga maua fale mo tangata fo ile nei mai taimi o lato option mua mua le fai ele o fale maua lulunga kama fo ie a lulunga I kai within e fai ala fale ngā ile I te tono le se fulu kilomita fo ilea mai te tono le taulanga au tui au kilani o leisi alato option o leo lo o waiai ma pe falinga mai o le ua maa fuli ai o le a faya pea ia fale ia a fo ngā fale mawalulunga ia I te tono vaenga o le taulanga fo ila lea taulanga au tu ia le ngatanga eo ai a taftafo vaenga ia feo ai ai pasi ma trains o le a Ole a longa wing ole a kako vaia yang ifonga fale ina I vaenga na ole ala wala fa solonge ila le lako consultation usa ole wa au maile malo e mua mua la ona tilo tilo ia ia le council ma faila la to feedback po fia kong ula wa foi ole a nga I ia ia a uma lola le council I onga au mailo le proposal ile public ole no winga tato uma lava la ai mai sai tato ole ole a alala I vaenga ia ole a ye fale ia e maua la lava no fa alia ilo fina ngalo fo ilea pe a oina tatala mai la le proposal na mo tato ai pe ole o tilo tilo ya yu lai il masina fo e tata wai ona ya le feedback a council ia ona o olola ia lea ilo a umalala ko ia ole va la va la ol tau sanga le ne yanga ele lua fe lua sufitu o ingala o leo le a fata unu wai ia consultation so lona winga ma wala va no tato in fa ilo fa ali fina ngat
0: ele le ile fa unga wa vano ia a talanoa e consultation si a lo o te pena ye fo le o avano ye le o tu mai le council mod public ya ala ve tato e fa de ya fina ngalo le tunu man tato manat wa a o se me le ya a fa ye ngai mai ya a fa ye le le fa ari le fina ngalo a ya tau na tato fo le ya lo ti ti lo e ye ba ngai le le a ya ba ngai a fa te ngala fa pe a Ola tau ia no foi faleia e whaingal wengal tau lang. A lepo ele train I le falele ne au kwa fole on the station. Ia, longa wenga nga le osa kwa ifa fo po ele train aru ngal wenga. Ba nga wako e foi mai po ele train ko e wot fane. Olo na leila a palasi maila ya kako. Ia pe afa pe fa nga nisho tatou ia ko inga fane fape apartments. Yeah, no, we got a cool. I know for Lacong. Yes, oh, Gala, Edelay for ya, Kurka Valley, all the training for Konga, Abekako, Abel Udosapa swim. I'm my length for a few walk. Lawa Kurka Konga, El Kako, Mukalo, Marcako, Udosapa swim, Mang, I don't have fine. Yeah, the Kwaku was on Fadi, your Mang. Ya mo por ko ngai ko la but ka ko
1: wa wa ngi masa aku ile wa awa ole si afa fe nga ole o popole ele si to tele ole traffic ole ama kwa kila yanga fufuti le ka ko traffic la to ye ya pe afa pe ole ole ano fo ya uma va nga ya ya ole si fo ya va nga ole to fe su ya inga fo ile le o no fa nga na tanga ta mai se lava a inga ole wa o nga fa na wi si va nga afa pe la wa ole pe ole auto ole rezoning a lo no winga ole ama kwa ko tele ni se swinga ai mai sala kamala nga le kama foi le wala mo no nga alfa lo la le ia ai ma kama kama ila lo ila ka ele ngi le ai aku ila lo lo ka fale privacy matters issues ia pa nga nga isi va nga ola e tilo tilo foi le ia pat ola va no la na tato ia tal tal no pe a maka nga fa sa u ikor ka ko va nga
0: a sa le a to lo sfu tasi mino to lo to talo le to la fit to le port club in maron town ready sa mo fa wo ta fa fi fa ta fa na Jerome Gray Malo se fu a ki ora good morning

Ele nei vai ngora tai au winga fa ma winga to tau sa mo le alang ile le le tau ye vai ngora sa mo pa we timu. Ele nei foi so lulu lua se fulu ma riva degree Celsius so mo ngona le pepela le e sa mo. Ele nei so fo lua se fulu fa e lona ma walalo. A lo te mauna tatu so tai foi le sa mo so yo le tatu we le sa mo ye pia. Ya ala fa lo teleni sio me lo tupu sa mo lo ngato ne ba yaso ya ma ma ele tala la tama ya la mai tau tu la mai tau sa mo fa ma mau online lo ma wel tar proclame de foi tai of fo ta lo fa tu ile tar proclame ma lo tai out pa nga umala va ale ma lo tai out le ngato fa fo nga lo ngale fm 106.1 sa mo ya ma futa fo ye lo ngale tar facebook ma youtube ma futa ma ya breka sa mo fa pena foi sa mo ma lo la bersi fo mo ye ne foi tai of fo Se mo talo tau toro New Zealand day ele va vaya tulte lo va en or motu ma saute fa talo fat de tai au langi de lei tau Westport fu lima mo ngona malu lu langi de lei wana kas fu lima mo ngona malu lu fu toro mo ngona malu lu chi mo ngona langi de lei tau na we va en or motu ma saute langi de lei tau Queenstown se fu mo ngona malu lu le so langi de lei tau Omaru Sport farm mo ngor malu lu Nelson lang de lady town sport farm mo ngor malu lu fa so lang de lady for the town kai kora sport limar mo ngor malu lu le so in the car ko la fa so lang awa o ya le town le so sport farm mo ngor malu lu gray mouth lang de lady sport farm mo ngor malu lu jela bai ngor Alexandra lang de lady town le so pu awa ni so time he va mo ngor malu lu lang de lady town Blenheim sport limar mo ngor malu lu le so Dunedin Solo for the longer daily time more told the soy and Mari Marsavi Massifo. Spoon Farm Maluga Maru from a winner more name for Yasomale, Ayoka State Maru, Labrasu from real Nata help, like the daily time more tow, Puao and his Otami. Spoon Lima Maluga Maru from a winner more Kalai State. Nayasom. Motui Matu P. Tolabrung Motu Matu Kaitaya, Lang in the Lady Towns, full fit to Maruga and Maru Lole Saw, the Long War Winning Tony Fatalafatu, Nate Tire Folk, Malo Lavasi, former William, Ele Bavayatu, Ola Fasolo and Awa, but Unai Wanga is retaining Lang the Lay for the Tau Laoli, but Fasola to the Fafiana Nace for Tolu, Maruga and Maru for Mawina. The Amore Long War Winning Tony is so, Isivanga Ye Fangare, Lang the Lady Tau, Spulimal Maruga and Maru Lole Saw. Lang de lei tau tauranga spulono malunga de malu lu tau po lang de lei for the tau spulono malunga de malu lu lang de lei tau marnui roto rua lang de lei for the tau le source spulono malunga de malu lu tele bai nga e Palmerston North fasolo ina awa lang de lei tau spul fa malunga de malu lu le so mare lang de lei tau New Plymouth spulimer malunga de malu lu le so awa lang de lei tau Napier spulono malunga de malu lu Masterton awa fo lang de lei pa unai wanga de so time spul fa malunga de malu lu le so leben Sifu lima morunga na maru lua langi de leili tawe puawa ma awa oa ni so taimi Ile telo baenga ye Hastings Asolo na awa oa langi de leili fure tawe le so Sifu lima morunga na maru lua Gisborne Awa oa langi de leili tawe pa unai wanga ni so taimi Sifu fana morunga na maru lua kiri kiri doa Ma rose fo maru ya leita hea Langi de leili tawe mo o tawe le so Sifu tolu morunga na maru lua fama umuina mo kiri kiri doa The ne yaso Sama kima kaura wa ukilani no fanga fasa lango ready sa moa ono lo ili maru lu ne time o le tae au au tu mao na pongi sa pe fa fora ne time o le tae au o bai la mai tau susuru mata ngo fiela la Tela bai ngo ukilani ili ne yaso yange maria mersabidi mai saute sepuri lima mo lungo na maru lu pa ma wina mo ukilani ili ne yaso tae au pe au dia tu tu sale le ya le tau o ne ma tae au Sepuri ma fon mo lungo na maru lu pa ma wina lo ingol tau le soma na maru lu tu tu sale le ma tae au Wai ngayon tuwa tu las for reile awa awalang de lei Awa awa lang de lei le sto nae fa solo vin awa awa lang de lei le sa aso forma la solo na va yaso la fa so po ina lang de lei ia le tau fa mo bo o mana tu ina mai la ba tau nei tai mi ole tai out to tu mo over the samo ina was a full level tai nei le tu la fitu ya o temi na ma tu nei ni sila fa mo le mole Ya ba jelo lo tia le ba du sa mo wa la ngai se se tai meta tom sa mo a e ya jelo si ba nga lai o ya America la wa jelo po wa wa uli la to wa la so lua le dei America a ya mai si ba nga kilo ya ma to lai nei o ai se spoka ko kai ma Australia ya ma ne Australia la popo marka ko ke ma fu kar ka ko por kala alo se fo mori nei tai fo a ma ne yo le a fa longo longo ile a rito le ola ni tai ngal man a mol mole o te tono le ainga a maru pui pui e tono le ainga ya o ni o se

0: faile fili ah mautu lo malai ai ya utelo wala mautu fo malai e kalesia ma so se meta tu te ai la nga ye si foile le pe e fa mo mole o fa ma poposi me ya la ele o le tono lo te fale ah alve monia a le leia tono le ano fale ya wa to to foile le yo fale male male ai ai mane pe ma la ja fa lo ngos fa mo dia fo la te fa lo foile le e te tawa ona mautu le ya tono la ainga ya fio yesu tono la ainga wa formal special Sunday school laso ai ya yesu se ainga
1: o se ainga
0: ya nga la ya ainga fia fia ya fia fia la ainga ya te lo la fa pena fon fa so atu ma ya e kale si ya mso se meta tu ya
1: ah na yel famnat
0: ah ya
1: Fetsa wile leila vafo imale ngor tatu por kalame. Ah, ole avrete ole ola.
0: Yes.
1: Fama natu ne ia, o moli moli mai ai fo ife au ole ola. Ia ai mai sul fama natu ta awa mo tatu.
0: Sa le, tasi ta tala non nei niso vai ngor lewanga ele kanso akilani. Ole, io ino le fo si ino fale maul mungo fo le taula late me po e pasima an fo afia. Tasi vai ngor uti jilo atu wanga fo ele kanso akilani e ele olang longo ina le kanso akilani ele por kalame malo molato foi nei rough slippers ye polato foi leo leo lo mo mo e solo isi bang o polito fale le nimen no foi so of a love of atula mania le nga ia le council e tawa ona ba ai le leima tau sia le la tovia ia nai lo le ba nga le ua anga ele malo
1: a wa le move on orders for ile ale malo ole ole o ya ile tabile nei ole ala fa nga solo ia la to ele ita punia submissions ai ole tu langa ile mana o nga for ile council o fe ole a kukuli ia ingai kangaka ia wa mana tu ala ole ole a fa nga ia le authority for ia pole malo si anga ole ole o ela tu tu le sei nei pe ave ni sei nei tangata pe afa pe o koe maua o to fa fa solo I polo kiko fale ma vai Is so or a manato council, a letter tau, on a tie at Angataia, it to tonole or letula fonole, a cacawa on a yay says for e ayainga, a file lay, mong I can a calanga, a fin carso, if one ole or yay, a letter to some of four mafua anga, a lie on a yay ni so lato, we moe or omo moe sole porky cofan.
0: As I am, yeah, Jelole or Semele lay. I wonder if this is me silly to on a fire molanto. We are for the nilo or the other the power, the leo, the fat marciana bela. The acuring is in a la ferala oi. No foi. Ah, but this is por calamele. Tawan fire molanto. We are why la wa wa for chilo wa wa ye. O tele o lopo, the mea wa, of ye fiala to we and no for ye will if you own ye. Any I hang a man men no for fale, my boy, my fun fun for never time on the manulu. I mean, I do feel more like when they're in the manu sort of coffee for here.
1: Yeah, well, yeah, it's all yelling at you for a little council. It's all on a yes, if I hang a more like but I'm not sure, but a yell of a foy fale for you, what one tap in a malo, moila to we are homeless.
0: Yeah,
1: a cacao love a foy on a malo loy. Yet out for you, or lazy vying ole orderly. Moila go for ye anti social behavior. Lefa eva aya yam yonga for ye, le talafia unga no fang faitele, ye be fami misa itangata, manise yeni afianga, so se afianga lavayono afiai, le sangale mu ole mamalu lautele. Bila ole ole vangalena, ole aunga. Ia le order le nei le malo a ole au mai ele a foi ele council ele ka kaulan ka ofia I makanga ka ia le o lo mo moe solo o nga ole le ia yoni me mo moe ai ola e file mu pa ua le ola o mo moe lu mo isi fale ma fale o loa pas ole vae nga le ka u target I o kama fo inga e alwa lua fai fua kanga ka ilunga la wal tele ia maise o ngai kanga ka ole aisi a ua vae nga uma ola ko uma ia ole a fie tono le order le tam fale malo ina ia pasia
0: I saw le tasi vai nga lewa nga ele malo pe o na fa sil sila la sona na fi o le le fa tu peina le o au na nga fule le fa mek mo medicine o le fa nga e le vanga le o ambulance a e o te lo se vai nga le fo I wa papia ka I ka ayo la e a fo I to la free le au na nga fule le mo tanga tala mena mi le ambulance a le pe ki ki lako le fa avele se finangalo le malo e taul fa me kon fanto umo baeng umo lanto umo langa mesi baeng
1: falo ilo mai tato tala le sau sa o amale pihai o le na falo ilo le sungu foya David Seymour o la so mua mua you lai o le a matai o na fa atu pelo a ele fa me I anisio vaenga nei au au nanga ai mai sanga I veila au ye fa o ngā kaku so swang mua mua kaku ambulance ia wamana tua alu akule ambulance le fale o la fo ye lato tong fitinga ma fai o na fa atu nuina ia ilato ina ia ofa le sosan mo mua au le iol ka vale so le ngā nulue fa atas sila le ACC ia male Health New Zealand e la tau te fa atu pe ina la nisio vai kai pe la o kama fo ia o le vai le fa o ngā mo le tui fo ile le fufulu ina ai se manua po le alava se vaenga mai I le ambulance o vaenga I tono le ambulance o le glucose injection ia e fai ai pe a fa ape o nisi wa low po o maulalo le suka ia po o nisi fo I o manuanga e iai fo ia ia syringes kama fo ia le pamu ai fo ile vai o mea umalava nao leo lo fa atu tonga ia tatou ta avale ambulance leo le a fa atu pe fo I e o lai ear drops fo ia e fo I vaenga o vaenga na tono le ambulance o leo le a fa atu pe le sosoani lea ia mafuala au codeine tablets leo fo I mafainga fa ainu ai ka kope a o ngā le ambulance ia maleisi fo ia elua lato ai ngā codeine tablets o leo le a fa atu pe ina umamai I le sosoani fo lea which is o se tulanga le lei ai o le aunga ia tutusa le respond fo ilele mawa le tangata ma le sosoani mawa I ma leo o le fale ma ia wa ele mfainga ko so kwa ise yo o le fale ma ko avangi sang fuala au pat o lele lei o le mawa kongu I kako ambulance
0: mana ya lele na ma wal ta por kala me mo la to la lei ni sa fo yo sma sini mai si vaeng o lo o titi loya tanga bengo le leo fo lele se tau titi lo sta fa file mo tu la ngo ye ya vaeng o mo mo fa ngai no la ma lo si ma tu la ngo ye o te lo time to so ning o le alo sa mo le na ma lu mai o Vietnam le sa fa I sini Australia na umawan ya inisio la umalo si fun faunga nisi a mesial no faunga len fa pe na tu e faila ya na tu sounding o ti ti la le news for no matamata e fo le wa lucky le sifi e se ole on mentor fa yon tu sounding fo le mali mele na plan fa ye ya wa le wa ko le o le faunga ino la umalo si ta fa na ino le on no faunga le sa ya a wa lucky wa pomai ele no fanga le na tu fai ele ai e ele me kupu pe ake o ya le sa wa
1: yeah
0: ya o te lor banga le o nga lu ele le o ndu sa fo yus tau va va ile nga te le yo le afianga le o la tu fam tala shift in the world of organized crime yeah. O tu langa na ko ke le alfa le tong noi ni
1: ya talu sia in I ma fai ona ma wani si va nga fo ile le e pui pui ai ya wa o mo mo ka fa ku fa la ve la ve ye le ka ma te se taimi ma se no fanga a lu a ko e fa tau no ai ya talu sia fo ile le tu langa tu la fo no fo ya Australia ya inga ya ya ingi respond ma fai ona na tu ya I tonu taimi ya ya ma ni so tu langa ma ya ma ko ya ingi fa sala nga fo ye ma fai ya na fai ya mo la tu ye fa tau ya wa o le kidnapping le si vaenga awa a o kama ia e fai kulanga lea e le ngata o le whaunga ino la au malosi ia o le ave o tangata fo I ave wha malosi e mwhai fwe nga take hostage kangaka ia o isi vaenga I kidnap so tulanga uma ia o lea la la atau mwhai ia mana ia fo I lea vaenga ta alosia ia ia ia isi suinga fo I lea le lei mo le saunga le mua tangata lau til
0: asa le so fatano fatu le tino o lo o lalampapa au sini Australia mani se vaenga o stadio lo tata mafu jala ne ta ya malosi fo mandu yose vai sa kwepki ma ngai jole ka malu lu o ka ka ka fe fe so le kwa fa po nga lor ko ko sa moi
1: naia
0: o yer ga po po fa le ko ko sa mo bela le ka maru lu ya le fa fi fiaga mal fa bal ne tai au au fa fa le to tour with the summer malosi for maria good morning.

0: Αγίου Σάμου.
1: Το σιλίμαι του.
2: Λόγω μόνο όλο τζαλί του λάι φίτου, αγγλικά μάνα λεφό φάτσε με λεφό γαλέ, αλλά λέει ήλε, σου γιόλ τάντο ρίτι σαμό, η πία τάρου τζαλ νόφο λόγω τζαλ νόφο λόγω
3: τζαλ νόφο λόγω τζαλ νόφο λόγω τζαλ νόφο λόγω τζαλ νόφο λόγω τζαλ νόφο λόγω τζαλ νόφο λόγω τζαλ νόφο λόγω τζαλ νόφο
4: Malo,
2: malo, let's say four manuia, so the oka, oka, a coffee, feed the maru, do we match on daily time? And if we ma won't be young, if we fast sort of thing a maru for some one, I go.
4: Yeah, what if we pay you? Oh, you want to come maru, this I will call along, eh?
2: Ah,
4: yeah, I would hear them wish him a comalu, Yafuru, Ayala, Yam Fekale, Fasolo, of course. Ale ai muia fala a uia cuir per calema. Mai uma vai cale, ia me fa pena. Ao de calma ale ia ir maruluna o tua lo. Pe vo na maru e pia a ko mai ir qua lo e pe u masani o kokingo de.
2: Ya.
4: E de ir le qua lo e de.
2: A sa le ya.
4: Ya ma ko kuinga, ya ma ko ale kongo e malulunga e uko.
2: Ala. Malo vaftai a ngal mana la tatu a matambai mama ya tuli matango fia tele fo e ole tulanga nei a sounding a fo I mole tala ina ole no fanga au tu ole vai ngafau fail fast I nai mole no wa
4: ya kumu ya mi mura sto na ile tene o ke ya misi anai o malanga ya sa malanga mai fako sui fo I o matafale Amerika Australia Malusina ya sa malanga America Samoa, yeah, the Samalanga Mai, Mori Mori Mai, for your lato, South Fango, Selenium, so sunny for your lato, I run around. Yeah, Michelum Sangal Lato Mota, yeah, Michela. But Mota, there were women of Fanga to turn around about five. Or Teleon on the Talanga, the bank,
2: yeah.
4: I want no Fanga Lena, I'm about to pen I tattoo to touch. Na foi numa fala ele de ma ele fa manacho.
2: Ah, okay, okay.
4: Por pedir na alta tu. Vai se daí ele bale do mato.
2: Ah, yes, le tela na passia tu o el malanga ku murungu ngai ngai ngale. Ah. Sa na fa fo.
4: Ele tu la mata. Ele tu la mata wal na. Awai I foi pe mata tu fa manacho ka ko ko passi do mal ma pe wo de ko fi kilo ma. Ah.
2: Ma de.
4: Ah, le ma ala ye fa mo mo wa la tu masa ye ile. Tato amatano for tato to tafi mukapena manate. Yeah, Matoliana de Mota la Taye who made official or Ham Sinoma for rumors for the East of Sangate.
2: Yeah,
4: yeah, I want to let you say the Mount of Ham Sinoina, so Yalane wa Fawele, Fawele, Fawima official commission of Ingapalot.
2: Yeah,
4: Opio Falena twice a year, so they took him on a tour. Ao isai ele ofisio fami sinonga le uke mana tua. Sa ngai hui ei muri lugu I tele noanga ma whauru ino hui ma ta upu I fami sinonga fo dumas waf. Ia le la mo le palan ku kurfa le ga waika la kua pasi a kua kua vau al pale a kua de tue fai.
2: Ia.
4: A le la umanga I ukoi fa fo wel vang fa upu fai. Al fa tue tue le tue sa mo utasi ma ua au le le ia I al fa. Maria, Siaku, Aulia, Coqua, also a bet, a carvacu, Aulia, Coqua, Muluku, and happy Aulia, and my way, for your bower, whatever to a fairly late father. Ah, whatever on the pain that Tia Yaya for you. Yeah, the one lady, well, Aulia, Coqua, Muluka, the back, but the same man in I will do. Then I say, the way don't be sure about fine. Aoi, tesis de fio muito bem de ano poder da hora de tá bem no milho mais hoje, no mamão leu, isso é vai, tá? Sim, a fia lasa e aí le fatali o de online. E a boa ganga foi ir na facada o de ele, foi ela lá foi ele e a meu le para o simal le para o poto. Foi ele tinha lá ao mangai ya ya wa ule ya la kula ka bil mi no mainga e sa we ko pasi mai fani ma ya ko amul lu
2: ah na ya ma ha ta
4: la nai de official ta la nai de official wa fa fa yo fa the way in the motel na lu wa ule ya ko ya and we shall like ka sa ga imol motel ko no ti fa
2: Mane, mane.
3: Mm. No, fa tai o leisio vai ngol e mai tau watu e fotu tapen e eisio tata watu nu e mai se ia leitu a malo o sa fatalua e fōlinga mai ole wa amata o na fatau nu ina lato le stala mon lato balot.
4: Ia, ole so le e amata e nga gwenga fo e l'officio al komisio al komisio fo inga palota amata na le stala fo isua fo te rata palota wanga wa aina e leitu malo. E lo atuala nei taula sporele nga luenga tue faa ua ule su ngokua taula su nime vaspo. Kadu ngara le fai tonu fio anga ole tu malo. A le tala nana ta mai i a sako talua. Wa le wa manol nufuo sako talua. Ina ufa mabai alo ia ia la tu su fai pule wae. Na achi fio mafuon fa mabai. Ona wa suye lua ang pa ufaya lango lango ia. Ia mai tue fuo ia fai palo tale chichi. A le te penanga lana. O uman na amagi fasi silanga tulanga ile na punia le tu mawa lo la palota ya le laua tala lo amole to ile sitala ino tanga ta palota ya ngoba ya mole palota le chichi ile no se aso fue ya a ole ta pelanga na le o ya sa fota lua to vai
2: malo malo fa fetai ole o te nofo mo ma fa faule a nga ola a ole vao na fai ma medicine po vai la au fo la so e pe pole ala va la ve fo le le va pole ala va nga e nga fa mai ko inga malom ko ya ka mal ko nga le fo fo singa mai sime uma ya ya ki wal ma e te lota sile va nga le wa nga il fa cha wo in fo yo cha la sia sa mo ma tu la nga va i pe ma sa le cha cha ma
4: cha wo yo le va nga le fa ma i che mai le va nga le cha pata at senta yo la tu le fo il va so le de la tu wa wa Nela ye mena I tau gasia na itina ye te rua ye tonu o le aonga le. Yo mena mita ta mai whakua ye yo la to mai whaasai e nisi mo mi yo la au o le vau. Nela ye mena itina ye o la wala sao. E fuile le tartara noa whaatasi ma la tole o meko. I le tūranga I la au ye o la inei sa moa ma moa e fai e tatu vat. Ya wa nisi tūranga ta ua le swala pule I la aonga le. Ole ono ole le maua tau la sea nei o kere o kakura a wepe o le makalafi ma la au papena.
2: Mane.
4: Sa pei sa maua ai le ma mao le mea sa maua. Awa o matau ina o tere ina tai ale lau panua huere o fatoa I fatoanga ma nofo ia hoa tangati. Ia maua pe o ma maua ia I ukaale mea su e hei vai. Ae pe o le tūlanga tā ua nao lea ma tangalea ia au kero a kua. O nai tau la sei e tō rua. O la ua ia e unisio le uto e tau mwhai e. E koe fafangu mai le so sei e te tau la sei e sambo. Pei kon tatu utana noa e lisi e tatu utana noa kapa pene ita wai. O kua I fana na malo sei e fana sambo sa I e ina makutanga tau la sei. Sa pa ingo fia langa sei I e kau la sei ma o wai se fafo. Ia aso ke kwa lisi e wale uto I ai. O tu langa na il tau o tatu la au. Kalau fayi bayi orang tu nak tengah siapa macam mana isamo, ni mak tengah ni ni bayi asal tu bayi.
2: Malo, malo fajar cerah noi le cawo la awu cawu isamo. Mana ye pe ah, ye walang awat tu ni lau susu embai ya tu nu mau phone ni bayi lo. Ola ya orang lau isamo, na we phone ni fajar la cawu susu la kau kupi ay le kafe aku lima gue mau kaku awu isamo le bayi ya, lau phone ya.
4: Ya, awa oleh bola we ya tu tu la phone.
2: Wow,
4: fapenao ne ita kutu la kono e. E pui pui madu e ita to metotino ya meise ya umumi o la au o le vau matua. Ya langa o la au a mouni, o ise sunu o le moui la au e moui ne.
2: Sa ole le.
4: E sa oi e. Nka wa kaka moe koe le siwa I tau mamawa kutua.
2: Ya.
4: Ya tatu la au e le le le sa ave o e faipata ita ina le siwa yunga fape moua e le to piti o le ngase ngase voe le o le ex.
2: Yes. Yes.
4: Makanesa. Ya, ada la o ye ta tu tu la ko no tu tu ma lu. Ye wa e moni ai. E o mai su su ka ko la au mo wa ide la au o me la ko a me la au nga e ko pe de mo me wa nga o le ko pa ka. Ya ta tu le la au a fe la ma ka la fi fe in ko fi ki ai se ma I tu nga ho de. Ya.
2: Ole
4: so, itatu talo le yaso. O tala man fa msinga ngale so le fa mon moe amata yo na su e ia le tangi tu palota mai le tu malo vai mo tolu o le ko i sa tu la ila so na pito tu tanga tai mo ri le le oi i su su e no ko i le ni sa i ngon so tanga sa mo i fa le la ve Vietnam o na piden tu la e to tolu la to to lu ali mo te mata e to tasi e si dire fitu afferta tutta la tua pensione la tua guardia leono fitu sicuro tu sala ole a si tiene la tua pensione le dimmi se non sta là il massimo poi un like a passintaro più per davanti
2: wow
4: ya o se tal vanno fuori le va ya sole la tua fa con ai poi se fino alla loro se c'è milano il tanto manu samboile tu la vuole ta vuol ta po io poi col tanto uno pide la msi ilei pula langi nga tau sang. Ina ia ngā rua whātasi tanga tau mo pula alaba tū langa o ia ira lo tui whare ho le tā longa le neitei. Ia peo lea ngani nga male tū alalo ho ia te teima langa. Tā ua ia le tātou ngā rua whātasi. Ia, kona I tala ia le asoruru o neiva ia soe. Whālau tele ho ia te teimi māsani te vai male tū sang.
2: Mā lo vaftai o le tāra vanu mō tātou I neinu sila ia o le iwa I Samoa ia esi fōi te mio na isi atunu o la whālau tele e tāru tala nā mai Samoa pēr whāfunga le neifu I tāi au fō ia esi mōli tu aloa nai maru ruel tau mō tū ia o la se vaingala tumai la mai tau tono Samoa
4: ah se lau pasenge se lau pasenge tau le se lūru tu vai maru ruel kua aloa nai mā ria e reo ie ia ma se la pateinga po se pāu tu aloko e o ni winga le angol tau ia langa le ukako ia yungi uke aku ma singa le anga fuhu elta.
2: Yes.
4: Lewe ya yuni ya mawa nga ikibu, ya mawa nga ikibu, ya tele al temio le la, ya le la epeyo. Le make manguye kwa ulo, le mawa isi malu fuhu ele aso, ya mese le pope ha toko wale, tulu. Ayere le akoa, ya kwa ule ya.
2: Alo, lo peo ngale, alo le ifa malo fa vte tele, tau tau mali tahatu ngal wenga lo ngatono ne fuhu vay aso, mwenye faibol ne aso, alo fat.
4: Ya, rapela
2: foi tovai mentu sana. Tala ya, so foi ya le nga ngalman manan tu marba tanga vai chipio tanga vai el suo el tanto read some way pia. Ya, mal tu lango ya foi falo tere no nei vai ngomelo tu pisa mo. Na ba tu taru headlines falo tele, taru tala mai samo pia tala ba e le tai o nei le tu mo read some mo mo te mi fa mo nyanga aso fa na.

0: telefoni mo fa mo fa ro nei cha ya ola so furu nei o yuri tolu fitu fitu cha sili ba tolu lo mo fa lebro le chat in meli
1: on air at radiosamoa.co.nz
0: mo le no on facebook mari youtube re samoa pule po fa ba ga na ba vino mo fa mo nei fo cha ya fo ta do telefoni ma lo le se fo mo nia
2: Talo fatavai.
0: Talo falava. Malo si fua, Tonina.
2: Ia malo ful soi fua la usunga le au au fa petau sarra tae au. Malo ngā lue ni tae au marudu. Ia o alo whaangam whaamanianga o titasi urpanau. La upen tota lea ia pelila si ala vai. Nei lea so wātua ieile. Lua si furuma le fitu on tau sanga. Ia pelila. Ia vi ia lama lea tua ni tau sanga tele ufua ina mo oe. Ia toa ngai tau si si au tama. Ia e me se fo usta ina iu mātua. Wai le fa pia fai to luam fai whanau ia. Na fa tau te ia ilei mātua. Ia lofangi ia lea tua. Tang po ai pia na malo si a te oe a wad tau si ngoro wainga. Ia olo whaanga mai u tua ngane ia si ala vain pita ma Raymond. E me se lou so tue kasi a Serena, me se o mātua ia Marielenga Oima, Marita, e me se lou anti a Sola, lou anko ia Tanielu, ma te olu o malpānau, lou fumai foe lou nena i Samoa ia Luisa, ma le a inga atua, ia fa pēl pānau mo oe, ia lou fai Samoa lou matua, ia tawai ma Natas, O nei fo wa atua e lo fitu sur ma le ono a tere mana o famanu ia mai se sina o lua. O fa i se au atu ia te o lua ili. Fa mole mole nava ia fa aftai tene mole ava nua ia manu ia ne ia so mo o lua.
0: Fa aftai tele, mani ia fo i lo a se fua le o famanu atu le fionga mele mana ia ma o nei fo i tangata ia mani ia tele lava lo a se fua fa aftai le lo fo le tua. Ia nei teo sanga tele o fa popo mo oi. Ia, de lei e a fo i la pepe ma lor se fua manu ia.
3: Ya, so tu mo nu ya lo su ma o ni ka e ho ba no la ba le so tu ho ya tu no ya ba de fio ma ya lo ri ya o le fa mo ni ango si ka si fo io ma ba na u si ma ben san ya ka sak to tai fa la ni le au pepe ya o le aso ni wa ho ye le fa ta u sa la o si ma ben san ya ka sak Ya, vi ia lama whaktai a le rofa mana ngā leo le tua nan tau singa i whanau. Ya, maua hoi mā marosi, maua ron fia fia. Ya, kasak. Ya, ke roa ngā hoko sa aungi le aonga nye kai au. Ya, aunga rofa le pua wha manuia atu ya te oe, manuia le aonga. Maua nisi tau sanga sukele, ya rofa anga. Mai ua inga u malawa, ni ngā kai a ingo siu tina, ni tina siu tina i Samoa, i o ngai o ngā uso mu kuangangi, ia mana ia la kufa ngau. Ia ama se hoi ia kufale i siu anko ia, ia atipalu ngai ko ke mafuka, ia ama se hoi siu kofinge ko kasi ia se, ia, siu kofinge ma siu uso ia, Oroko mahuka e ngāri kuwhare, ia ma sio ki ngā i a rasi, ia ma sio tu māi hoi wausu, sio ka māi whai ngā ruenga, ia ma sio ki ngā i kua i a o ngā, ia sio ki ngā whai ngā ruenga. Ia, pa mangi a kere rawa, ia ma si hoi i a usu ma kuwhino sio ka māma i Australia, ia ma sā moa, ia e pa sisiri alo ka alo o mā ua, mā tua o ruta mā, ia le pepe, i oane, misal masina, pa taita vai, ma nui nge yasu alo ka.
0: Tai rawa na pepe, alo fa tu fo i mori ele nei tai au fau, ia, a fo i tele lo, po i se famdia ngai laupito a ngalmanamana nei tai au.
1: Le ai te vai?
0: Le ai, ok, lunga le imeli, ele o i fwisi famdia ngai lunga le imeli, a, ka kunga? Tāra fōm nianga nāo ni fōi tāia o fōu, nāo na toi sia ki tasi lava, ia o kā kō lelei, o le pesere nei. Fōm nei toi ia, le pūlenga mala whenga pringa rūde sāmbua, mea mala tāra pukalami mālu le tāia, o le tino o fōm nato lato aso, ba nāo manu fōi nāo sui fua, sti nāo nā ba, mai e fōm nia, kuru kā kō pukalami mō, ia am.
1: Ioe, manu e tēlo a sui fua tina, bina fōi ei lato umawaulia, ia, nei fōi tau sanga fōi sui fua, happy, happy birthday.
0: Just for fitu, le manu.

0: Sex.
1: Radio sa amor.
2: Sa slima iba tol.
3: Amor.
4: Talofa sa amor. E mafagiru so son yetu Dr. Tierney nga singa se ole maisuka, toto maulunga, ti ngale tino, fa no mpauna, maisela, mangyeso malikanesa. Maule tiye fa mamai lo puta, mali paste, mo nifo ti nga mali fa amnongi no lo fufonga. Fa bear product, po o loha fi so son ye fa alam mali moli ma dark spots o fulinga. Wa tele ngali wa mawala to pepe onar so soni a Dr. Chen. Ala au noi le lua fituono tolu tolu fitu fitu, Lua fituono tolu fitu fitu, pea fiuane I le lua lua ono, Great South Road I Otahuhu.
5: Aukilani saute, usa ili se sa mo oe malo aina, o le Enterprise Motor Group manukau, o lau fale ta vale fa moe moina. O tele ta vale matango fie fil fil mai ai, tele le fiso soani o lau fai ngā luenga mo oe, mo si ta vale tala fia ngai, su mai I le lima ono fitu, Great South Road I nei manukau. Access for ilu penga ta fai langi enterprisecars.co.nz pevala au mai ile oval selau lima o lua, lua tolu fa. Enterprise Motor Group manukau, sa ili, filifili, ma ave loa lau tawani.
6: O mo mia ni ngalue nga fai ilo fali. O le living space o lau company if so soani ilu fale leo mao te malawa. Amana o mia si pa pui pui, carport, canopy, pe fa

0: palufa.
1: Uta unu umailo retele fali. Ile te al tasi le vaveau.
2: No leka. Ofesa ei ei. Ole wakar kasi le vaveau fa kwa e ka unu umailo fali. Yenga efa menge ka unu umailo ongo. Ofesa ei ei.
3: Sa uye le fali mai malo uso. E kero fo e kensas genge aile wa e mai fo I.
2: Ngo vili fa akoru waku. Ai sanga le kari ai lau kelfongi. Si e kero kilong e fo I mi skor nga e vili mai lea. Ya ala omo moe mo li mangava si au whangau. Ya ole fo e le ingi lancho kamaiki. Sole, wale kasi le lua le konu lo pepelo. Wako yo mi fo yao masingi fa mo mo kupe.
3: Fa mo mo le, yoe, fa ma angalo mai au. Wa umanga mi asaf sa soangi.
1: Ua mawae ni maasina, sasa ili e loreta sef so soani ili mapu maya services. Ua amata una fasol solo manuia le aing o loreta.
2: Ma lo lava Loretta, wo wai ele swing ale le yo si o tatou ainga. Fa tai mo fa taunga, ma le tongi no a tatou pili.
3: Fa vi tai mo le fsosoani mai e mapu mai a, ma le alofa o le atua. Wo ma wa le fsosoani e fafo e lo fa fita auli, o le taalo I masini poka. Vili le mapu mai a, o valu salau lua tase lua tase lua lua. O valu salau lua tase lua tase lua lua. I love you husband.
4: Patalo faltaro po kala mai polenga mala fanga lenga le mapu mai ma lole telefoni tau tua le au nanga ngomal mana a olo fa matala la ele tala le pe on fa fonga ele tino a ya a ole telele vaeng olo o a le manu ye tono ainga ona aver fa mo boy on masing ya ai mo boy fi ai ko makimba ya ma fiul ko inga kare kullo makwala e ele al fal ma ya si le ma ya ya rul omi omi masing ya le sim me mo masing ngal ai ma masing ku pe ai sim mo yo ai am na ya o ta wala fo ya ma nai
5: ma nai fol fam natsu mo ta so o ma ya ma tu wai ole tala le na
4: ole ya so na o o nga mo ta to no sung el ka pe ser ka ya a a ki ki lo ku le fo wa fai ma fo ka o ka mo ye sa mo ala la de leila o wa la fa ma ma si fo ngon ma ma ai o ki lo lo le oi
5: o yo yo yo yo
4: tes uzo ya le le ka si kireng yo birdies better do ma Pega a gaule o le marunu. Mataanga tufunga mua. Ma lorose I fomori ala fa fomai oi vai te leuta. O ni se paanga tala pa kalamelo fa tala fomai. Isa mua le nefoi tae o fo. Ma tua ma lono nsai. Lono nsai le tae a marunu ka lo fai a o kou. Ia li le ia o le vaenga masani a. Ni hea ia se ma adili e maua pe a pasimai le degree maurunga al kama markeng. Ia on sai. Ong sa ilisi me mo malfile mu ah.
5: Iyo e. E mana tu foyo o onga na ifana wele na ole api fo imale pengi. Ah, ole mana I fo il man tau isi ma tu. Tu a angai ave fana u ia la tu tole nginga.
4: I
5: tu langa tau ta alonga. Ia o so se va enga o mea uma lava na ole package le ana ita maiti ia la tu wa o onga. Ia ma lo lava lo no sa I ma tu a ma lo le fa ma lo losi. Ta le ni uma na ngai ka maiti a onga mo le lumana.
4: Ma na ya. Le le ole tasile ma me mana fo o ta longa ta maiti. Occupy la tu time. Ku se wo mo kwa ya fa pela ya fa te tinga la ka longa a la fa no le fangi a ma ka longa ko li si a o ngam bo lunga le fa ir ka ya a fo le valu ka longa le si a fo se fu ka longa le si ya mo mo ya o nga o ka lo kalap ya a for kasi pa so lo nga mo fo ka longa wa ka le ya po wa ba ka le ko ru po le fa le fi ya ka mi a ko nga o le ko ka mo si si se ke fo ya ya ka ma la ngo fo lo fa le a o ngale omi omi ya fa nga ka mai au e sau do dei la tu la ko I talo ko foi de ma ke foi la le nga to la e mo le fitness automatic ya I break my foi la ko ku la ngale o le a fi fi omi omi ke fo ya ma lo le le fa po le ma ka fa ma no skingo ai ka ko nga
5: ya wa A+ ka ko
4: ma hero fa ma stina so mata tala ba sa mo le tai au o sa mai ya la nga ma di do le fa ma skin ya la ba

0: Radio Samoa.
1: Το σύλλημα του Άμα.
2: My God, I'm going to tell you all the time I know for my mom and father my proclaim my all the time with some more and for time all the time for more than one turn of time to yay baba to some more loose for turn away my fan final air then the bangle time what tell ibob all to my wing along the little town some more so going to survive on some more but what timu for my love town for now the loose for my degree Celsius more what the villa is some more is so loose for five on my lalo and tell on the time for some more world for lole Anga yele kau malu ni esamo. Yaso ya fatal fatu. Anga cara bukalame. Linga cara colo. Iba cileu cara bersunga ya macam anga. Cepung ambua. Ya mal tu. Cileu pa anga cara bukalame. Cepung sebaya ngos samo. Lo fa fung ambane cai mana cayau. Linga cara Facebook atau YouTube atau samo fa benafu di FM 106.1. Malu la versi form ria. Macam no fat foil motu sae. Briga samo malu la versi form ini foil cayau. Taro bawal tulang oleh tahu di bangga sesi Australia kira emak malu si form ria malu le tinu sesi bangga Australia lo taro mahfud jalan ni foy tayau fau ini lo moy Canberra lima lo il malu lu ni bangga le tayau le fasolan awal oleh pounai wanga mamani so time is for lima malu ngal malu lu fama winam bo Canberra le so fatalo fal malu le tinu sesi bangga melpone to cila tato fatalo fama ile tayau male tayau malu la bersi form ria for lima lo il malu lu ni bangga le tayau fau winga fama winor tau Bobel pone le so le pa uchi mo ni so taimi fa solo malo si savili bo watu malo si savili le fia fia na nei sfunui vola mo lunga na malo le fa ma wina bobel pone e le nei fo yaso ba va tu sini australia good morning malo si fo mo yes fo toro le malo lu e le nei taimi le tai ao awa awa pa una e wanga ma mani so taimi lang le fo ni so taimi lo so toro ma e le vela o ko ri am lo so toro ma lunga be vela fa ma wina mo sini australia le so Brisbane is full on all the malu lure never going to tie out. Pasaron na awa awa pa ufo timo ni so taimi lang le ni so taimi lo so tolu manu wala bevela fa mawina mo Brisbane te le ne fo yaso. E le vava yatu Perth ar star lias futolu as futolu il malu lu e le ne vang on the tie out. Pasaron fo ina awa awa pa timo lang le ni so taimi si funu bat moru ngana al malu lu fa mawina mo Perth ar star lias te le ne fo yaso. Tele na vang ar star lias maltu lang o il tau. Fa mo wina mo le onga tono vai aso wata tuia. Tamba ki makaurau au kilani no fango fasa lenga radio sa mo fitulo ili malu lure nei taimu le tae ava vatu fafo oka. O susuru mana ya mai lela. O winga na altau fa mo wina mo au kilani le so susuru mata ngon fiela la altero vai ngon au kilani sifu lima. Amba runga na maru lufa mo wina mo au kilani le so no leona ma walalo tae ampe au lia tutusa le lei ale tau o neima tae au. Langi de lele tau tele vai ngon au kilani le aswa tae au. Tu tusa le fo de maru lufa mo wina sifu lima. I lona mo runga na vai ngon yon tuatu las foreile. Awa olang de lele tau. Fapena pun awa olang de lele sto nai. Penama le so sama le so ngofua ma le so lua. Olba yaso o luma na yatu. So sifu lima le maru lu ilona mo runga nefa penafo sifu lima tae au. Sifu luono le so foreile ma le sto nai ma le so sa. Ya sifu fitu le so ngofua ma le so lua. Nga la kofi ololoa. Nga la tiri fi le leia. Ora mau lalo lava numero maru luna le ea ya fa so solo kuai lunga ya ko fiero lo am ya ol tu lango na ya ole a fa mo mo mana tu na mai la ma chau ni fo tai mi ole tai up to to more with some one was for even what channel to live on taro tala mai samo per fa fonga na chuno che fa sa la wina mo e pa tali tu la e se fulu ma le lua le ore le so mal fitu po ana dei fatu fitu tatu tala mesa mor neva yaso or tala balu ele tai awa tai out and awe fa fonga wo fa long fo tatu tala mesa mor nei tai out so fa munia nga mo na yo tatu matu ya pensiona ma nei fa no nga tu so fa pelas mo mo you like mola to fitu fitu sanga lima sa lau tala masina 125 a week ma ya mo ne fa munia fo mola to ye nga tele ona ipete ma tu na fa pena ta pena o mai malo chelo va on ma nei la fa no long O vaenga o mai esa campaign ai ele fainga malon fast. Tau le fel fainga palota. Tau le ala esa vali ama mulmultai. E vaenga na folfola le tino. Which o reflection ia mo le fainga malo fa maoni ala to folfolanga na fai. Ya le manu ia fo ia to telo le tino pela ola. Taitana fara ono watu. Ia mal tato manu sa mo tar sia ia. Manu ia le tango fainga mal tato manu sa mo. Ia. Ole autu ol tatu ngar sa molen na umatu nei na vayaso ya fu mai mongat chele manu yore nu tono winga la a le ya ma popo ya lungol puleng ya ma telefono malanto umba ya la son mai fu na manu ye chamata alom tuna pa pena chelo le au tule ole tifata la ula le a te te malanga ya pera fata non sur tata ready somewhere pia let's talk to more already someone if we time got a tie out in a lot of formal effort and it to la valu so my love for one time to more for someone if we tie out for

0: Tell you on some if I found my five stars, ill to Tom Oil with some more, my proclaiming Maro Tahao and what was full on a minute or to the Talo to Laiva. Tan to yell in the foyer so Lulu, as fully a yes or uni, or Tan for long on the foyer to sang as Lulu over yesterday, Tassio, more than off our old Tan to Maro Tahao. Tan no toilet film or consul Tan to Malo in the Nail, Sri Lavaleo Samo, Malo Samo. Toro ni se nei le fiona ia fe mata le malum to filau por se lue fa po a le fate smile tar po klamel ne foi tar fo fi mai ele tar po klamel ne tar lo fiona fe mata malo se fo mori
1: ya ta ia mo nui lo sua a tawai ia mes po I fa kon fon ta po I se ta to tulu ne tar fo mai ra vai mo ste de se un bon oiti mes po I le op pinga lo sto fi le tuo ia ana ta mam tina ma tuo o fe lava o mo me ta po kalande ia e fa ta ro fa tu le nga nga fa ro ro ni ta o ma ru ni ta va
0: sa le le mo ni le sa no ga o ba ru ru le ta ya fa ta mo fa no mo le ta mi ma ni su mo le la fa si ma ru ru fo le ta ya se ta ta la no la ti ti ya se ta fa mo ni no nei va nga ia e ai nai ma tu o fo nei e o mai ala to I visa e ta e ma ta fa mai nei ala to wa lo fo I ma o lo tono ni se le nei a o te mi nga se nga se ai la to e pe o le tau sa ili atu mo se fiso swani fo le le ya a le malo ya mo tong fitinga pe ya ese ese le mai ai la lo poka me malo mo nga se nga se nei ya ma la to ya mai ta fa ma ya te wa a fi fo nga se nga se tono ni sila Afe mata.
1: Ia, pate, ia tamai, itu so, pavisini ni, ta upta uolo, pe ngai pe masir tato tunu, mantua au maine o tato tangata, se si mai, amasir au tato, a matua, sina amata ma matua, ia, po se si a se si mai. Ia, e responsible al tangata lea nga sponsor ina al kangaka.
0: Mane.
1: O ametu tupu inei, e mai, fal mai, mtu langa fa pena. Ila roai or fenga inga maturanga kaus o oere nga kamao ia ma sponsor ya mga lima fenga I oe ma pidi ma kula nga kapenga tabai o pawararu tu araru o na oye ini si e o mai tato o pisa a mo se kuse swangi kula nga kapenga ia se si fuile u kafia le fal mai ia maturanga o mele pidi paisikere o le pidi ia e kamufai al kako maro e koe kausanga I Samoa Ongairi o mai raro po karame ho ile mai e tata mai mai raro so songi ka ko maro mangi sina
0: mane
1: ia e mo ki mo ko te mo mo saka ri nga me e ongai ri huni ko per ka ko maro tu la nga pate nga o no no ta vai o la wa ko ara ie o sponsor inga mai ka ko ma ko mangi si ti o mo e kaua nga o sa e kongisi nga I travel insurance.
0: Mane.
1: E kawaili la ko mai ngi sida o angi me kupu mai. Ia lai e kawa mai re insurance na nga. O tūranga na e o tātou mātua. E tua lalo ko ia e tūranga papena oa e whaiwhai ia o māko I sa mua e kukuri ei o e rea nga sponsor inga mkulanga papena.
0: Mane.
1: O le si tū langa tawai, ia ua waku nge uki ngā inga le palepa. Ia, ua kakaua ngā whaereka o kōnga ma si tōngu fiti. Ia, si runga e mwhamaria ia inga ia e mwhainga kōngi le pili mtū langa pa pēna. Ia, a pika ia whaere insurance, a travel insurance, e mo ila e pao popo si ngā kau. Ia, a ere, pui pui a mai e ia pa pika au le kula me pa pēa. O le sira ka fita o ni tawa.
0: Kani.
1: O le kangaka fo I le a mai laro le po karambe le pe o ngai ka ua.
0: Ia.
1: Po karambe fo I le a mai I laro le fa tupe le maro. Ia pili uma o rofalma. Ha. Ia ngā mai lo le ngai. O le fea ngai ngā fai. E fea ngai a le mai ma le mea ngopo ai. A long accommodation I ngai.
0: Kani.
1: A o pili umol fale mai e fea ngai male maro a ye kaimi tawai e o mai fare kongul me ngofo ai turanga fa pena kausu e role le mai si nga ngofo anga fule mo ose fuso soani turanga fa pena e nga okurule ka kohis o le mele kua lalo po I sida sida koko I mea ki fa mouku o ipe e maranga mai I niu sida ngei I laro pokara mele al maro. O ngole fenga inga ai. homi umal maro ia pirul fermai al me ke ngo foi ia se ngai ra moi wa misi o moi o reng ngo foi ngi ngai ia ra ko ai ngam pa na ia ia ia te mi ku lai mai ia fa pikau ia ngo su o re se me ngo foi ia tu ra nga ka ngi si si lo ko ai ia fa mo tu re me no foi ni si ra o pe ngai mi tong ti nga ta vai
0: ia ia Malo faftai jelo jelele fa manino ino nei vai nga ia mole chenu ole a umona ma matule ole telefoni ele fengor consulo en fena vala wi fo ipe ini si vai nga fia malam la matilia ia la vai fo mal chai me fa manino ino nei vai nga ia la jelo ola va jelele sa no fo ele fengor consulo manino ino nei vai nga ia le si tu langa ele fo le choi fa mra chumai fa mon mole a chichi la chule a fio tu pula ka chalo bo fuli le chele mo a sa wanga ma fa nga la malosi ma a fia i e tono wa tono nei fafo a teo toi ma na o la tau ia soli tu la fono e masia meon fan pui pui ma e toi fo isa mo e o a fo ia nei vanga fso sone ia le tato malo a masia la o ofiso no fengar konsula ma mon mone
1: ia e sa o le lei tawai a wa a masia ka maki ia e veng sik seng i musila
0: ia ia
1: a tupulanga fo ia o mai gi o le maua la kongo fo mau a e veo sik seng i musila mai kira ia afe angai maso I kua pongo. Ia ai maise lawa la au I mei o drugs matu langa wapena. E faifari unga alfa msingong. E koe fafo I Samoa. I leo la tukisengi ai. Ia ai eila nisi o maangaro mai. Ia ai fia siya si Samoa. Kulangara nga selunga kakanga mai Samoa.
0: Right.
1: Ia fuka a. Ko malanga kuli samo itangata si sendi tapay
0: yeah
1: kaka si sing sa New Zealand kaka kaku ko ang kasamo si sing New
0: Zealand
1: ay kaya ngay mo sa sultula kung kulang pa pengay ay misya yaya kula kung yung makuya pira o fara o pasa ina mtulang pa pena at malanga na si yola ko ay ngasamo ye pawa mo je patana ng chamo
0: okay
1: ka ko ko ka fu yi ta bai mo fu mau ni ai de si ching ni si la ai se ngai mo po po ga mo ku la ma yo sul ku la ko ka e mo fi mo fi fa I mo ale a a fam si lo ma ni si la
0: yeah
1: ko ki po ki ri sa mo tu la ma pa pe na
0: okay
1: ye ye fu la a wa la fa
0: yeah
1: onga pui pui ka kun sa mo I le o ko kun ka na ka fa pe I ku sol ku la me sa sol ku la ko mo ni e le fa ngo fi ho I ka ko ma ro sa mo na na e ko won si si la to a ye ku la ngai a pa wa ra ku ra ro ta ba ya e ko ra ro ko a me sa sol ku la ko mo ni yo ya wala o pa sa I na me si o o wi ma ba ta nga ma ku la ma pa pe ma ia ia se sida ia fa ia so afiser ia ku langa pa tenga ia ngai wa ko kanga ko le ko malanga mai o ko ngi ngi sida a ko fa le ton wa me pa tela
0: ma
1: de un ka ko mai ko wi ngai de den ku pu mai Vietnam
0: yes yes ia
1: e ka wa ia sa mo ka uma tu om tu langa pa tela ia e tu ora lo te e me se ku pu langa lo bo o angai o loku atawai.
0: Ba, nei ya.
1: O le loku wae.
0: Ba, li.
1: Yo, o yoi kaki kau ringi.
0: Ba, lo, ma, lo, faftai. E le si mai nga ola au tātara no, lo fafong mai le tino ola lampapa au isi mai nga e fafotu au ki lani. E ili tai on tātara no ai, ia ili tain fwere processa I passport, wana I vanga le manak mia. A documents le manak mia fwere le mo le tamile manak mia ili passport mo nei ai nga ia. A lai mfai ana fa nga mai lunga e-maili mai si mai nga.
1: Ia au le li tawai, ia au manga kua I le situ langa le tawai.
0: Ia.
1: E pāwhi kāuri hui le kurai mai, o ngai e pāko kāngka hui e ngau mai a siasi mai.
0: Yes.
1: Ia, ae, e wō tūranga hui le le wā kau, koi whāko I sā mō wō wai ni.
0: Ah, ok.
1: A mantu o le si, a mafu a ngā pāpe a inga pā mui mō I ni se pai a lako pe pā. Ae mau a kui le ima se mea ngā whai a.
0: Yeah.
1: Ia, kwa fitao riana o pitola awa ya me kau pe mika me kau visas. E reise me mawhai e rita to o pisa o me kwa pai uia nga re imi koise mi usina. apa koi pe tu raro si ta tu tu no si de si de ko ai ku langa ia ya au rava de ie o vai ni wa ka ko i fu ri ri ko fu fu ni ku pa mo pe ko extend lo visa a
0: pa de
1: ia si ti no sto ai tu langa ia si fu in ka un ko e fa io mi si au ra in fu in ko mo mo si si visa extend lo visa pe in pe pa mo ku ba wa e o varo ia fu in ka ro le wa nga i nga ia foi un eno ku mau nei
0: ya
1: o staro ara se ta tu tu ye si si lo ko e ba ku la ku mo lo visa ke fie ngo ku ni ye fai nga ye ngo ko ya ai li expire le visa
0: ma de
1: o e fai ngo fie e ngo o ka sa nga yo so bi si da mo mo le ko di pa po po ni ya e mi se fu in to sa nga ta sa nga no fo mau se ta tu tu al ku la nga fa si ni ta vai ia oro ia ia wala pa on ponei online mai ia documenti ia mo pa ngai ngoro ku sola un tu ranga pa pena e i un online ni la ko mo ia documenti mo i ngai ka ka ia ma mau mau ki ranga a pa o mai ni ia ia me mo na ia pe pa na u ia ia pa ia o se ku sola u expire ku ranga pa pena ia ela foi mai a uma foi de cusola o pou ia foi com ia foi a foco ia mai mai gol ca o balanga mai ia e malanga mai foi mo gol na ca mi cusola o não é o cusola o pou a o foi que só tem uma vaga para nem um pou ia tem o fi aí a tudo mas também
0: mano vai tá só mola de novo ao efa foi mai e pitono efa foi o que lani cara estete Wellington né vai cato mas vai uma mão mas tele la una fo ele fanga consula yal nawa batu ele lele bala wi fo telefoni tolu o tolu tasi o tasi lua a fanga ko number o iva tolu o tolu tasi o tasi lua e ona fa manina tu leo bainga a la mana mia e lele sefe fo ele malanga mamai e aukila ne fo ko ka fo pensin la ko ka pa sese ai mole tu no o lo tele ta tu o lo ma sha mo fa mo mole yo le lo sa no la van fa mo tu le fanga consula mo tar bo kalam alo fa fo fa ta wi ka ko lo so sang foi ta ba ai ngo sa mo la tu a
1: e sa o le ye ta ba mo ni e wang o ku sa mi po ki fo le o ye ba ya so mi ru nga sa mo le u ma ba ya o ko ke ru fa ka u
0: a ne
1: o lo sa mo
0: e
1: o mo be ko ke le ra nga ka sta i si ta tu tu ia on o le amana ia po i matu ranga i o roa au ina mai a seta ki tu re nga ka le karo ma fu o fa ere ranga au mea i o roa sa moa ia e pau mai ni po kiru mo ka kau kia ilu vai a sobe o le ngana sa moa ma ro pa aftai e tu ranga o le a lo lo fa fu yo ngai o ka kuka nga kai i o roa mai sa moa i vai a sobe ngana sa moa ia ele fa pela umoro ngan sa bo ia
0: na kai foi ni
1: ia ko cha fa ni ai ia mi ai bana obi ai ia ka ko o ia fa ko ni pole ia ni shiga ni o lo shi ta tu tu
0: lo fengor consola lo fengor matcha fa malo fa te tele molta porque la mol ne foi ta fo ya mo ne fa vol ne foi a solo un qua malo lu mal ka ah ya
1: fa te ya te vai mo le va no mo pe lo fisa e don lo fu ri e se ta te tu no ya ta mo ne ni ya so coi fe ro e i e so i mo le ro fo mo le le tu ya pa so i tu ya te vai
0: ya se foi ya mo le fengor consola fa matcha le malo a te filau por so le fa po Bala tāna pukalama le fwai tāia fō tōru o tōru tasi o tasi lua Bala mai fafu atu o kilani Code number o iwa Tōru o tōru tasi o tasi lua Mau inisio maenga i fia marama lama Tili aito es fullua minu tōru tōru tālea O re tūla iwa

kwele. Talonga. Ora ta ora ora kapili ke new star. What I say Australia, no ma stasi ola tu tama fa mo mo ina Stephen Crichton. Mori ta longa fa stete lo na lua po na nei. No la fianga non to wau. Ole su yo le to sa mo sa e su fa fi tau lo so tanga non to wau. Moni vai aso. Asa mai ala mo le vaus minuto ta ora li ta longa sa manu malo ila na kala po le bulldogs i le Parramatta Eels. Lesson 4. Every time. Ola le au fiai le au le Laurie Dale mo le talonga le malai al MCG meripone. Ole wingi le Sydney Roosters Mark na wakani ta west a wase wa filfilia le au fale oleo Casey McLean wa sui tulanga ya Crichton ile au e muamota alo. O isi o ingoa wa au fiai le au ni usa wale se au fiai maisi sui ole to sa moa prang to'o ma pain ass. Ole au Queensland Reds olo au fiai foi sui ole to sa moa hamisi o ta po I fideo. Ma maratau langi, fa pe makino fa sua male aui. O le tarongo bongo wale wane awe lua o le tamar sang fa stete sa manu malo New South Wales. O le sui mo mor kalapuni ke le Warriors Kane Evans. Wa fai lua lo na lotu tele ma ya fai lua ina ili porkalame o le kapiliki. Australia le ale 100% footy. Ale televisa iwa ni usila. Ila son fua o ye o se kei. O Evans ata alo mo mor kalapur Sydney Roosters le Parramatta Eels. Australia, male Warriors, and you see the Tamil Sangal NRL. It vowed to have some farmer, a little for Tassi. I fired oil for Kalame, I may fight to say full of Tosanga or Yanatia. I love it on a fall of field on a falling on a gay. I fired I was a falling one now, and to a malu yapito silly on a lang. My ta, why a tolu is in your two say I don't know long. Or it all the Tamil Sangal NRL, Fatosha Fale on a matua, on a pulle ilo nola. Sa ye lo lava o lai titiane o yose kei. E sa o lani ili muse fai loina. Ili fauksio ni papu I puya sola e se ai ma ilona tangata tonu. Sa tala no ai Evans. O le sumaliri mo ntau sanga sa ye lo ai nai o yose kei. Le ye lava sana moe. O le mana oi pule luna ola ma le fefe ola. Ma tangata sa tamu fai fa atonga falea. O na tapa aina fa amalo si e tupe. Tatongi ma ya tia pule blackmail. Ili teimi a ta alo ina wala tu loina o yose kei. O fari ele tene ta alo le lei nei tua lau la kapi fa va malo le Black Ferns and New Zealand ma le awa le mata tu ya Amy Dublazis. O lona nau nau ta inga te alo fasanga tau le au fili ta mai ta e Leona Peritania ma a lani. Fa pema rifi ta alo le ta amra sanga bari ipo rurangi. O mafua anga u tu na o saini ai se fenga inga umi ma le kapi New Zealand. O le au fili ta mai ta e Leona Peritania ma a lani. O le amalanga ta amilo ma New Zealand ei mos teimbo mua ya setema o le tau sanga fau. E tolu talonga fai taulia male Black Ferns la talo ai. Fa pema ni ala tu talonga e talo ai ma au fai tu malo ni sila ma ni au fili vala ulia. Ia ma se misiona wau si aina. O le stau fa inga leo le tiro tiro leo fusu fa te tai pole amateur afiki. Le sa te utsino I sa moa ni fai ngole vaso. E bona manu malo mai pine au re tolu di sa uningo leon sumar fa tau sanga tuto tasi o Samoa. O le faya onga fa ululo fiti a Cam Todd, sa amatua I fa fia fia ina le unga sa yele na anatam fusu, I fusu onga fa te tai, ma ye ta wai wa avea ne maki au tu, mo alato ta bena penanga, mo le ta alonga maro le ta brenga, I le masina fo I Clasco, I se kotilani. O ye fusu onga sa fa yele po, o le fusu onga fa professor, le sa fa tau teia ma langa lo ngoina, e le tamari longa longa I fai plenga le rangi fa muina to le tai David Tua. Tell an on the yasso, I'm gonna lay this lazy, but you're manu yellow wassel.

0: Selim Ayva Tu Amo.
1: Wa over Malion was full to sang al tau tu al Christian savings. Ole au nanga if so so an yiling al wing alia tua. E ala ile lango languino al fausi o fa le tapuai, o mauta o fa fianga fa apea le fa atau, to e fa fau o mauta o nga aduenga. Fafsota e mai le email info@christiansavings.co.nz po le telefoni o iwa lima valulua o o tolfitu, o iwa lima valulua o o tolfitu. Tatou nga lulua fa atasi, e fa alau tele le malo o le atua, e iaiaia inga fa apitoa.
2: O mo mea ni ngaluenga fai ilo fali. O le living space o lau company if so soani ilo fale leo maota malawa. Amana o mea se papui pui, carport, canopy, be fat folo heat pump, fai sau dick, fa ka

Tamri, Talani Mayatiron, Sila, Kamoraso. Well, if I learn about your late Boyana, Yang of Fatino, Morfa Mama, a man, I don't tell so if only a soul, be on a fire, I'll tell you, Lucas Hipkins. Well, he shows you to our forward party, mortifying a palot, or to Sangane, ya Kingi Kiriona. Sa ayosu se se ona yelongoina ile foi ripoti ile aso fua ole ata pena ina ile patisia yinga fatino morfa mama avenga il tong tar soi fuanga morfa tosina ole fainga parota mulmulane fadie hepkins ya kiriona ona ya ha oina ye misterio felo inga mautistala ma wo fai lava sona ayosu ai ole aso nafi salongo ye hepkins il program and morning report or for fully in love you lying fatino samani no mai mai ta why e yani na ifa mama avenga de tontar so ifanga ora fa ilo le pa mai ora la tu tana no ina ina ya so fasul mai faria hipkins o ai inga mo tu bro tongi fa la fonga mai polo fiti o meto tino ma seti atenga te fa ta winner por capital gains tax o ai inga fatino au tu na de pa ti mo tu pe fa la fonga ai olo fa wona til tilo pe ya inga fatino i me pe o to e seo tu pe tului mo fa le mo tongi Terminator say Lilonga Fatino Natalanga Lilio Superintendi Rakesh Naidu. But party a late by Benafaria Comisino Leo Richard Chambers. On I do, Safa Mauni, that's on a four. You know, well, we know Lisi, or you're the three to our four and late by modifying a palota. Or Lord Tulanga Suma told Lilisi, or you told by Fitz, a full one leper. Lea Tangia Mayale Telo Sonava no Ulfale Parmen. Let's all if you see Chambers. Faria Chambers. Ole matafa yo ya nai du, ole mfoi nyo na tue fatinoa. Ma esa aratawa na vave longo iye, elon fanu nonga faporo kiki o yae. Ma yeta wa ile lusi, ile tusi o fasino mango ti utele leo. O fapema yae, o seise pe o nai du, ilo na tulang sine o yae. Sa aratawa na longo iye, nare komisina elon fanu nonga. A esa longa Chris Hipkins te iro lelei pad proclamen morning report. Sa muri muri ta iye nai du, ele nga se senga ile longo iye na leo, ilo na pole. I will have only an office of Faria Chambers, or the toilet long or a fatino in the two sign, Maritemisa Fayetel and Nanga Naidu, Malalapa, Lumana, Ilfoto, Ilona Fito, Vibe, Balota. Well, Faifa Yangatele, Yelamalo, New Silla, Fayasing Iwing, I tell along a fatu, Tino, Pilatamoe, Fasa, South Pole, run it straight. Ever Faria, and Falabo Mutong of Sosani, Mo Fai, and Famanolia, Mata Wai. Tasi lava lo fai ai. O le ta longa sa amata Australia Malawi lo tele New Zealand ai. O rona malo si o fasa la longa ilunga o walo si o tenga lo tele. Le sa fai ngoi o li ta moe fasa sao. O se ta longa fa tau tino tele. I ta ngata Pasifika sa mai joina le mafuli. E ta alo ai. I lunga o le malai. O le ta ngata e ta moe mare polo ai fata li tali mai reisi ta ngata po e mata amu moe ai. I si sao sao e o i ai fasa ngalisi reisi. Ma fa fito ai tino. E au noa le manipulo yulu. Ai poni maenga morsao ngale mu. O le tangata e maro siatu le teime fito ai ai. O ia le nai manu malo. O tau wanga sa faya i New Zealand ei sao foina ia whaerunga tupe i se maulunga. E okulava le luse la wase ka la. O le tero whara abutonga ma kulupo ta alonga i New Zealand tangata whapito i soe fo maro loina. Sa matua e whaetio ina nei tau wanga. E au fiai malerakapi like New Zealand. O le tamata lavo ia Ryan Satterthwaite. E se funu mani iwa tau sanga mai Palmerston North, sa whanoi le ola ni tau sanga umawai au ta aloi le talonga. O nisi o tangata sa awai, sa vai ele matupungia, matongo fitia au whai ngarua ngō soi fua malo loina. Sa wha maoni ai ele minista o ta alonga Mark Mitchell le vazonei, o loo wha wona ngaru lua ni malo e si tūlanga sui ele tūla whano. Ai wa whaari ele to maitai ofisa silo le whala abutonga e pso soani mo tangata a fia whai ai le Headway New Zealand, Stacey Melbury, o leo wa mai ari tau sanga, e le hei lewa se suinga o whaia. Ma ia whaari ai sa la ngai le Headway New Zealand, ia tungalunga le ofisa o talonga New Zealand, sui o le pāle mene, ma le ofisa o le saunga le mua ngaluenga le work safe, ia me o le tau sanga turuai. A e o mai lawa le teiminei, e le tue wharongo ina lava, se I vanga na iuni, le sa ta wai, wala a talano ina e le ofisa. O se alisa asa ai saia mamori e lona ngau ingo poloka sukalaki, e fai te wafe mawe ta lalo na tau. Fari e leo leo, ole ali e tosu lima tau sanga sa tua ia lo nengo iyo le sili amale. I wafe ta lalo le tau o poroka sukaraki. Mai se vaenga e tasi o au kilani la vaia. E luosu tasi morianga ofte ia e male ari. Sfumaliva one morianga e yeso tanga amare ngoi falo loa.
Whaariere pule ase ase o wao yango ngoinga li tūlangi o le taulanga o kilani sisifo Wayne Kitcher. E fōringa mai o le ali, o tua ialo na ta, taula i o skalaki, ma i supermarketi ese ese i le vaenga o le taulanga. Whaariere leo leo estasi o ngoinga sa tua ia i le ali o yango i skalaki siria ma le tonu afetara o le tau, ma i supermarketi e tasi tiara tū. Sa tūla i le ali i wha msnonga, i wha ngore vaso ma wha awa na loka, se i e toi tūla i wha msnonga, i a okuso. Malo skolaki. Ole no hafira o pasese sa o soi tua maso al papu I pui si mai Wellingtone I de po le stonai o faya ni ngai o inga mole ave sea. E to o fata ngata sa li potia le faa manu o li ai le faa alvalave o le to o lua le pasese ma le to o lua le o fai ngalua ngana foafi. Faa li e kampani mo na foafi ale Kiwi Rail o li no foafi o toi tu ne ilunga o le alan foafi ma mai lua. Ai le isifi ilunga I afata I tasi o le foafi ilunga o loli Mole awinatu le nofuanga I koe li pe ai. Whaariar pule awa o Kiwi Rail I Wellingtone, Andy Lyon. O nō le whawhainga tā telo ringa luenga. To a mai ai le aso fraile. Tā longa. O le a tā arora o le kapili ki a New Star Willis. Se au stari e au nōma stasi o lātou tama wha moe moe ina Stephen Crichton. Mō le tā longa wha stete lona lua le pōna nei. O nō le a fianga lona tau au. O le a sui o le tō sā mōsa. E su wha fitau le so tanga lona tau au. Moni vai aso. Ai sa mai alama le vaus minuti o te alo li taalonga sa manu malo oi lana kalapo le bulldogs I le Parramatta Eels I le asonga fua. Ai be tai. O la le au fi ai le awa le Lori Gale mo li taalonga le malai ale MCG meripone. O le wingi le Sydney Roosters Mark nawa kani ta west a wase wa filfilia le au fale o leo Casey McLean wa sui tulanga ya Crichton I le awa mua ta alom. O isi o ingoa wa alfia ele awo ni usa wale se alfia ma isi sui ole to sa moa pran to'o ma pain ass. O le awo Queensland Reds olo alfia I foi sui ole to sa moa hamisi o tapo I fideo ma maratau langi fa pe ma kino fa sua male awi. O le tarongo bongo wale wane awe lua o le tamar sang fa stete sa manu malo ni usa wale se. O le sui mo mor kalapuni ke le Warriors Kane Evans wa fai lua lo no.

0: Ke fale ona matua ona pule le ilo na ola. Sa ye ilo lava ola I titiane o yose kei. E sa ola ni le muse fai loina. Ile funksioni pa pui pui sola e se ai ma ilona tangata tonu. Sa tala no ai Evans o le sumaliri mon teo sanga sa ye ilo ai nai o yose kei. Le le ye lava sana moe. O le mana ai pule ilo na ola ma le fefe ola. Ma tangata sa tamu fai fa atonga falea ona tapaina fa amalo si e tupe. Te tongi mai atia pule blackmail. Ile teimi a ta alo ina wala tu loina oyo se kei. O whaari ele tene ta alo le lei nei tua lau la ka pifa wa malo le Black Ferns and New Zealand ma le awa le mata tu ya Amy Dublazes. O lona nau nau ta inga te alo whaasanga tau le au fili ta mai ta e Leona Peritania ma alani. Wha pēma rifi ta alo le ta amrasanga bari ipore rangi. O mafua anga u tū nā o saini ai se whenga inga umi ma le ka pia New Zealand. O le au fili ta mai ta e Leona Peritania ma alani. O le amalanga ta amilo mai ni sila nei mosta imbo mua ya se tema o le tau sanga fau. E tolu talo nga fai taulia male Black Ferns la talo ain. Fa pema ni ala tu talo nga talo ain ma au fai tu malo ni sila ma ni au fili vala ulia. E amma se misiona wau si aina. O le staa fa inga leo le tiro tiro le au fusu fa tai tai po le amateur afiki. Le sa te utsino I sa moa ni fa ingo le vaso. E bona manu malo mai pine au re tolu di sao ningo le onsumar fa tau sanga tuto tasi o Samoa. O le faya onga fa ululo fiti a Cam Todd, sa amatua I fa fie fie ina le unga sa yele na anatam fusu, I fusu anga fa te tai. Ma ye ta wai wa avea ne maki au tu, mo alato ta pene penanga, mori ta alonga malo le ta brenga, I le masina fo Clasco, I se kotilani. O ye fusu anga sa fa yele po, o le fusu anga fa profesa, le sa fa tau teia ma langaro ngaina, e li tamari longa longa I fai plenga le rangi fa muina to le tai David Tua. Tala nal na yaso ang lele lele lazy, ma iya manu iya lo waso.
1: Talo for Samoa, or Mr. Cowboy Lenny. Fa for fonga, ma mai mo mai bear in the Radio Samoa.
2: Yeehaw!
3: Talo for lava, or the siu fonga Lenny Samoa, the Radio Samoa.

Luas fuluado mi de chalo chende ia late to last follow io e nai e ba vanga foi male musica le tayao pa no fo file muai ma le tayao malulu male ma ini ini le sau le malulu le ne fo yaso ia o pe special tu le vai ba mo oi o mo le tuai nai ia lo fa anga foi ma nai fa ma fa fananga le malulu le ne tayao ia pe fa pe le na fa to ai male fu mai Pato adua vala vala na male palankeke le ni tayao atoa. Pape fo ila tou ole na uwa anga iatu le malu ole tayao. Aile tuwa ilava na imusika imamoli atu e faamalasi au iati ila tou na usu le vaveao. Latu tiute mangadwe nga la uwa mafanfana latu tino le nga yoi le tayao po. Ila tayao e fifi e faatalo fa faafeiro iatu dati pokalame le fifi mai. Pai bolungol tanto wantu no bena fo na mau mali tau tu mala urangal si fungal video samo tasi liba utolo amo

Yo, if you feel like that, put a little bit of a talo for to jump in and a tattoo to map chiramba to Motomalawa. Malo say for Maria Malo for Lang, Mamal Lita, our four for table the tampo in a ill and never yaso. Low tattoo yellow on a tunnel via city to Mangal Wing. To a fat talo for Antu, the finger wing a toffle to a sung a fat fennai. Lema fai ona ruduo le po kalame le fifia mai e le ia fia le fafiluai ma le fatalofa ina ia tatu tamam tina matutua e maise o le au fai ngaluenga le tua I sunga I fafengainga o loo ngā ruduo I so se fata fai taulanga e te taua na fea mua mua le tatu po kalame I lea tahiao ma lea tahiao ma lore seifu manuia ma lore langi mama seifu a lau lelei lelei aso fowa a mai e le tua e fapopo yaso roto seifu a maso manto wola e fa awa wai le tatu maftanga Lungo le tautua le bini Samoa malana po kalame. Ia le fifia mai e pio na faa fifia ina o iaso u malaba. Au e mafuta mai e tono lo falfa inga ruenga. E mafuta mai tono lau tabale. E mafuta mai tono lo maota polo ulawa. E mafuta mai so se mea. O le po kalame a ia le fifia mai o musika ma faa eva eva oi. Iaso le va iaso. Patalo fatua ilia ili loa loa le tatu ainga. Lolo le tatu atunu o mafuta mai o fea fo ile atunu le te mau mali tautu al radio Samoa mali po kalame le fifia mai le neita o le asolulu le o tatu yele o ngatono le vayasu pa talo fatu ya o le neita heo le suafa manu malo le tatu ori o Yesu Kristo o yele na tapena ina le neita heo fo o yele na tapena ina le malo si fo o le tatu watua le na tapena ina ia fa marianga fo mo tatu le neifuita heo fo wame ama yele li mo tatu Fou a mea uma. Au mai e lea tua mea fou mo tatou le aso ma le aso. Se itali ma faa marie ima na onga o lana whanau. Lona winga le malei fua mai o le tatou watunu le leita e au. Eo e ori ori au tatou loto ma fia fia ilele. Faisi maruru pa wala leo le mekau o ye ikaku o kau faisi maruru. Eo lo le maruru pe wa. A le puru puru wa. Ya out to Alalo Yelpo Kalabi Motato. Naita Mamtina Matua, Fili Leila, eight by your Lewa Maru, Wakaku, or Matono Tosan. Tatu Wotimasino, Makua, Sauda Kua. Kama for the Kaisako, Kolukako, King Isakofa. Yo, Kayola, Valaba Kusape, Kailima, Kayomo, Amor Kangame, gave a poly. Ei se mele popole fuor kele or kanga me ona fuli me aver kanga me o fu yo o ngai mama e ringi Ei se mele ai la e fuor fa e fuor la e ma e ma kongi kanga me mar kele or kanga me awa awa Ya ala ki ringa mi mika la usai ngal ka ko fa mi mika yo la ko singi wai wai de ka wo ma singi ka me wo ka Farming uke ile tala fam fa fe fianga ma mangos kanga me farming uke Oisi kama imasingi waka ifia. Lima minute ili tala. Oisi ia waka ivaru. Ale fua a fua ia. Oso la ili fapea. Ale mele wei sole. Oka se kaunga ka. Longa winga a fapea le a inga ko se fulu varu. Pe se fulu wong. O a se laukala. E se le kama kaka. E se le kama famang. Yo mele nga he faya koe fo. Awa ki fapea le a e. Si a nga kiru le mekunga fai. Ni mi angale of wama makoi kuwa ku ngale makoi of sis kai maka ufa mama leo kai ele umi vai kai bel fagoi da to ye fu vai te bel fanoi aku si fangoi ya be kave ni ikini ngase ngase do de kaele do de famalu oi ai ke fu lula I do ko angai kai Ya vinga e manga ya ile au ke pou ke le langa ile vai se tu lo fa fonga le tatu watu pai ma fai pe fa ngot pe ya lo fa ngot nga lu nga ko fa ngot ya ku mar pai pa yo ile fa pou le fois o ir nga me le kae yo le ali be on me nga manga ya se fe power se fe vai se fe ko mar kingo yo kaso Sa wale la le sa wale sa wale makwa makau gia Maka kia le sa wale la E fai asi valuru Sa wale wati leo jai lua sifunu valu minu jau na jai leo lei ju la sifunu maltas
Powerful tatu soda inga male unanga matu chua le Pacifica Family Health Group. Ya fio nga ngan manmana vai fangalona seri. Yo vai temiani e chau ngolong pia mo chan chau je chau ona vai ni le lu soifo malolo ina.

0: ao mana ia. Pa moi moi mea umai lea tua I manu ia ili ni yaso mo na lasanga ma fa pefoi mo na fuafuanga. Taulo tatu vai lele I. Mau pili tuk vai mo ono sai tatu li ni yaso I mea olu itau na la o mai. Patalo patalo po kalbe ni bayang lesi fa fo winda tani yeru malo si fo loud lay pa muina po leta se manu fa talo fatu de fat si mai nambe po de si talia life ali aba la fo malu fa talo fatu le fo bayang le jayao pa bu to mai se matu tu malo pa loud le fa pati meki fa talo fatu le jayao malo si fo loud lay tu asao ma fu to ba dungo tatu youtube na ma tango fi nei bi pispen au si talia Ne o amo sa fa fe le atu dadu pokala bele fa ngolo ngatu ne imanu kau. Si le vale pasesa, malor si fo manuia, Agnes Willy fa talo vatu, fa tasi ati ne Texas. Fa nimo, tama sese fa talo vatu, yo ele nga awang ika ku fa vai vai fer kus fa ngoi de paipa. Kusa pe fa masinga uki popole fuwa. Segia la unoa. Senyia le auno le fatsa si mai nai me le pori si talia. Patalo fatu si usi ya Juli Java, brother. Halo fatu manu ya falia si tiu tebanga dua ngofe ngai ya. Tali mai la fatu ni si tatu falinga o tatu watu lola ia le sa idimai la unanga me tuktua. Ale tatua family have group. Be on the latu to masani. Lanu apineri fatal fatu ba alon si for laudule.
1: Gynecological cancers can be silent. You shouldn't be. Learn more by visiting thepowerofknowing.co.nz. If you're unsure or concerned, speak to your healthcare professional.
2: E le te tau ia oe una nā tia a fianga o le ka nesa o tutonga sa o te mai tai. Mo le sila fia atili, asiasi le powerofknowing.co.nz. A fai oe po pole pe le mautinoa, tala noe lau fō mai.
3: GlaxoSmithKline New Zealand Limited, Auckland.
4: Tunga, o whenga whakao elu kawa le fōu maunga Max Eela.
5: Seenga, uka amilo eo kilangi. Mo koe fōi mai lawa I o Tara I le Tire World and Auto Limited. Lea ima o aiso is koe ngā mag ma pa uka awar. A ole me piko sidi. E ngā le lua lima ka alalwa ya so le kokongi.
6: Le Tire World and Auto Limited e te maua I ta avale ma pa uta ngofie ya New Zealand antoa. Mo fo I seti mag wheels mo so se itu ainga ta avale ma le teleweishi au unanga. Warana Fitness ila na ole se fulu tala pia I fa ilo yeina e fa afofonga le radio Samoa I nei fa abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Valau lole Tire World and Auto Limited ile lua fitu tasi tolu tolu tolu o mo pa uta avale po le lua fitu fa tolu lua lua o mo le fale inisinia.
7: Talofa o au waleni o se Lichko Inspector Samoa tol sulima tausangal tautua ma o restalo ino fo imole wa ino lo mauta fal saam fatfa inga luenga fa pe lipe ino vai vela ma o nga umu valau mai lo waleni o la amo se Lichko ili o lua fitu lua no tolu o no fitu o no lua o lua fitu lua no tolu o no fitu o no lua
8: Tanoa, tanoa, tanoa! Mawa elfa pito alfa leo fuole tanoa! La elfa nao, eta ilos furuta la! Of tinoa li ima tama, ua ta ilos furuta la! Limas fulpasene to ese mentao la e tinama tama itai! Air!

Tailo vai pule va fie vianga mo jan jole jan ya ko chu luma le wa ya jan jole ni vai jaimi le si twi tasi twi va vai tua ai le ni luma ni yo langa mo choi fuanga lo ya jan jo chono lo wainga to chono le kalesia to chono le maftanga so se mero en alu ai wa tawa na nga iluma jan jo e ala ma vonga ko solo muri ya o ka ko wai e alo waka ko ko va vai me ni ye fo vai kaimi ya e alor waka ko koe wawa ai kua, e alor koe ke pai kua, koe au mai mea sako kupu ila haka usanga, aaa, kao kase lewa, lewa, lewa, lewa, ai koe apa kua koe au mai, e ti ohoi fai mai le upole atunua, uotue ya, uotue au mai le pola motu itua, kua ipera ngā pola ua mokua mokua ipea, teimine ia koutu luma tātou, ia baba vai le maruia, tōna maruia tātou, ainga au tāri tāri tātou pakalame, ale Pacifica Family Health Group, solo fa popo gambo tanto le neva yanso ave chavale lungal jale fai.